Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po mga kababayan ay napapanood at napapakinggan din sa ating po mga Facebook page, sa ating po YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ngayong umaga po ito ng Martes, ika-29 sa buwan ng Setyembre. Medyo chill lang muna tayo, medyo low-key, medyo masakit ang lalamunan ni Al. But in any case, mga kababayan,

0: Senate acting as the impeachment court. Kung 24 sila, ilan ang 2/3 nun? 16, di ba? So, saan po tayo nagkakatalo? Nagkakatalo tayo, mga kababayan, kung gaano karami ang kasalukuyang may kapasidad na bumoto sa nangyayaring impeachment trial. Well, logically, kung iisipin po natin, mga kababayan, paano nga naman makakaboto kung hindi nakakapag-participate ang isang senador sa mga nangyayaring deliberasyon at pagdinig ng Senate Impeachment Court sa mga ipinipresentano na charges ng laban sa Vice Presidente. What better way to understand, mga kababayan? Tanong natin sa mga legal luminaries po natin, sila ang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin pong mga kababayan, especially the layperson. Ano nga ba ang talagang intensyon ng saligang batas sa pagbuo ng mga provision na makikita po natin sa ating 1987 Constitution? Ilang saglit, mga kababayan, makakapanayan po natin isa sa mga constitutional framers po natin. Siya ring profesor ng San Beda School of Law sa Alabang. Makakapanayan po natin Attorney Rene Sarmiento upang tulungan tayo, mga kababayan. Especially yung atin pong mga kababayan na nagkakaroon ng difficulty na maintindihan ano nga ba ang intensyon, ano nga ba ang sinasabi ng saligang batas. Most importantly, mga kababayan, paano po natin iintindihin o how do we construe ito pong mga provision na makikita natin sa ating pong saligang batas. Ilang saglit lamang po, makakapanayan po natin si Attorney Rene Sarmiento sa dito po sa ating palatuntunan ngayong umagang ito.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And as promised, mga kababayan, mga tagapanood at tagapakinig, makakapanayan po natin live via Zoom Attorney Rene Sarmiento, isa po sa ating constitutional framers ng ating 1987 Constitution. Siya rin pong profesor sa San Beda School of Law, Alabang. Attorney Rene, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
2: Magandang umaga po, Al, at sa mga nakikinig at nanonood po sa atin.
0: Sir, it is my distinct honor to have you dito po sa ating programa. It's not every day na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga framers ng ating pong konstitusyon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak.
2: It's an honor sa malaking karangalan po na ako po ay makatagpuan po this morning po.
0: Opo, at maraming salamat po sa oras na binibigay niyo sa amin ngayon. First off, para po maintindihan ng ating pong mga kababayan, especially the layperson, ano nga po ba ang sinasabi ng saligang batas patungkol po doon sa voting threshold sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte?
2: Ang nakasulat po sa ating saligang batas, Al, for conviction, dapat kongkaras po ng 2/3 of all the members of the Senate. Now, this presumes all members of the Senate, buo po ang Senado. Kaya nga po ang ating interpretation dyan ay 2/3 of all those factually, legally, frontally, facially, upfront, up close na nandun po sa ating impeachment trial. So dapat po nandun po sila. May nagsasabi po na dapat words of the law, text of the law. Tama po yan. Ang text of the law of all the members of the Senate. Pero po, sa isang decision ng Korte Suprema, nakalagay words of the law wherever possible. Yun po nakalagay po eh. Sa isang decision ng Korte Suprema, ibig sabihin, kung po pwede, kung hindi pwede dahil nga may mga absent, may mga naka-detain, naka-binanggo, wala sa Pilipinas, o may nagtatago, hindi po siya

0: the words of the law. So titingnan natin ibang other rules interpretation, like ano ba yung intent ng framers of the Constitution? What is the soul of the law? Ang soul of the law is to address public accountability ng ating public officers. Kung dapat managot sila, dapat managot. Kung nakukulang sa panunungkulan, eh dapat managot po sila. Yan po ang soul of the law. So hindi lang words of the law, but soul of the law dapat ang i-connect natin sa interpretasyon na yan. So yan po ang aking position po dyan sa katanungan mo.
1: Po, and Attorney Rene, kung kinakailangan po ng 24 na mga senador, for let's presume na halimbawa ay 24 ang kinakailangan and 2/3 ng 24 na yon ay 16, eh paano nga naman makakapagbigay ng kanilang patas na pagtrato yung kanilang boto? How do they cast the vote, di ba, kung wala sila doon personally to witness, to personally
0: tama po kayo yung word mong patas, ano, meaning fair. How can that be fair? No? Dapat ang huwes na nunood po, nakikita, napupulsohan, kataupalan po yung mga witnesses. Hindi lang witnesses, kahit yung mga abogado, dapat nasusuri mo rin eh. Tama bang tanong nila, et cetera, et cetera. Kaya nga po sa Estados Unidos, ang kanilang provision, since 1787 hanggang ngayon, na sinusunod nila, 2/3 of all those present. Kasi they want to encourage courts, ang mga senador na present po sa impeachment trial, nagpa-participate po. And ever since up to the present, eh dapat po yung senador nandoon. At hanggang ngayon, present po sila pag pinag-usapan impeachment trial sa US. At siya po pinagmulan, pinanggalingan po, pinag-ugatan ng ating provision sa saligang batas.
1: Po, at marami, ano po, malaking porsyento po, palagay ko, ang kumbaga hiniram natin from the American Constitution, if you would agree with me, sir, but please correct me if I'm wrong.
0: Tama po kayo, Al. Tama po. Mm-hmm. So, hindi man mandatory ang application sa atin. Very persuasive po ang provision na yan sa saligang batas ng Estados Unidos. At marami pong decision ng ating Korte Suprema, Al, no, na anong interest of all members. Sa dalawang kaso, yung of all members of the court, anong interpretation po ng saligang batas ng ating Korte Suprema? Sa dalawang kaso po, ano, 1924 and 1927. Ang ibig sabihin, yung actively participating justices ng Korte Suprema, again, that is not controlling but persuasive po dito po sa kaso sa impeachment trial sa ating bansa.
1: Opo, and is the treatment the same? Kung ang pag-uusapan naman po ay yung intent ng ating pong mga framers ng Constitution, being a framer yourself, sir, ng ating pong 1987 okay. Constitution.
0: Well, yan po, intent po talaga, Al, no, na dapat present talaga ang impeachment judge, Senator Judge. Kasi po ang intent talaga, ang talang gusto namin, eh nandiyan po talaga yung Senator Jans, nanonood po, nakikinig. But although ito po bagay na ito, hindi namin po na-discuss substantially at although may nag-suggest na pag-usapan natin ito, I was checking all the proceedings and wala po sa ating records ng ating Constitution Commission. But we were assuming at the time, Al, ng ating Senado, regular, buo, 24. Honestly, beyond our contemplation, then maisip all at the time, na may mga senador nagtatago, nakabinanggo, on medical leave. Oo. That's why, dapat upon now sa Constitution ay yung practical, pragmatic, yung soul of the law, hindi lang words of the law, ang ating titingnan po.
1: Opo. Attorney Rene, naglalaro pong katanungan sa kaisipan na po ng ating mga kababayan. Uh-huh. Ito po bang usapin na ito, itong issue po ba na ito, can the Supreme Court take judicial notice sa tanong po na ito, o ito po ay political question?
0: Sa katanungan mo yan, ito ba ay hinugna na para iakyat sa Korte Suprema? More than judicial notice, can they entertain this case? Sa ganang akin, with due respect sa abogado ng defense, o sino man po na abogado, ay hindi pa po hinug, no? Para ito po iakyat sa Korte Suprema. And plus the fact na para sa akin, it is a political question. Paglaki po sa Korte Suprema, Al, ibig sabihin ay may grave abuse of discretion. Diyan papasok ang Korte Suprema. Pero nasan yung grave abuse of discretion, Al? Wala naman po eh. Dahil nga pag grave abuse of discretion, sabi ng Korte Suprema, whimsical, capricious, abusive, and arbitrary. Anong decision na isang another body. I don't think whimsical yung decision ng Senado po, Ale. Nag-imbita ng tatlong three retired chief justices. Nag-imbita ng isang associate justice, two of them kasama ko po sa Tongkon. So where was the whimsical process na ginawa po ng Senado? Wala naman po. So para sa akin po, ang the petition with due respect to Attorney Vic Rodriguez, no? Eh talagang hindi lang hilaw, dapat political issue ang pananawat ng ating Korte Suprema dyan.
1: Opo. Can the Supreme Court, Attorney Rene,
0: Opo,
1: cite siguro, ano, pwede siguro, alam naman natin na kadalasan, at no, not kadalasan, but it is only the Supreme Court who gets to construe, ano, to interpret kung ano po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Can the Supreme Court cite the reason of transcendental importance para magkaroon ng komento hinggil po dito sa issue na ito? O hindi po, talaga kailangan ito ang politika lang?
0: Magaling po katanungan mo, kasi may mga exceptions to ating Korte Suprema, Allen, ha? Pag isang bagay is of transcendental importance, kahit hindi ka partido sa isang asunto, they can entertain. But again, yung transcendental importance should be balanced by grave abuse of discretion ba? Again, may whimsical, abusive, arbitrary, capricious. Kahit ang importance yan, transcendental importance, still, hindi papasok po sa grave abuse of discretion po. I'm sure the Supreme Court, sila po, matatalino naman, no? So, I don't think para sa akin po, they will entertain this kind of petition kasi walang grave abuse of discretion. Doon sabihin natin of national importance.
1: Opo. At ang ano pong komento nyo naman sa mga abogado, ano, na ngayon pa lamang nagpapasa na ng kanilang naghahain na ng kanilang petisyon sa Korte Suprema? Again, malinaw po ang inyong sinasabi, hindi pa hinog, and it should be considered for all intents and purposes to be a political question. Ano po kaya nakikita? Ano kaya naglalaro sa isipan ng ating mga abogado? Bakit po sila nag-file ng petisyon na ito? Kung malinaw naman po ang pagkaintindi dapat ng atin pong mga abogado dito sa provision na ito ng saligang batas.
0: And in fairness to the lawyers naman po, ano, kasi mga abogado, iba-ibang pananaw po eh, no? So we respect, give it to the lawyers, yun po ang kanilang honest interpretation. But ako naman po, pinagbabatayan ko, hindi yung honest interpretation ng isang abogado, ano ba sinasabi ng ating saligang batas, sinasabi ng ating Korte Suprema, at jurisprudence ng other countries. Dapat po pangkalahatan, pangkabuuan, o holistic po ang pananaw sa bagay na ito. Hindi lang po yung ating interpretasyon.
1: Opo. And Attorney Rene, kadalasan po, ano, please allow me. Gusto ko lang po makuha yung inyong pananaw. Kadalasan po kasi kapag may mga ganitong issue na bumabalot sa atin po ang buong bayan, eh kahit yung mga kababayan po natin, without a formal training, ano, in interpreting the law or understanding the law. At hindi po naman natin to inaalis sa ating mga kababayan. Dapat naman po talagang makilahok ang lahat dito sa usapin na ito. But how do you see yung ating mga kababayan na nagbibigay ng kanilang mga komento sa social media, ano, na nagpo-post nung kanikanyang mga interpretasyon sa mga nangyayari po dito sa impeachment trial?
0: Yan naman po, alay karapatan po nila, ano, may freedom of speech po sa ating bansa po eh. Yan po ay hindi pinagbabawal ng ating saligang batas, yung freedom of expression, freedom of speech, na kalagay po sa ating saligang batas at mga libro na pinag-aaral ng mga abogado. So pwede po sila. Pero sana po ang ating pakiusap, hindi lang personal opinion nila ang dapat ilagay sa social media, which is very powerful. Kung tingnan po yung argumento ng mga authorities, ng mga mahistrado sa bagay na ito, they should cite this po as a basis po, hindi lang personal opinion porque may political bias ka, may political interest. Kaya nga po, ang ginagawa niyo po ay napakalaking bagay para po magbigyan ng kapaliwanagan sa ating mga kababayan, lalo na sa maraming lugar sa ating probinsya. At natutuwa naman po ako dahil nga po may nagko-comment sa sabi, nakinig po sila, naintindihan po sila sa dahil sa paliwanag. So, para sa akin po, okay lang po na may karapatan po sila, pero sana po yung kanilang karapatan na yan ay pagbabasihan po ng sapat na batas at sa legal batas at decision ng Korte Suprema.
1: Opo, and Attorney Rene, ano po, naiintindihan namin na very busy po kayo today. Opo, huli katanungan na lamang po, anong ating mensahe?
0: Sige po, Al.
1: Ano pong inong mensahe po natin, Attorney Rene, sa atin po mga kababayan at this juncture? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Alam mo, pinag-detain word na makialam, makilaob. So isa pong paraan ay makinig po sa mga opinion sa mga programang tulad ng programang ginagawa nyo ngayon. Bangon bayang mahal, pagbasa ng ating periodiko. At kung po pwede tumay panahon, ay manood po ng impeachment trial. Ito po ay makaparaanan po para po maintindihan ang mga nangyayari po sa ating bansa. Kasi po ang ating bansa, ito lang na ang ilangan ng mga mulat ng mga Pilipino. Nakikilang ako ng mga Pilipino. At salamat po ang sa pagkakataon na ito at ako'y naimbitahan nyo na magbigay ng kunting paliwanag.
1: Opo, and the pleasure is mine, Attorney Rene. Again, this is a distinct honor po at maraming maraming salamat po sa inyong karunungan na ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Pabuhay
0: salamat
1: po kayo,
0: sir. Salamat po, distinct honor ako. Very distinct honor po. Nakakada o panon ngayong umaga. Salamat po.
1: Maraming maraming salamat po, Attorney Rene. Mabuhay po kayo. Good morning po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ah, kababayan, yan po ang ating panayam with Attorney Rene Sarmiento. Di lamang po siya propesor ng batas. Siya rin po ay isa po sa mga 1987 constitutional framers natin. Kaya ewan ko na lang ba, bakit yung ibang mga tao eh, pakiramdam nila, mas magaling pa sila dun sa mga nagsulat nung saligang batas. And karapatan po natin yan, malinaw ang sinasabi ni Attorney Rene Sarmiento. Yan po ay isa sa mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Yan po ay kinikilala at nirerespeto natin. Pero sana naman mga kababayan, gamitin naman po natin sa tama ano yung atin pong mga karapatan. In any case, tanggapin muna natin ang mga karagdagang pang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pag-aksyon laban sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sarsuela ang isinasagawang paglilitis sa Senado, pinauubayan na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Talaga ni House Prosecutor at Bicol Saro Partridge Representative Terry Vidon ang paratang ni Vice President Sara Duterte na isang sarsuela lamang ang kinaharap nitong paglilitis sa Senado. Gayet ni Ridon, seryosong usapin ang pananagutan sa publiko ang dinidinig na impeachment case at hindi ito isang uri ng palabas o laro. Matatanda ang naunang kunisyon ni Duterte ang kredibilidad ng paglilitis kung saan iginit nitong kontrolado umano ng Malacanang ang mga senator judges. Ipinauubay na anya niya sa Senate Impeachment Court ang magiging aksyon laban sa mga pahayag ng Vice Presidente na kumu-question sa korte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: Again, we leave it to the Senate Impeachment Court to make that determination on two points. Una, yung una niyang sinabi previously po, particular doon sa hawak ng Pangulo ang mga senador. Pero may mas bago kung saan po tinawag niyang sarsuela po ang kabuuan po ng proceedings at paglilitis po na meron po tayo. So, we leave it to the Senate Impeachment Court to make that determination. Kami sumasayo dito. So, wala akong sarsuela. Well, it's seryoso ang trabaho po ito ng pananagutan. So, this is not a show. This is not a play.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
1: Bureau of Internal Revenue pinalawak ang deadline sa registration seal badge ng mga online sellers. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inanunsyo ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang extension hanggang October 31 para sa mga online seller, online merchant, digital platform operator at ipapangsakop na taxpayer na mag-display ng kailang BIR registration seal badge. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular, kailangan itong nakapaskil sa kanilang mga websites, e-commerce o marketplace, social media accounts at ipapang digital platforms. Ayon sa BIR, layo na extension na mabigyan ng sapat na panahon ang mga sakop na taxpayer na makakuha at maayos na maipakita ang registration seal badge bilang patunay ng kanilang registration sa ahensya. Dahil naman dito, wala mo nang ipapataw na penalty na magmumula lamang sa hindi pag-display ng seal badge habang umiiral extended compliance period hanggang October 31. Patuloy namang hinihikayat ng BIR ang mga online seller at iba pang covered taxpayer na gamitin ang dagdag na panahon para makumpleto na ang kanilang requirements. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: OST project sa Taguig, hindi pa rin makumpirma ng NBI. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy pang biniberipika ng National Bureau of Investigation, NBI, kung may mga ghost flood control projects nga talaga sa lungsod ng Taguig. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan pa nilang kinukolekta at sinusuri ang mga dokumento kaugnay na mga proyekto sa lungsod. Sinabi naman ni Matibag na nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH at sa tanggapan ni Senator Ping Lacson para may kumpara ang kanilang mga impormasyon at dokumento. Kasunod ito nung naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang kumpirmadong ghost project sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Matibag, kailangan pa ding verifikahin ang iba pang isyong lumilitaw, kabilang reclamation at iba pang proyekto sa lungsod. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Pagpapatatag ng trabaho para sa mga Pilipino, sinelyuhan ng Department of Migrant Workers at ng bansang Slovakia. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kapwa sinelyuhan nga al ng APRA Department of Migrant Workers at ng Slovakian Labor Ministry ang isang joint communique na nagtatatag ng isang labor consultation mechanism na naglalayong palawakin pa ang employment at business opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Pinakunahan ni Department of Migrant Workers sa Secretary Hans Leo Cofraca ang naturang paglalagda, ang naturang communique kasama ang kinatawan mula sa Slovakian o Slovak itong Slovak Labor Ministry na si Milos Kotereka. Dito ay kapwa binigyan din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng ugnayan ng dalawang bansa para mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapagtrabaho sa Slovakia. Sinabi ni Ambassador Kotereka na ang pagtatatag ng labor consultation mechanism ay hindi lamang para mapatatag ang relasyon ng Pilipinas sa kanilang bansa, higit ay lumikha ng oportunidad para sa pagnegosyo upang makatulong sa ekonomiya ng dalawang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
3: Bangon. Bayang mahal.
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 738 AM.
4: At 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mula mismo sa Administrator ng National Irrigation Administration, Engineer Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, maraming salamat po no, sa pagpapaunlak sa amin. Magandang umaga po.
5: Sir Al, magandang umaga. Ngayon ba gabi ka tayo amin po?
4: Po. Admin Guillen, sir, kamusta po ang paghahanda ng NIA? Sakali pong talagang maisakatuparan at makaranas na po ang ating buong bansa ng matinding epekto po nung El Nino. And actually, this is not the proper term, pero ito yung ginagamit kadalasan ano, ng ating mga kababayan, Super El Nino. Ano po ang magiging paghahanda ng NIA, particular sa supply ng tubig para sa irigasyon?
5: Alam niyo po, matagal na natin pinaghahandaan ito. No? Hindi lamang kasi yung El Nino ang pinaghahandaan ng NIA, kundi yung La Nina din, ano? Or itong climate change na tinatawag natin. So, pupunta tayo doon sa preparation, yung tinatawag naming climate change resiliency projects po ng NIA. Yan po yung tinitignan natin. You know? Good news po muna. Ano? Alam ko, takot na takot tayo rito sa Super El Nino. Pero sa totoo lang po, ang dam natin ngayon, yung dalawang sinasabi ko po, hindi entire Philippines, kundi yung tatlo pala na malalaking dams natin. Itong Magat, ano po? Magat, ito pong Pangkabangan, pati yung San Roque Dam, punong-puno po yan. Ano? Hindi lang yan, pati yung dam pala natin sa Halaor, yung JRMP. So, ibig sabihin po na to, alam nyo po kasi kapag ganitong El Nino, mas mataas po ang yield o mas mataas ang yield ng ating mga pananim dahil nga maaraw eh. Ano po? So, tinitignan namin sa NIA kung pa ito po ay imamaximize natin. Ano? Nakikipag-ugnayan po tayo sa DA para po doon sa talagang mapatubigan natin ay makapag-provide ng DA ng full support sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng high-yielding variety na palay, yung full support po sa dito po sa abono dahil po yung mga hybrid natin ng mga palay, matako po sa abono yan eh. Na? At kami naman po sa NIA ay sisiguraduhin naman namin yung matubig para tumaas po yung ating yield. Alam niyo po, ibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Mm-hmm. Kapag wet season, ang yield, regular yield na lamang po mga palayan natin, mabuti na kung maka 4 tons per hectare yan. No?
4: Opo.
5: Pero kapag dry season po, may 8 tons, meron pa nakaka 14 tons eh. Yan sa mga ibang areas namin. Ganun po kalaki ang diferensya po ng yield ng dry and wet season. So, Ang sinasabi lamang po namin sa NIA, kung meron bang mga vulnerable areas po tayo ngayon sa buong Pilipinas.
4: Go ahead po. Okay, babalikan natin si Engineer Eddie Guillen, ating pumbuting administrator ng NIA. Pang sinusubukan nating ibalik ang linya ng komunikasyon with Administrator Eddie Guillen. Tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan mula po sa Radyo Pilipinas Tayug. Ganda, kultura at pagunlad ng Pangasinan tinatampok sa Sanyata Vlog Fest 2026. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na ang content creators na ipakita ang ganda, kultura at pagunlad ng lalawigan sa pamamagitan ng Sanyata Pangasinan ang Galing Vlog Fest 2026. Bukas ang patimpalak sa content creators mula Pangasinan na may hindi bababa sa 10,000 followers at maaaring sumali bilang individual o grupo na hanggang 3 miyembro. Kailangan gumawa ng 2 hanggang 3 minutong freestyle vlog na orihinal at hindi pa nailalathala. Maaaring gamitin ang Pangasinan, Ilocano, Tagalog, English o kombinasyon ng mga ito. Ang mga entry ay huhusgahan batay sa pagpapakita ng ganda, kultura at pagunlad ng Pangasinan, storytelling at creativity, visual quality, originality at overall impact. September 30, 2026 ang deadline ng registration, habang October 8 ang deadline ng pagsusumite ng entry sa pimro2024@gmail.com. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng Vlogfest na maipakita sa mas maraming Pilipino ang mga natatanging yaman at kwento ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Balikan po natin ang ating pong panayam kay Engineer Eddie Guillen, ang ating pong butihing administrator mula sa National Irrigation Administration. Admin Guillen, sir, welcome back at magandang umaga po ulit.
5: Yes, sir. Yes, sir. Kagaya po ng sinasabi ko kanina, puno naman po yung mga major dams natin. So, kailangan lang natin i-maximize yung productivity dyan kasi mataas nga po ang yield ng palay natin pagka dry season. Ano? So, and then yung mga areas po na hindi kayang pagbigin o kapos ng patubig, magtatanim po tayo ng mga short, yung mga high value crops katulad ng munggo, peanuts, ano po, kamote, yung mga pwede nating depende po sa area.
4: Apo, and Admin Guillen, sir, tayo po ba sa NIA natukoy na natin yung mga areas na kung sakali talagang magsimula na itong Super El Nino ano, at makaranas tayo ng matinding tagtuyot, may mga areas of concern na ba tayo na na-identify?
5: Tama po yan. Ano po, actually, nakikipagtulungan po kami sa dito po sa weather bureau natin, pag-asa dito sa Philrice, ano po. At gumagawa po kami sa NIA ngayon ng tinatawag naming El Nino Dashboard. Gusto po namin specific po yung ating galaw, ano po, yung ating intervention sa mga areas po na affected. Gusto, kasi alam niyo po ang NIA, meron kaming GIS system, no? So, nakikita namin kung ilan yung napapatubigan natin, ilan yung vulnerable. Gusto po namin yung real time at saka yung intervention po ay madali pong sundan ng bawat agency, yung kabilang po dito sa interagency na binuo po ng ating Pangulo, katulad po ng DA, ano po, kasama namin dyan, ng DOLE. So, para specific po yung intervention at timely po yung intervention na gagawin natin.
4: Opo, may inilaan po ba tayong pondo, ang NIA in particular, para po dito sa mga iyahanda natin, ano, ng mga hakbang, mga pagtugon po natin dito sa posibleng matinding epekto po ng Super El Nino?
5: Meron po, ano? Meron tayong pondong inilaan sa ating regular na budget. At meron ding tulong ang pamahalaan sa atin dito kasi may mga contingency fund po ang ating Pangulo. At priority naman po niya ang agriculture po na binibigyan ng contingency fund, ano? Yung pang-address natin sa El Nino, Hindi lang, alam nyo, ang kinakatakutan po ng NIA, hindi po itong El Nino eh.
4: Opo.
5: Dahil kapag El Nino po, hindi ho nadadamage yung ating facilities. Bagkos yung yield natin tumataas pa kasi maaraw nga. At kaya ang talagang pinaghahandaan ng NIA, yung La Nina. Dahil pag La Nina talagang subject to damage yung mga facilities natin. Ano?
4: Opo.
5: Dahil sa lakas ng ulan, lakas ng tubig, bagyo, yung baha. So, pero pag El Nino po, you know, may kasabihan eh, ito yung kapag ka na-manage natin ho ito ng gusto, hindi naman po ibig sabihin ito na hindi kikita yung ating mga farmers eh. Kagaya ho ng sinasabi ko, yung kakapusin ng patubig, dapat po makaniman sila ng high value crops.
4: Opo. At ano naman po ang ating mensahe sa atin pong mga kababayan na mga magsasaka na nangangamba po sa posibleng epekto ng dalawang ito, ano, ng dalawang weather systems, El Nino at La Nina, para po sa kanilang pananim at sa kanilang kabuhayan. Nasa inyo pong pagkakataon, Admin Gillian, sir. Please go ahead po.
5: Well, alam niyo po, kagaya ng lagi kong sinasabi, ang food security kasi ang number one sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. So, panganay po ang ating mga farmers sa kanyang priority. Ano? At nakikita rin po namin sa paglala niya ng pundo para sa ating mga intervention po sa ating agrikultura, talagang nakatuon po siya dyan. Ano? So, ang hinihingi po natin sa ating mga farmers ay yung regular po nating pagbabayanihan para po sama-sama nating matawid po ang pagsubok na kagaya po ng El Nino at La Nina. At maasahan po ninyo ang NIA na lagi pong nasa tabi ninyo at ang Department of Agriculture. Ano? All ears din si Sec. Keiko sa ating mga proposals. So tulungan lamang po tayo.
4: At maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong umagang ito, Admin Eddie Gillian, sir. As always, sir, maraming salamat po sa serbisyo nyo, hindi lamang po sa ating bansa, kundi sa buhay ng ating mga magsasaka. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po.
5: Salal, Diyos tagnina po. Thank you.
4: Maraming salamat po and God bless you too, sir.
3: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Po ang ating panayam kay ate, sa atin pong administrator Eddie Gillian mula po sa NIA, National Irrigation Administration. Po ang ating butihing administrator. Tapos po ngayon ito, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. And validation, mahalaga sa mga lupang maaaring maapektuhan ng DPWH ADB project. Ayon yan sa MAFAR. Ang ulat na yan mula kay Johania Yusof.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binibigyang diin ng Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanao del Sur, ang kahalagahan ng profiling at validation ng mga landholding na maaaring maapektuhan ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways o DPWH na suportado ng Asian Development Bank. Ayon sa paalala ni MAFAR Chief of Agrarian Reform Division, Rokaina Mindelano Camar, makatutulong ang proseso upang magkaroon ng tumpak na records tungkol sa mga apektadong ari-arian, occupant claim at mga improvement na matatagpuan sa mga lupain. Sa klaw ng nagpapatuloy na validation activities ang ilang lugar sa lungsod na Marawi at bayan na Marantao na kabilang sa Camp Kitle Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, hinihikayat ang ahensya mga landowner at occupant na sumailalim sa profiling at validation at magsumite ng anumang dokumentong mayroon sila patungkol sa kanilang lupa. Dagdag pa ni Chief Mindelano Camar na mahalaga ang tamang identification at documentation ng landholding upang matiyak ang maayos na proseso at land tenure security. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Samantala, NBI sisiyasatin ng mga aligasyon ng dating pulis na di umano'y naghatid ng mga mali-maletang pera sa pamilyang Duterte. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Diyos sa kailangan kapatid na halaman, masusing sisiya sa atin ang National Bureau of Investigation ang alegasyon ni Rodolfo Gracioso Jr., isang dating polis na nagatid siya ng malay-maleta na puno ng pera sa mga miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon niya kay NBI Director Melvin Batibag, sinabi ni Gracioso sa kanyang affidavit na inatid niya ang pera kila dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Duterte. Anya, ginawa niya raw ito sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi ni Matibag na hindi agad pinaniniwalaan ng NBI ang mga alegasyon. Ngunit susuriin at ibeberepika muna ang mga larawan at iba pang ebidensyang isinumite ni Gracioso at plano rin ng NBI kinakapatid na alya na kausapin at imbitahan ang mga taong binanggit sa affidavit kabilang sila Sara Duterte at Velasco. Ayon pa kay Matibag, kung mapapatunayang hindi totoo ang mga sinabi ni Gracioso, maaari siyang managot sa batas. Kinakapatid na alam, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Matala DOH Bicol, pinaiigting ang kampanya sa paggawa ng 4S kontra dengue sa Kabikulan. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaiigting ng Department of Health Bicol ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa Kabikulan kasunod ng pagtaas ng Code Blue status nitong September 18. Ayon kay DOH Bicol Regional Director Dr. Velter Guadalupe, mahalagang makiisa ang publiko sa pagpapanatili ng kalidisan at pagsasagawa ng search and destroy upang mapuksa ang mga pinamumugaran ng lamok. Kabilang sa 4S contra dengue strategy ang search or destroy o pagsasagawa ng 4Ts o ang taob, taktak, tuyo at takip, self-protection na sa pamamagitan na paggamit ang mosquito repellent at pagsusot ng long sleeves at seek early consultation kapag nakakaranas sa mga sintomas gaya ng lagnat, pagdurugo ng ilong, pananakit ng tiyan, mata o kasukasuan, pagkapagod at pamamantal. Kasama rito ang pagsuporta sa fogging o spraying sa mga lugar na may hotspot, clustering at outbreak. Sa ngayon, patuloy na pinaiigting ng DOH Bicol ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, DOH hospitals at mga health emergency response team sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Albay.
4: Mga laptop na may kasamang e-turo, solusyon sa walang kuryente at internet sa pag-aaral. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas magiging malawak ang benepisyo kung ang pagtitibayan ng mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte ang pagpapalaganap ng e-turo system ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang pananaw ni DOST Ilocos Norte Provincial Director Engineer Brian Rasco matapos mabigyan ng halos 100 na laptop na may e-turo system sa unang dalawang paaralang elementarya sa lalawigan. Sinabi ni Engineer Rasco na mahikayat sana ang mga LGUs na i-adapt ang sistema lalo na sa mga paaralang sinusuportahan ng munisipyo. Pwede rin aniya nalagyan ng sistema ang mga sariling laptop ng mga estudyante sa pamamagitan ng subscription. Maliban sa LGU, kasama ang Department of Education at Commission on Higher Education na katulong ng DOST upang maibigay ang naturang sistema. Ang hakbang na ito ay bahagi sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga kabataan. Kahit hindi maayos ang koneksyon ng internet o walang kuryente, ay may pagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Mga local government units at tourism stakeholders sa Davao de Oro, ginilala sa Tourism Month. Ang ulat na yan mula kay Maymay Benedicto ng Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilala ang mga natatanging local government units at tourism stakeholders sa Davao de Oro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tourism Month 2026 sa Provincial Capital. Nakasentro ang pagdiriwang sa temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism na nagbibigay diin sa paggamit ng digital technology at artificial intelligence sa pagpapaunlad ng sektor ng turismo. Sa naturang aktibidad, kinilala rin ang mga Department of Tourism accredited tourism-related establishments sa lalawigan na nakapasa sa mga pamantayan ng DOT. Formal ding na i-turn over ang Mount Tambuyong Assessment and Research, Mayaon Cave Management Plan at Campanahon Cave Management Plan na magsisibing gabay sa pagbuo at pagpapatupad ng mga polisiya para sa pangangalaga at pamamahala ng mga naturang tourist destination. Samantala, ginawaran ang pantukan ng Best Tourism Statistics Management Award habang Maragu Kalusan ang tumanggap ng Accreditation Champion Award at Governor's Tourism Excellence Award. Kinilala naman ang Mongkayo sa Tourism Rookie Award. Tumanggap din ng Most Active Tourism Stakeholder Award ang Davao de Oro State College para sa Public Sector at Society of Tourism-related Establishments Advancing Maragusan para sa Private Sector. Bahagi rin ng pagdiriwang ang Digital Innovation Seminar para sa mga tourism student kung saan ipinakilala ang iba't ibang digital innovation at teknolohiyang maaaring magamit sa pagpapaunlad ng turismo sa Davao de Oro. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: At sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo, mga kababayan, ngayong Tuesday morning, September 29, 2026. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Attorney Rene Sarmiento, ang atin pong 1987 Constitutional Framer at Professor po sa San Beda School of Law, Alabang. Maraming salamat din sa ating butihing Administrator mula sa NIA, Engineer Eddie Guillen. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan mula naman sa ating technical side, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Velos at Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Mr. Christopher Tirambolo at Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilotin mula po sa PBS News Division. At patapos yan, Leslie Bocobo Live na. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Mga OFW na may kahalintulad na sitwasyon ni Mary Jane Veloso, tiniyak na patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. May ulat si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Ipinahayag ni Executive Secretary Ralph Precto na may mga OFW na katulad ni Mary Jane Veloso ang patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Ito ayon kay Recto ay ang mga kababayan nating overseas Filipino workers na nalinlang naging biktima ng trafficking at naipit sa mga lugar na malayo sa kanilang tahanan. Kung may naituro mag-aaral ang pinagdaan ng hirap ni Mary Jane Veloso, ito sabi ni Recto ay ang patuloy na pagganap sa tungkuling maprotektahan ng mga OFW ng pamahalaan sa kabila ng pagbabago ng mga administrasyon. Dagdag ng kalihim na hindi man maibabalik kung anong nawala kay Mary Jane sa nakalipas na 16 na taon ay maaari namang maipagkaloob kay Veloso kung ano man ang nakaabang sa hinaharap. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: House Prosecution nagtataka kung bakit tinanggihan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin sa sarili nitong mga bank records. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
16: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
17: A Radyo Pilipinas coverage.
18: Kinwestiyon ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro kung bakit tinatanggihan ng depensa ni Vice President Sara Duterte na kilalanin o pumasok sa isang stipulation ukol sa pagiging tunay ng kanyang mga sariling bank accounts, lalo pat ang mga dokumentong ito ay direktang isinamit ng mga bangko sa Senate Impeachment Court. Inulit ni Luistro ang pahayag ni House Prosecutor Shel Jocno na kailanman hindi nahawakan ng prosecution ang mga records bago pa man ito makarating sa korte. Ayon kay Luistro, ministro umabot sa humigit kumulang na 10 bangko ang nagsumite ng mga dokumento at inalala niya na umabot pa sa tig-dalawang van bawat bangko ang nagpadala ng mga ito para isumite sa korte. Sa day 30 ng paglilitis, nagpahayag si Diokno na babawiin ng prosecution ang request for admission kapalit ng kasunduan o stipulation mula sa depensa. Babala ni Luisno sakaling tuluyang tanggihan ang depensa, ang pag-amin at ang stipulation, mapipilitan ng prosecution na isa-isahin na itawid sa witness stand ang mga testigo upang tukuyin at patunayan ang mga dokumento na itinuturing nilang napakahalaga sa kasong unexplained wealth. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervin Luistro.
19: It's beyond the stretch of my imagination already. Ano bang dahilan? Bakit hindi mo i-admit ang dokumento na sa inyo naman ang galing? Diba? Eh, dokumento ng respondent eh. Account to ng respondent. Diba? So why will they deny authenticity of these documents which were directly submitted by the banks to the Honorable Impeachment Court, no? Pero kung talagang tinanggihan na nila yung admission, tatanggihan pa rin nila yung stipulation, aba ay talagang wala kaming choice. Kung hindi isa-isang ipa-identify itong mga dokumentong ito because these are very significant in the presentation of evidence for unexplained wealth.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pondo para sa universal healthcare kailangan tayakin sa gitna ng planong pag-core decoupling. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpahayag ng pangamba si Solid North Portales Representative Ching Berno sa posibleng epekto ng planong paghihiwalay ng pag-core sa operasyon ng mga kasino nito sa pondo para sa universal healthcare. Kasunod dito na pahayag ni pag-core chair at CEO Alejandro Tenco na inaasahang irekomenda ng Governance Commission for GOCC sa Pangulo ang pag-decoupling ng ahensya. Ayon kay Bernos, kailangan malinaw kung paano tutuparin ng PAGCOR ang obligasyon nito sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Sa ilalim kasi ng batas, 15% ang bahagi ng national government pumasakita ng PAGCOR ay ginagamit bilang isa sa mga pinagkukunan ng pondo para sa UHC. Batay naman sa legal study ng Geronimo Law noong Hulyo, maari mawawasan na 1.7 hanggang 2.1 billion pesos kada taon ang pondo para sa UHC kapag isinapribado ang Casino Filipino. Kita mang babatas, kailangan tiyakin ng pamahalaan na hindi maapektuhan ang pagpapatupad ng UHC sa gitna ng pagbabago sa operasyon ng PAGCOR. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you.

0: with the rest of Asia, with the rest of the world. But given the right support and the proper opportunities, Filipino students can compete on the global stage. And that is why my initial reaction, nung nabalitaan natin na gumanda ang PISA score natin, ang score natin sa PISA, ang naisip ko kagad, ang pumasok kagad sa kaisipan ko, ay sinasabi ko na sa inyo, magigaling ang mga estudyante natin basta tama ang pagkaturo. Sinasabi ko sa inyo, magagaling ang mga guro natin basta sila'y suportado. Yan, basta't kasama. Ang mga magulang natin, napakalaking binibigay na sakripisyo para tulungan ng kanilang mga anak. Tulungan din natin sila. And so it is a whole system that has to come together. And that is why some people might be surprised, bakit pag pinag-uusapan ang edukasyon, napapag-usapan ang mga feeding program, napapag-usapan ang yakap program, dahil kasama lahat ito upang ang ating mga guro, ang ating mga magulang, ang ating mga mag-aaral ay suportado ng mabuti upang pagpasok ng bata, pagpasok ng estudyante sa eskwela, nasa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan upang matuto ng mga mahahalagang leksyon na makukuha niya sa kanilang guro, sa kanilang eskwelahan. So to our teachers and to our parents, continue nurturing our children's curiosity. Encourage them to discover the world beyond the classroom. Guide them in using our technology so that it becomes a tool for learning. To our learners, keep asking questions. Look at things from different points of view. Do not be afraid to change your mind when you learn something new.
1: Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Dateline, Malacañang.
1: The Philippine government has approved higher fares for public transport to help operators and drivers cope with rising global oil prices, while assuring commuters that their welfare remains a priority. In a Malacañang briefing, Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro said, the fare adjustment was necessary to support jeepney operators and drivers facing surging fuel costs. She stressed that fuel subsidies and other aid programs will continue for affected transport workers. Under the new rates, the minimum fare for traditional jeepneys rises to 14 pesos from 13 pesos, while modern jeepneys increase to 17 pesos from 15 pesos. Fares for buses, utility vehicle or UV Express, taxis, Transportation Network Vehicle Service or TNVS, and point-to-point buses will also go up. Castro assured that fare discounts for students, senior citizens, and persons with disabilities or PWDs will remain in place. She emphasized that the government continues to study measures to ease the impact of higher fuel and transport costs on commuters. Meanwhile, Malacañang said it respects the public's right to peaceful protest and urge transport groups to keep demonstrations orderly and calm.
3: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtatrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpoprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat nagawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpoprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So, mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy, hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda kung ikukumpara sa ating mga commuters. Ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa

0: Madadala natin
1: and Tower, no?
0: Yes,
1: Sa
0: Texion
1: Pasay
0: Tower,
1: City.
0: Pasay, yes po.
1: Malapit sa Mall of Asia. And dati ay nasa 9th floor? 9th floor ba?
0: 9th floor pa rin po tayo, pero nadagdagan po tayo
1: nadagdagan
0: ngayon.
1: Ng
0: yes,
1: another
0: po siya.
1: Floor na
0: yes, fourth floor
1: inuupahan
0: po
1: ng CFO.
0: Yes.
1: Well, dumadami yung employees, dumadami din yung pumupuntang mga gustong mag-migrate sa abroad, no? Pupunta doon. At marami rin nangyayari sa CFO ngayon. So, kinailangan ng mas malaking
0: yes,
1: espasyo.
0: Yes po.
1: So, kumusta naman yung bago ninyo? Dahil syempre, nagbago rin yata
0: yes
1: yung layout nyo, no? Sa taas.
0: Ngayon po, mas lumaki yung opisina. So, nagkaroon ng opisina na magkasama ang Office of the Secretary at ang Office of the Executive Director. So, nagkaroon na rin kami ng pantry.
1: Ba?
0: Sabay-sabay kami kakain. Yes.
1: Mabuti naman na, ano, na, yun nga, kasi kailangan kasi very close ang coordination
0: yes
1: ng Office of the Secretary at ng Office of the Executive Director.
0: Yes.
1: And nandyan ka naman, kaya you will be facilitating everything.
0: With the help of everyone, yes, of course.
1: And then, ang nabalitaan ko rin ay busy yata kayo for the Diaspora Summit.
0: Yes.
1: Saan sobrang bang mangyayari dyan?
0: So, magkakaroon po tayo ng Diaspora Summit ngayong darating na June 16. Actually, June 16 hanggang 17 po ito.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay gaganapin sa Marriott. Mag-uumpisa po ito ng 7 a.m. at matatapos, I think, ng 5 p.m. Following another program kung saan dadalahin ang iba't ibang invites sa cultural shows and mamamasyal sila, I think, Sir Ayres.
1: Yes. So parang you lead.
0: Yes. Pero, ano, mga matured version ng
1: Yulid. Matured version ng Yulid.
0: Yes.
1: Okay. So, eto na tayo. Pasok na tayo do sa main portion ng ating
0: yes
1: program, which is nang iniimbitahan natin yung mga iba't ibang stakeholders para ipaliwanag kung ano yung ginagawa nila sa mga migrants kasi ngayon kasi we classify our migrants into two, you know, yung OFWs, yung mga nagtatrabaho and temporarily residing overseas, at yung tinatawag natin ngayong mga non-resident Filipinos, yung mga permanently nag-migrate na sa abroad, yung mga
0: yes
1: nakapag-asawa ng foreigners, at yung mga ipinanganak na sa ibang bansa.
0: Yes.
1: Pero we're trying, CFO, yung mandate kasi ng CFO is to connect them, di ba?
0: Yes. Dahil marami pa rin po naman sa mga migrants natin ang they wanted to keep in touch with the Philippines, as they say, and gusto nilang ma-experience pa rin, gusto pa rin nilang matawag na Filipino
1: oh,
0: sila.
1: Yes. Pero alam naman natin na ang pangingibang bayan ay hindi isang madaling desisyon, at
0: yes
1: sa likod ng bawat remittance ay may nakadikit na kwento ng sakripisyo, pangungulila,
0: yes
1: mga pagsubok, at sa gitna ng mga hamong ito, saan ba dapat tumatakbo ang ating mga migrants, no? Ang mga OFWs at yung mga NRFs. At ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas.
0: Yes. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi lamang espiritual na gabay, kundi pati na rin ang konkretong legal advocacy at moral na kalinga. So, ngayong araw, isang malaking karangalan na makasama natin ang isa sa pangunahing haligi at boses ng advokasiyang ito. Makakasama po natin ang Program Officer ng CBCP Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, Sir Edmond Ruga. Sir Edmond, magandang araw po sa inyo at welcome sa aming programa.
2: Magandang umaga, Attorney Jade at Aris, sa pag-invite nyo sa akin sa program nyo. So, parang matagal na rin panahon na nagbabalik kami in partnership with CFO.
1: At twinning kami ni Sir, no?
0: Oo nga.
2: Pareho tayong nakagaling.
0: Hindi ako nasama sa GC. Mag-green pala tayo today.
1: para

0: Tuloy tayong Lasal versus Ateneo, naka-blue si ano eh, Attorney Jane. Pero para rin ka, eh, para makiuso na rin tayo, para
1: Opo.
0: kaming Green Mango, para kaming...
1: Ano nga ang pangalan ng Green Mango na yun? Ang alam
0: Hindi
1: ko lang
0: mo,
1: ay si Charmaine.
0: si Charmaine, si Orange.
1: Yes.
2: Ito po kasi ang uniform, color green talaga.
1: Color green for
0: Oo, CBCP.
1: Yeah. Let's go,
0: CBCP,
1: Lasal.
0: Catholic Bishops
2: Green
0: Conference.
2: And gold.
1: Yes.
0: Green and gold. Niisip ko anong UST versus
1: UST po yun.
0: Anyway.
2: But anyway, black sige po.
0: Para sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin, no, Sir Edmond, Attorney Jade, ano po ba ang pangunahing misyon ng Episcopal Commission for Migrants and Itinerant
1: yes.
0: People?
2: Ang CBCP ECMI, by the way, ang ECMI means Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. This is one of the service arms of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa CBCP po kasi ang daming mga commission, parang ano din, government, may mga department. So, we are one of the agency of the Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang direction ay to provide pastoral care for migrants and their families. So, pag sinabing migrants, hindi lang ito yung pinag-uusapan nyo kanina na mga contract workers, kasama din yung mga Filipino immigrants. So, pag sinabing pastoral care, we provide the holistic approach in terms of providing services for the Filipino migrants and immigrants.
0: Eh, ano po yung particular services na binabanggit na kasama ba dito yung counseling or ano pa mong pinaprovide?
2: Ang direction ng programa ay magkaroon ng holistic formation for OFW families kasi ang siniserve namin dito yung mga migrant families including the Filipino immigrants. Sa ibang bansa kasi ang nagkikater dyan yung ating mga Filipino priests and nuns na
0: yes.
2: mga chaplain. Kumbaga sa government may embassy kayo, kami meron din ang tawag namin mga chaplaincy. So sila yung in charge doon. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, we're catering the family. So ang direction ay magkaroon ng isang matatag na pamilyang OFW o pamilyang migrante yung gustong direction.
0: Paano po sistema noon, Sir Edmond? Yung are you organizing the families? Parang
2: Opo, dahil ito ay para simbahan, ito po ay naka-base sa parish. So we are organizing the structure. So una muna mag-create ng structure at the diocesan level. Ang tawag sa simbahan ay diocese sa
1: diocese.
2: Sa government it's province. So equivalent siya, parehong equivalent siya. So pag na-organize na yung structure sa diocese, sa bawat province kasi may iba't ibang parokya, like for example in the National Capital Region we have at least 6 or 8 dioceses. So sa bawat diocese ay may mga parokya at ino-organize yung mga OFW families para maging active members of the Parish Migrants Ministry. In our structure ay naka-define doon kung sino yung mga Filipino immigrants at saka yung mga contract workers at the same time mga seafarers. So kinakluster na namin ito at tinitingnan kung ano yung mga programang para sa kanila para eventually mailink namin sila sa mga tamang agency. So like for example, kung Filipino immigrants concern yan, alam na ng mga parish ng mga leaders namin na sa inyo yan,
1: CFO.
2: Sa CMO yan.
0: Pero ito ba'y matagal ng program ng simbahan? Kasi ako din ay naging OFW, pero hindi ko yata naramdaman sa parokya namin na may ganyan.
2: Matagal na po siya, pero ako po ay nag-start ng 1997. So, nag-regionalize kami nung nagkaroon ng Luzon, Visayas, Mindanao, Des, ang ECMI, 1995. Mm-hmm. Pero I was in 1997. At dati po kasi talaga, ang ginagawa lang ng opisina namin ay mga information campaign. So, it's that time na nakita namin na magkaroon dapat ng mga structures at tulungan yung mga diocese o mga probinsya. Ito ay nagkaroon ng prompt action na gawin ito na mag grassroots or parokya base or diocesan base after ng pagkamatay ni Flor Contemplacion kasi
1: yes.
2: Lahat naman tayo buong Pilipinas even government ay nagkaroon ng immediate intervention paano tulungan. So tama po kayo, matagal na pero hindi ito masyadong naramdaman pa. And lately lang ito naging ginawa sa mga magkaroon ng mga ganitong programa sa mga parokya. Started 1995. Pero prior to that, mayroon naman pong ginagawa pero hindi pa masyadong ganun ka-structure.
0: Para more on parang information campaign lang yung ginagawa noon.
2: Yeah.
0: So ngayon parang may bago bang direksyon na gagawin ng
2: Wala naman pong bagong direction. Even nung nag-start kami, nung nag-regionalize kami, ganun pa rin yung direction. It's mm-hmm. to strengthen OFW families. Mm-hmm. So, magkaroon ng matatag na pamilyang OFW. Ganun din, makatulong din sa mga iba't ibang uri ng mga nandarayuhan sa ibang bansa. By the way, yung term na ginagamit namin, ito yung partnership namin sa CFO noon, yung migration, di ba? Coming from the word migration, mm-hmm. migrants. So, kala namin ng Tagalog dyan, migration. So, from the lecture ng CFO noon ay pandarayuhan.
1: Pandarayuhan.
2: So, napakalalim.
0: Ngayon ko lang narinig.
1: Pandarayuhan.
0: Pandarayuhan pa lang, ibig
1: yes,
0: sabihin.
1: Yes, pandarayuhan.
0: Kasi yung nangyayari, parang naging transliteration.
2: Yes.
0: Migration.
1: Migration.
0: Mali pala tayo doon, attorney.
1: Tatandaan po natin, pandarayuhan.
0: Pandarayuhan.
2: Nandarayuhan.
1: Nandarayuhan.
0: Kasi yun din ang ano eh, yun din ang minsan naka, yung pagkunyari, ikaw, Pilipino, tayo, no, Pilipino, nagpunta tayo ng ibang bansa, nanirahan yes. tayo doon. Mm-hmm. Ang hindi natin nakakalimutan natin minsan na tayo ang dayuhan doon.
1: Actually, sir.
0: Diba? So minsan nakakalimutan na, uy, wala na ako sa Pilipinas kasi masyado nang na-integrate doon sa isang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan ang hindi maganda doon nadadala yung hindi magandang ugali.
2: yung pinakang direction at talagang tunguhin din namin ay yung tinatawag naming CORP, yung Comprehensive mm-hmm. OFW Reintegration Program. Na sabi namin ang yung reintegration kasi mas gusto natin tutupan. Either economic reintegration or
0: yes.
2: family reintegration.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa ngayon, mas marami na katutok sa economic reintegration, even some of the government agencies,
1: mm-hmm.
2: NGOs. Pero kami, we would like to stress on the family reintegration. That's the concern kasi talaga ng simbahan. It's to strengthen family and youth.
0: Mm-hmm.
2: So including dyan yung mga anak OFW, or even nga at the school level, kasi may programa kami sa mga anak ng OFW, dyan din kina-cluster kung sino yung anak ng mga contract workers at sino yung anak ng mga Filipino immigrants na pending petition.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya nga parang sa initial na pag-uusap namin with CFO, gusto namin tutukan talaga yung mga school-based program.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, yung gusto namin mabigyan ng focus yung reintegration.
0: Oo.
2: Hindi lang reintegration dito, but then reintegration kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents.
0: Mm-hmm.
2: Na.
1: Mm-hmm.
0: Pero may plano ba kayo na mag-set up ng... Kasi more on parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial...
2: Mm-hmm.
0: Mga psychosocial support. So, may plano po ba ang CBCP yeah. na magkaroon ng parang ganyang programa?
2: Naka-in place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base.
1: Oh.
2: So, ang humahawak ng programa ay the guidance counselor. So, these are registered guidance counselors. Pero, pag sa community naman, ay pinapatatag namin yung dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychiatrist, mm-hmm. psychologist, you can be questioned of doing it. So, nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So, psychosocial support responders. Gusto namin ipalakasin yun kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things.
0: Mm-hmm.
2: Para ang tawag natin ay mga first aiders.
0: Yes.
1: First aiders.
0: Psychological first aid.
2: Yeah, parang,
1: malaking bagay po kasi yan, lalo yeah. na sa...
2: Dahil ako ay galing din sa field ng paralegal, so mas active tayo doon, mas alam
1: yes.
2: natin yun, mga paralegal worker. Pero parang kulang yung mga parang pag tinawag natin psychosocial support responder or mga first aider.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag halimbawa, dumating ako sa iyo, hindi ka naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So, yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na. Ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya? So, pinapalakas po yan natin.
1: Yes.
0: So, ngayon, nagkakaroon kayo ng trainings na...
2: Yeah, ongoing po.
0: Mga lay psychologist,
2: yes.
0: parang ganyan.
2: Opo, oo. So, nag-tie up na kami sa mga kilalang mga professionals in this field. Mm-hmm. At para po, yan po yung nakita namin, lalo na nung panahon ng pandemic. Okay. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So, itong mga programa mm-hmm. namin na ginagawa is still in partnership pa rin with some of the government mm-hmm. agencies.
0: Actually, lumalawak kasi ngayon yung napakalawak ng awareness on mental health.
1: Yes. No?
0: So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin Attorney Jade i-tie up dun sa may mm-hmm. ka-tie up din tayo sila Dr. Karandang.
1: Mhm. Opo.
0: Na pwede silang mag-tie up at yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente mm-hmm. pag Sunday yung opo. Warm Heart. And din focus din nun ay mental health.
2: Mm-hmm.
0: So maraming pwedeng magtulong-tulong.
2: No? Mm-hmm. Correct. Yan po yung nakita din natin sa mm-hmm. mga kabataan ngayon. Lalo na mas yung kabataan sila, especially yung mga anak ng OFW, may mga cases na kami na encounter, like for example, 'di ba, kung sila ay parents na permanent residents na abroad and then nag-aaral dito and then yes. pressure sila na dadalhin doon. So parang nakikita namin yung medyo struggle nila.
0: Oh, kasi iiwanan nila yung ano eh, yung support nila dito, yung barkada nila, klase nila, 'di ba? So another set ng pakisamahan na naman.
1: Bagong mundo yung tatahakin nila doon.
0: And bago yung culture.
1: Yes, yes.
2: Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Clink
1: noong yes.
2: One time na parang may pidos kayo, di ba?
1: Yes, yes, sir, yes. Meron
2: so,
1: po.
2: Parang ano yun, parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So,
1: parang
2: while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, mm-hmm. pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi yes. pagdating sa inyo, ano lang, orientation yun,
1: yes.
2: And then lipad na, papuntang ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Pero pagdating siguro ng pidos, prepared na sila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa
1: mm-hmm.
2: prepared na.
0: Mm-hmm. Yung at least may ano na yung ito meron na silang klarong expectation yeah. ano
1: mm-hmm.
0: para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nilang mm-hmm. challenges.
1: May foundation na yes. kumbaga mm-hmm. madali, hindi naman sobrang dali pero kahit papaano pagpunta nila ng ibang bansa alam na nila what to expect yeah. and mm-hmm. what they should do pagdating nila doon kasi may nakausap yung na
2: parang
1: sila.
2: Hindi sila napilitan na ay pinipilitan yes. ako ng parents ko.
1: Yes.
0: Yung nabanggit din na ano eh, yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yeah. Yung mga naiwan uh-oh. Dito.
2: Yung guardian na nag-a-assist sa mga batang yun mm-hmm. so while preparing for their petition. So yun din yung gusto namin tutukan yung mga mm-hmm. guardian nila. Kasi some of the guardians hindi naman talaga parents nila eh.
1: Yes.
2: Dahil nasa abroad na po yung parents nila.
0: Uh-oh.
2: So parang pending petition na lang mm-hmm. na makapunta sila doon in time na pwede na sila.
1: Mm-hmm.
0: So sa ngayon paano since ginagawa niyo pa yan 'di ba yung parang mm-hmm. binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan.
2: Mm-hmm.
0: So sa ngayon paano makukontak yung commission para sa mga ganyang bagay?
2: Right now they can connect with us po through sa FB account namin.
1: Oh, may Facebook account.
0: May Facebook.
1: Okay
2: po. CBCP ECMI FB page po. Tsaka yung sa department ko, CBCP ECMI Luzon.
1: Mm-hmm.
2: Sa telephone numbers, medyo hindi. Ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Intramuros. Po. So doon po kami. Kaya hindi pa na-activate yung line. We need to collaborate. we need to contact the telecom provider.
1: Yes.
2: But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin.
1: Pero kadalasan naman po ngayon, parang mabilis na talagang aksyonan or makipag-usap through social media malaking na bagay. Yeah. Opo.
0: Wala na nang nagla-landline yata ngayon.
1: Hindi na rin po nag-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga.
0: Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang eh. And pabigat.
1: Display.
2: Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes, sa mga parokya po. Kasi
1: okay hindi
2: naman yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Sa parokya naman.
0: So aware na lahat ng parokya all yeah. over the country na may ganyan.
2: Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay meron na in terms of the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin.
1: Mm-hmm.
2: Like Diocese of Cubao, I think itong area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong diocesan migrants program in the Diocese of Cubao. they already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of Cubao. Good. So sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya.
0: Singilin ko nga yung parokya namin.
2: Usap po tayo pagkatapos.
1: Dalawin ang mga parokya.
0: Pero yung ano ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay yun nga, 'di ba yung mga bata na nandoon na sa abroad. Kasi dito sige, binigyan sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta?
2: Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. Sa bawat bansa po kasi mayroon tayo mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So, depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So, sitwasyon ng bawat parokya dun sa bansang naandun para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin at programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance initiatives. Especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po
0: tayo. Oo, kasi niya. Paano yung mga non-Christian countries? Meron ba tayong pwedeng... Meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng...
2: Ang
0: connection.
2: Pagtulong naman po namin at pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. So, hindi lang po yan pure Catholic. So, if they are interested to coordinate with us, pwede naman po. So, hindi namin sinasabing, oy, hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic.
0: So, malinaw yun na ito ay non-denominational na programa.
2: Bagamat initiative ito ng Catholic Church, parang ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung ano denomination mo.
0: Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung, hindi ko alam kung anong tawag dun sa, ano, kasi kung dito sa atin, diocese, eh, no? Yung, may tawag sila dun, yung Arabia, yung, ano, yung reference, na parang, lumalakas din yung, ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region.
2: Nagsisimula na po, pero doon sa mga closed city na hindi pa open sila, wala pa po tayo.
0: Oh.
2: Pero like the countries of Kuwait, Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral workers. Kami po. So, they have to apply with us and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala.
0: Ay, na-applyan pala yan, sir, yung ganyan.
2: Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory, ano, para, katulad doon, ginagawa nyo na PIDOS. So, kami din mayroon ganyang
0: Kasi mabigat ang responsibilidad ng pari pagdating doon. Kasi, sila yung takbuhan ng mga distress. So, ina-absorb din nila yung stress nung mga tao doon na nangangailangan ng tulong. And kailangan yung mental toughness mo doon matindi.
2: Katulad po tong recent, bagong request sa amin, mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company sa Diego Garcia. If you're familiar with the Diego Garcia, parang, I don't know, US territory ba siya?
0: Isla
2: Isla siya na puro military
0: camp. Naval base siya.
2: So, mayroon po tayo ngayon doon.
0: Okay.
1: Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo.
2: Parang kami po ay nagsisend ng invitation sa mga diocese through their bishop. If they have priests na interested to be deployed in this country, so they can signify their interest. And then, saka po sila ini-evaluate. So, depende po sa request din ng bansa. Like, for example, kung ano, definitely yung health condition. So, dapat prepared siya. So, yung mga ganung bagay. And then, siyempre, wala pong problema.
0: Baka tumatakas lang sa problema.
1: Pero definitely ganun po yan. Can a community abroad request in your office for them to have a priest?
2: So, they have to channel to the local bishop doon.
1: Kailangan mag-siya. Okay.
2: Channel muna nila.
1: So, hindi po sila pwedeng dumirekta. Yeah. Okay.
2: Siguro, pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng
1: through
2: mass,
1: a chaplain
2: pero
1: pa.
2: They have to pass through pa din sa official chaplain.
1: Okay.
2: Kasi ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate doon sa yes. Filipino chaplain.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po yan.
0: Oh, may nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa. Mga ex-priest, nagmimisa pa.
1: Oh.
2: Na, yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yun. Kaya checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. And then, isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or priest dito sa Pilipinas. So, sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community may ganun. So, yan po ay parang to back-check din.
0: Oo.
1: Okay.
0: So, yung mga, tulad may mga na-meet po kaming mga pari din sa na-deploy sila abroad na nandito ngayon, hindi nyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation.
2: Oh, yung pong pinapadala natin, dahil yan ay course through with us, and then yung mga bishop po ay, syempre, ipapabalikin pa rin yan dito.
1: Yes.
2: Kumbaga, yung proper reintegration din nila pagbalik. So, yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So marami po tayong ganyan. So sa bawat diocese po, in the Philippines, we have priest director for migrants, ministry and tawid.
1: Apo.
2: And then the lay counterpart. So usually, ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling ng abroad. Especially kung may galing, immediate na galing. Like for example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa.
0: Wow.
2: Ganun po.
0: Kasi may mga pari talagang...
2: May experience po sila.
0: May mga pari talaga na ang galing kumunik.
1: Yeah. Yes.
2: And then
1: yes.
2: They have lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize, sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon ng mga Pilipino migrants and immigrants natin sa bansa na pinanggalingan nila.
0: Saka malaking bagay yung ano, yung nagmimisa dun sa, kunyari nandun ka sa abroad.
1: Opo.
0: Yung mag-attend ng Filipino mass. Grabing puno ang mga simbahan yan pag Filipino mass.
2: Parang may ganyang naging observation
1: a touch
2: po,
1: of home.
2: Sir Aris, kasi parang di ba po sa ibang bansa yung mga simbahan daw medyo yung mga locals ay hindi na masyado pero dahil ang daming Pinoy so nagiging active ulit at nagpapasalamat yung mga bishops in other countries priests in other countries because of the Filipino. So parang yun yung ano eh yun yung pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa.
0: Kaya doon ko nakikita rin yung ano eh na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Ang laki ng magagawa ng Filipino migrants niyan dahil ang dami talaga.
2: At kayo po ay madalas namin nai-invite ang CFO kasi bawat continent may meeting. So, for example, Middle East Countries Meeting of Chaplains. So, Asia Meeting. So, may ganun po kami nakaschedule. So, dati nai-invite namin. Baka ma-invite namin ulit kayo. Medyo, sabi ko nga kay Secretary, mukhang iba, si Secretary ang very active of coordinating with us. So, sabi namin, mukhang... magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCPA.
1: Yes.
0: Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang partnerships.
1: Mm-mm. Opo.
0: Malay mo to si Attorney Jean, maging anong tawag nun? Yung pinag-usapan lang namin last week yung diaspora representative.
1: Wow.
0: Attache.
2: And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga activities nyo. And then, by the way, kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I started nga sa Commission 1997, unang Saba ko pa lang, 1998, may maganda kami naging partnership with ZFO.
1: Wow, 1998.
2: So, that's the integration of migration in the curriculum. Mm-hmm.
1: Yes.
2: So, yan po ay, it's a program project ng CFO together with the DECS noon, Department of Education, Culture, and Sports. Napapagalata, Sir Aris, matanda na tayo.
1: hindi. Magkakaedad lang po tayo dito.
2: Ayun po yan, CFO and DECS, and our commission was invited because ang tutok ng DECS ay noon ay public school. So dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So we do training sa mga teachers noon, and then nagkaroon talaga kami ng magandang module for that. At yun po yung parang gusto natin ibalik ulit.
0: So, sa SEAP yung sinasabi nyo? Ano?
2: Mas DECS pa noon. Pero kami po ang nakikipag-partner sa SEAP.
0: Mm. Isipin mo yung Dex, hindi mo na alam yun.
1: Nalaman ko po nitong nakaraan lang, DepEd. Pero Department. Sa mga nakikinig po sa atin, Dex po ang tawag dati sa DepEd.
0: Oo. Ano yung ibig sabihin ng Dex?
1: Film in
0: Department of Education, Culture and Sports.
1: Wow.
0: Na pinaghiwa-hiwalay na. Na Philippine Sports Commission, NCCA, parang gano'n. Talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan, kaso very limited ang ating oras, pero hindi naman ito yung una't huli. No? In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, eh si Attorney Jade naman ang magda-draft ng MOA niyan.
1: Sige po.
0: Inutusan.
1: Willingly.
0: Baka meron po kayong pahuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service na mga, lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms. You have the floor. Parang Senado to. You have the floor.
1: You're on.
2: Sige, Sir Aris and Attorney Jade. Maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalang CFO at ECMI. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration. Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan sa kanilang parokya. And they, ang mga parokya na to, they can link with us. Or they can check our FB page, CBCP ECMI at saka CBCP ECMI Luzon. So, yun po.
0: At yan.
1: So, isang napaka-antig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo.
0: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos,
1: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: Ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time, 2:20 makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. 3 pisong rollback kada kilo ng LPG. Ipatutupad din bukas ng Regasco.
0: Headlines.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at mga pasahero.
0: Headlines.
8: Dagdag sweldo sa National Capital Region dapat kasama na sa September 30 payroll ayon sa Department of Labor and Employment.
0: Headlines.
9: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany pinatututukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nadamay sa malawakang pagbaha sa Thailand.
0: Headlines.
9: Davao City Mayor Baste Duterte nakasala ngayon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
8: At Malacañang tiniyak na walang cover-up sa iniimbestigahang proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, September 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na sabay-sabay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay opensyal na ring naputol ang serye ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Base sa inilabas na price guideline ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng tumataginting na 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. 24 centimos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 85 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing pangalaw ay bunsod ng naging pronouncement ng Saudi Arabia na pagdadeliver nito ng supply ng langis at ang pagsasaayo sa petrol lines nito sa Red Sea.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
9: Magro-rollback din ng 3 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco. Ayon sa Regasco, epektibo ang rollback sa LPG bukas, Martes, Setyembre at 30. Katumbas ito ng 30 pisong bawas presyo sa karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang na 11 kilo. Kasunod ito ng suspensyon ay pinatupad noong September 25 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene ng hanggang 3 buwan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ipinaliwanag ng Malacanang na binabalanse ng gobyerno ang pangangailangan ng mga transport worker at commuter sa pag-aproba ng taas pasahe sa gitna ng global oil prices. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan ang dagdag pamasahe para matulungan ng mga driver at operator sa pagtaas ng presyo ng langis habang kinokonsidera rin ang kapakanan ng mga commuter. Asahan niya magpapatuloy ang tulong ng gobyerno katulad ng fuel subsidy at fare discounts.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo ng makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at commuters. Si Alvin Baltazar sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tao kung inilarawan ng palasyo ang napagpasyahang pisong dagdag pasahe sa mga PUV kasunod ng approval ng DOTR ang rekomendasyon ng LTFRB. Ayon kay Paul Space Officer Undersecretary Clay Castro, dumaan sa kaukulang pagbabalanse ang ipinatupad na fare hike na kung saan ay patas kapwa sa hanay ng transport sector at maning ng mga commuters. Sinabi ni Castro na batid nilang maaaring maraming mabigatan sa pagtaas ng pasahe. Subalit, hindi naman niya uubrang isang grupo lang ang panalo. Sa kabilang banda ay kinikilala niya ng Pangulo at ng administrasyon ang nararamdaman ng mga tsuper at operators kaya nagkaroon ng approval sa hirit na fare hike. Maaaring hindi sa halagang nais nila. Gayong dapat din naman tingnan sa kabilang banda ang mga kababayan nating namamasahe at mas sigurong hindi rin naman mabigat sa kanilang hanay ang fare hike. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Approve ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng ibang mga iba nating mga kababayan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ana ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat kasama na sa September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13th month pay na tatanggapin ng mga empleyado. May 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Gitang kalihim, may 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy isinusulong ang mga patakaran para sa unang nuclear power tender. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang mga panuntunan para sa unang bidding ng nuclear power capacity sa Pilipinas. Target kasi ng gobyerno, John, na mapasok ang nuclear energy sa power mix ng bansa. Pagsapit ng 2032 na may unang target na 1,200 megawatts. Plano namang madagdagan ito ng 2,400 megawatts pagsapit ng 2035 at 4,800 megawatts pagsapit ng 2050. Sa ikalawang public consultation ng DOE noong Setyembre 25, tinalakay ang mga pagbabago sa proposed rules para sa unang nuclear power plant at mga susunod pang mga proyekto. Tinitignan din ang kapasidad ng mga transmission lines, substation at connection points para matiyak na maikokonekta ng maayos ang nuclear power sa grid. Pero nilinaw ng DOE na ang pagkapanalo sa bidding ay hindi pa permiso para magtayo o magpatakbo ng nuclear power plant. Kailangan pa rin makuha mga kinakailangang permit at approval mula sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom na siyang mga ngasiwa sa nuclear safety at iba pang regulatory requirements. Patuloy naman ang konsultasyon ng DOE at pag-aaralan muna ang mga suggestyon ng mga stakeholder bago tuluyang aprobahan ng final rules para sa unang nuclear power tender ng bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang balita, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany. Makaraang maksidente ang sinasakyang bus sa southern na Germany habang patungo sa October Beer Festival nitong September 27. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na may augmentation team na ipinadala doon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ito ang suporta sa mga apektado nating mga kababayan, gayon din ang pag-asikaso sa pagpapauwi sa dalawang nasawi.
4: May augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, halingain, ayanda ang pagpapauwi doon sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin. Nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin na ating pinag-utos na ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
0: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Na-discharge na at pinayagang makabalik sa Milan sa Italy ang karamihan sa mga Pilipinong sakay ng naaksidenteng bus sa Germany. Nasa Munich, Germany ang mga opisyal ng Philippine Consulate General in Frankfurt kasama ang OWA Rapid Response Team at Philippine Honorary Consul in Munich para makipag-ugnayan sa ipagkakaloob na tulong sa mga naturang Pilipino. Kasalukuyan pa namang nagpapagamot ang ilang Pilipino matapos na lubhang masugatan. Nagpasalamat naman ang PCG Frankfurt sa German first responders at care workers sa mabilis na pagtugon at patuloy na pag-aalaga sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa anumang impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan sa 24/7 hotline ng Consulate General sa numerong 49151-535-46841.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang Pilipino na napaulat na nananatili sa temporary shelters kasunod ng malakas na ulan at malawakang pagbaha sa Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, patuloy nilang binabantayan ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo't inaasahang magpapatuloy ang pagulan. Nagbigay din ng embahada ng tubig at iba pang pangangailangan ng Filipino community sa gitna ng napaulat na panic buying at food hoarding. Anya, hindi naman ganon kalala ang sitwasyon. Samantala, nananawagan ng opisyal sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling naka-alerto at ipagbigay alam ang kanilang pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nation.

0: Worldwide. Gawag ngayon yan, mahigpit na tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon bunsod ng malakas na pagulan at mga pagbaha. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes, sinabi niyang wala pa namang naiulat na sa kanila na Filipino casualty sa pagbaha. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino ay nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community para agad na maipadala ang relief assistance tulad ng tubig at pagkain. Minomonitor na rin niya ng embahada kung may mga Pilipino nang lumikas sa mga shelter dahil sa pagbaha.
1: We are still monitoring kasi ang weather forecast ay heavy rains will continue. So, ganun din ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong. At indeed, marami na kaming natanggap na from our fellow Filipinos na hindi sila yung nangangailangan pero may mga kakilala sila na nangangailangan. Patuloy kaming nag-reach out sa ating mga fellow Filipinos na nangangailangan ng tulong.
0: Yan po ang pahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Social Protection Services ng DSWD inilapit sa mga OFW sa Croatia. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Inilapit ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial at social protection services nito sa mga overseas Filipino workers sa Croatia sa pamamagitan ng serbisyo caravan na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan nito ng OWA at ito'y apat na araw na caravan na ginanap sa Split noong September 23 to 24 at sa Zagreb noong September 26 at 27. Dito nagbigay mga social worker ng DSWD ng psychological first aid. Gayun din ang individual assessment at consultation para matukoy ang pangailangan ng mga OFW at may ugnay sila sa mga angkop na serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong ilapit ang solo parent assistance, sustainable livelihood program, minors traveling abroad o MTA at ang assistance to individuals in crisis situation o AIX. Isinagawa rin ang pilot implementation ng solo parent unified ID system para mapadali ang paghatid ng serbisyo sa mga OFW na may mga pamilyang pinamumunuan ng solo parents sa Pilipinas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa ang Malacañang na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, posibleng mabago ang mga tagumpay ng administrasyon sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas kapag ang papalit na leader ay hindi tunay na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Iginiti Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na magpapatuloy ng mga inumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananalig umano ang palasyo na magkakaroon ng susunod na leader na may puso at malasakit para sa mga Pilipino at hindi po proteksyonan ang kapakanan ng ibang bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2027 National Budget sisiguruhing El Nino ready, si Katin Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na gagawin ng Kongreso ang lahat upang maging El Nino ready ang 2027 National Budget. Ito matapos maasisa ni Akbayang Portillo's Representative Percy Sendanya ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang matinding El Nino hanggang 2027. Tinukoy ni Sendanya ang posibleng epekto nito sa agrikultura, kabilang ang tinatayang 700,000 metric tons na maaring mabawas sa produksyon ng palay. Pinahagi rin niya na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsala sa agrikultura noong El Nino noong 2023 hanggang 2024. Sa ilalim ng panukan ng 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan para sa Calamity Fund na ayon kay Swansing ay nakabatay sa inaasahang climate at disaster-related shocks. Kung kakapusin ang pondo kabilang sa maaning hakbang ang paggamit ng convention funds, tiniyak din ni Swansing na palalakasin yung budgetary support kabilang ang mga programa ng Department of Agriculture tulad ng fertilizer assistance upang matubunan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. sa pinakahuling tala ng ahensya umabot na sa 21.09 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng El Nino. Kabilang po rito ang mga Cagayan, ang mga taga Cagayan Valley Region, Mimaropa at Bicol Region. Sa Caraga naman, namahagi ang DSWD Field Office ng 7,780 na bote ng tig 10 litro ng inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan ng tubig. Habang sa Libyo, Dinagat Islands, 6,200 family food packs o FFPs naman ang pinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang food assistance dahil sa El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police o PNP may panawagan sa labis sa pag-imbak ng supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod na rin ng banta na matinding tagtuyot bunsod ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Natates sa publiko manatiling mahinahon at magpagtulungan upang masigurong may sapat sa pagkain at tubig para sa lahat. Nanawagan din ang PNP Chief na iwasan din ang maagang pag-iimbak ng labis sa supply sa mga panahong ito. Batay sa ulat ng Pag-asa, nakararanas na matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Posible pa ito maramdaman hanggang sa kalahatian ng susunod na taon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. 4th ASEAN Women Leaders Summit formal nang sinimulan. Pakikilahok ng kababaihan sa pagpapalakas ng rehiyon isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Si Quincy Kahilig para sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Bilang ASEAN 2026 Chair, pinangunahan ng Pilipinas ang 4th ASEAN Women Leaders Summit na formal nang binuksan ngayong araw sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbing chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pagpapatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
8: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
7: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La, EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahayag ni ng Vice Presidente tungkol sa umano'y plano ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Gita Malacanang, walang basihan ang nasabing mga aligasyon.
9: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Diretsahang hinamon ng dating police na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente, ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliteng pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
10: Ay, Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung hindi siya magpaya na i-detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa akin ng tukot, hindi.
0: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating police na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos na kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniharap ngayong day 31 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa GenCorp Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Siya dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Theo Duterte ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklara ang hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chris Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon, bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOPE ng lungsod ng Davao. Na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata, inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya sa kanyang SanEn ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanya na ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng paglilitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bitbit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsusumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng sampina na iniisyo sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Idineklara nga bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan na nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sales. Hiniling ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Mayor Baste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga nauna niyang pahayag na wala siyang alam sa pagka-test ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa nauna niyang pahayag, sinabi ni Mayor Baste na may 19 na transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado ng city government na may interes si VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga allegasyon ng unexplained wealth, hindi gustong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest sa Binan. Si Mayor Reste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang nag-break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Baste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Defense Team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong upo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng Vice sa paglilitis na si Attorney Michael Poa, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na i-cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Poa, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala, ayon naman sa defense team, handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniurutay sa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at diretsahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Noy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
14: She had to be validated and authenticated. So what we'll do is to invite Vice President. Invite, I'd like to say the invite, hindi sa Bina, for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented. Tsaka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong investigahan, this allegation, so it should be treated the same way. Ito yung meet natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniugnay ni Rodolfo Ping Gracioso Jr. si ngayon Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinukoy ng dating polis na si Gracioso si Kimbo bilang isa sa mga personalidad na pinagmulan ng mga cash delivery at idinetalye ang ilang pagkakataon na aniya ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng mambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga kontraktor ng flood control. Ayon kay Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron, Katipunan, kung saan sinabi niyang nakita niya si Noy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang cover-up sa iniimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questionee ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover-up kanino man.
9: Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
3: Ipalas, Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwang ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Taguig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Taguig na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Taguig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Taguig.
15: Tinanong ako, ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project dun sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ay pinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga itinuturong ghost at substandard flood control projects sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maigting na ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, AMLAC at iba pa. Pagdating naman sa Hong Kong ebidensya patungkol sa Davao flood control projects, isinailalim na ito ngayon sa pagpoproseso. Kinumpirma rin ni Matibag ang pag-i-issue ng NBI ng subpoena duces tecum sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng nasabing investigasyon.
16: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There's a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing a subpoena duces tecum to Commission on Audit.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagwang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagwa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
17: Yung online rumor na shooting, Satanistic ang nanonood na ng influence. Pinadala sa Satanism, Nazis na yan, nihilis. Tapos yung turuan na inibigyan mo, piyatanggalan ng pag-asa yung mga kabataan na pag-uwi nila. Kaya may order sa Presidente na nationwide, yung Asia's program kami para sa mga ampulang, para kung sakit sila, para bigyan namin ng election kung ano ang nangyayari.
0: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktibo anyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, nais ding tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ng kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karasan.
18: Pag-iring mo ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
3: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang mga issue ng cyberbullying sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo. Sinabi nitong noon pa mang PISA 2022 result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluwensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
19: Pinalakay na po yan ng EDCOM 2 ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2. Nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
0: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena target ang kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
21: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang kanyang corona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapat din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Pat Sapong Amsamang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumobra ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni na Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8:15-4:15 kaninang umaga. Pumasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang Sisi Rondina at Bernadette Pons ang Japan 21:17 at 21:15 sa round of 16 habang tinakasan ng pares ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-20. 21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 ang ating pong oras. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
25: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
26: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
25: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, Pilipinas, 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Maritime and Archipelagic Awareness Month o Manamo 2026 isinagawa sa Paway National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinagawa sa Paway National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisalid dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawanin ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay NICA Region 1 Director Flor Olet, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach programs sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asaka at mangingisda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasaka at mangingisda hinggil sa Financial Literacy Caravan pero sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa sa San Isidro Covered Court. Katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at mangingisda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ng basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online scams. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8, pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang, Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahin ng mga bangka at barko sa buong Silangang, Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang Silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fare adjustment at kailangang sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DENR Region 9, pinangunahan ng bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinangunahan ng Department of Environment Natural Resources o DENR Region 9 ng bamboo planting activity sa Bamboo Setong Bemo area sa Kanukutan, Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment Natural Resources Office of Central Zamboanga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hinggil sa tamang paghawak at pagtatanim ng mga seedling ng kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo seedlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni Senator Zamboanga City Officer Dennis Catalab ang mabilisang paglago at ang potensyal ng kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasilang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas kawayan tung sa lunti ang kinabukasan ay kasabay din ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, mga miyembro ng Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association nakiisa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fish Corps Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanilang natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng ILJU Hingog, World Bank Mission at Hingog Bee Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 29, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit 74.
16: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
17: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
17: anytime, anywhere,
16: from Manila, Philippines.

0: sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Governor Cecilia Araneta Marcos sa Department of Trade and Industry planong palakasin ang fiber industry sa Ilocos Norte. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Rally Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Plano ni Governor Cecilia Araneta Marcos apapigsaan dagiti lokal na negosyo baban iti panakikamayat na iti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Office. Nagsaritaan ti DTI ken ni Governor Marcos ket dagiti banag a makatulong tapno mapaduraas dagiti lokal na negosyo. Sekon iti biyang ti DTI Ilocos Norte, karaman ana diskutir tinalawlaw a koneksyon kadagiti daduma nga agnegnegosyo, designers, producers ken iti opisina ti gobyerno. Kunapay ti DTI agagam ti nagsaritaan da iti opisina ti gobernador ket mailako itinalawlaw ang merkado masuportaran dagiti overseas Filipino workers babente maite da pagsapulan ken maitandudo dagiti inabel products baben iti talento dagiti agdadait ken designers. May palagip nga inbatad ni President Ferdinand R. Marcos Jr. asaan laeng ang mga trakar kadagiti agpupuunan ngimket di dagiti puunan ket mangpaiget iti ekonomiya ken kapabilidad dagiti Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rang Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Lalawigan ng La Union, paigtingin ang implementasyon ng Plastic Code. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Itantandudo ti Provincial Government of La Union ti naingingat a panakay patungpal ti 2023 Plastic Code tapno mapatibkar ti kampanya kontra iti plastic pollution iti probinsya. Nangisayangka ti Deputation Seminar ti Provincial Government Environment and Natural Resources Office uno PGNRO, ijay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Training Hall, ijay siyudad ti San Fernando. Tinabunuan da ito iti upatapulukit talo a panakabagi manipod iti nadumaduma local government unit ken barangay council sales iti provincia. Kang runana na pagsasaritaan iti seminar ti Provincial Ordinance Number 426-2023 uno ti 2023 Plastic Code of La Union. Panggap ti aktividad nga ipaay kadagiti panakabagi ti umdas a panakaamo ken legal abatayan para ti adada nga epektibo a panakay patungpal dagiti provision ti Plastic Code iti bukod da a lugar. Babaan iti daytoy ay manamnama a mapadibker ti koordinasyon dagiti lokal a gobyerno ken barangay iti panakay patungpal dagiti adang tapno maksayan ti panakausar ken panagado dagiti basura plastic iti probinsya ti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Albert. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Social preparation activities ng Tara Basa program ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sinimulan na. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Ginti ka nga ng Akan Tara Basa Regional Program Management Office and GSWD Field Office 8 ang social preparation activities para hamas pinahugot ng implementasyon ng programa hamasunod ng tuig 2027. Ipinaagin consultation dialogue kaupad ng mga school heads sa iba-ibang participating elementary schools sa Tara Basa, Ormoc City, Leyteng, and Katbalogan City, Samar, malangpuson nga ginerestoryahan ang ira mga naging eksperyensya sa ilarumahan programa. Din kintagan doon na doon mga ayat nga ginkatubang. Mga best practices nga amo naging instrumento han malang puso nga implementasyon hiniya na nga tuig. Iging padangat gihapon han mga school heads an ira mga pananaw nga direkta magiging basihanan han mga masunod nga giis agud mas papakasug nga mapaupay pa iton programa ha maabot nga tuig. Kataliwan hini ginbuhat naman ang kaparehong aktibidad ha mga bungtuhan baybay ngan Tacloban Halite ngan sugad man Kalbayog ha Samar. Tikang Didiya Siyudad Han Borongan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat, Dayan, mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Blood donation drive is nagawa sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ang kabuuan ng balita, ihatid sa atin ni Ria Mikate mula Radyo Pilipino Sugod.
5: Bitabang ang dugang magalublupyo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte sa pagtubag sa panginahanglan ug dugo sa rehiyon. Kinipinaagi sa pag-donate ug dugo atol sa blood donation drive sa Rural Health Unit and Family Planning Center Katambayayong, ang Eastern Visayas Medical Center kun EVMC Blood Bank kagahapong adlaw sa Tiyembre 28. Gibutiag ni Archie Staff Club Joseph Cinco sa Radyo Pilipinas nga dili bubo sa 11 ka bag sa dugo ang natigom sa mga kalihukan nga aktwal gipaygayon sa ABC Hall di nakadawat usab ug bugas ang mga donor. Sa kasamtangan, padayon ang pag-awhag sa RHU sa mga katawhan nga mo-donate ug dugo aron masulbad ug makatabang sa panginahanglan ug dugo diin ni kataho nga naa sa 3 ka individual ang matabangan sa usa ka bag sa dugo nga matigom. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat, Ria, mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Higit 25 milyong piso na tulong pangkabuhayan ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 1,000 benepisyaryo sa Lanao del Norte. Para sa detalye, narito si Theza Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Opisyal nga gipang apod-apod sa DSWD Field Office 10 baguhay pa lamang ang kinatibuk ang 25.145 million isip tabang sa panginabuhian sa mga katawhan mukabat sa 1,198 kamiyembro gikan sa 66 ka grupo sa Sustainable Livelihood Program ang nakabenepisyo sa siyam ka lungsod sa Lanao del Norte. Lakip na niini ang Tubod, Kulambugan, Kapatagan, Baruy, Lala, Sapad, Sultanaga, Dimapuro, Tangkal ug Magsaysay. Gamiton ang pondo sa pagpananom, pagbuhi ug hayop, pangisda, paghimo ug pagkaon, pagnegosyo ug uban pang kalihukan. Lakip niini ang 24.145 million ang pampasugod sa puhunan samtang 1 million ang dugang tabang alang sa 5 ka grupo aron mapalapad ang ilang proyekto. Magpadayon ng DSWD 10 sa paggiya o pagmonitor sa matag proyekto aron masiguro ang paglambo sa panginabuhian sa katawhan. Gikan din sa Cagayan de Oro City, kina sa Tessa Oralyada Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat, Theza. Balita pa rin sa Lanao, Parada de San Miguel. Nagbuklod sa mga Iliganon mula sa makulay na pagdiriwang ng Diandi Festival 2026. Para sa detalye, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
7: Gipuno sa nagkalaing-laing contingents ang kadalanan gikan sa local government offices o national government agencies angtod sa non-government organizations, mga barangay o local establishments. Matag grupo mipakita sa ilang talento, creativity, kusog o garbo nga naghatag og mas vibrant o magkapadasig na atmosphere sa tibok parada. Dili lamang kiniusa kapag marcha, kiniusa ka selebrasyon.

0: sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Alwidad mula Lanao, dakuan naman natin ang Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte nakipagpulong sa mga barangay nutrition scholar ng lungsod. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Gipahigayon sa kagaman ng lokal sa Dapitan Zamboanga del Norte, pinaagi sa City Nutrition Division ang Third Quarter Assembly alang sa mga Barangay Nutrition Scholar o BNS gikan sa 50 kabarangay sa syudad. Gihimo ang maong tigom sa Government Center Amphitheater sa Dapitan aron masusi ang kahimtang ug pagpatuman sa mga serbisyo alang sa panglawas ug nutrisyon nga direktang gihatag sa mga barangay. Gipasiugda usab sa kalihukan ang panagtinagbangay sa mga BNS aron mailhan ang mga panginahanglanon ug mga hagit bahin sa panglawas ug nutrisyon sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Gisugdan usab atol sa maong assembly ang pag-andam sa 2027 Local Nutrition Action Plan o LNAP, kini magsilbing giya sa mga programa ug kalihukan alang sa nutrisyon sa sunod tuig base sa mga nakolektang datos ug aktual nga kahimtang sa matag komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave o live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: Habang ang 11 naman ang iginawad sa pamamagitan ng negotiated small value procurement. Ngunit nang maghain si Ten ng isang dokumento ng pag-procure ng City Hall noong 2024 na nag-aatas sa linya ng negosyo ng isang bidder na hindi bababa sa 5 taon, sinabi ni Mayor Baste na wala siyang personal na kaalaman kung natugunan ng GenCorp ang nasabing pangangailangan o requirement. Nang tanungin ulit kung may personal ba siyang kaalaman na ang operasyon ng GenCorp ay nasa 5 taon, tumugon si Duterte na wala itong alam. Ang GenCorp ay kabilang sa mga interes na negosyo na siyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang shareholder o incorporator. Narito ang pahayag ni Mayor Baste sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Theodore Duterte.
3: It is incorporated. So, in that evaluation, sir, were you able to determine if GenCorp indeed complied with this particular requirement imposed?
4: I do not know that as of now. We can check.
3: Thank you, sir.
4: Our records in the city.
3: Okay. But as of now, sir, you have no personal knowledge if in fact GenCorp been in existence for at least 5 years, sir?
4: I do not know.
3: I see. You did not, as part of your...
4: It is presumed that GenCorp has complied.
3: Thank you, Your Honor. Take,

Thank you.

Thank you.

0: Court declares a brief recess.
1: Itong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon, nagdeklara nga po ng brief recess ang impeachment trial court sa pamamagitan po ni Presiding Officer Jesus Cordero. Kanina bago po yung recess ano ay mukhang nagkaroon ng kaunting hindi naman pagtatalo pero mukhang gusto ng panig ng prosecution or ng prosecutors sa pamagitan nga ni Congressman Terry Redon na isa lang bukas no si Senator Antonio Trillanes na noong una ay tinutulan naman po ng panig ng depensa pero bandang huli ang sabi po ni Attorney Sheila Season ay the defense will examine Senator Trillanes kahit na medyo late na no yun pong pagpapasupina sa kanya. Pero bago po yan ay of course balikan lamang po natin yun pong date 31 no ni impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ngayon pong September 29. Nanguna nga po sa kanyang prayer si Senator Robin Padilla at humarap si Davao City Mayor Baste Duterte. Una nga po rito ay hinihiling din ni Congressman Chel Jocno na reviewin muna ang mga dokumento na isinumite ni Mayor Baste. Pero sabi po kanina ni Senator Jesus Cordero na nasa 100 mahigit no yung pahina ng mga isinumiting mga dokumento kaya't para makasave ng oras ang korte ay magpiprint na lamang ng 3 kopya, isa

0: of the presentation of the former Senator Trillanes. But again, just for the record, I had already, before the court suspended or went on recess, a brief recess, that we already withdrew our objection. And so if the prosecution, and I think with all due respect to the court, this matter of the course and strategy of the prosecution should be decided by the prosecution alone. And therefore, if we had withdrawn our objection and they want to present the former Senator Trillanes tomorrow, then I think they should just do that, Your Honor.
1: Again, without need of, without the court issuing a subpoena, because the court can so decide too as well, not to issue the subpoena at this time. Hence, tomorrow we have two witnesses nevertheless. Two witnesses, the registers of deed of, I believe, Davao City and Samal City. They were duly served with their respective subpoena according to the OSAI and the clerk of court. So I believe they will be here nevertheless. In the meantime, on the part of the prosecution, I see former Senator Trillanes in the gallery. I guess you can again invite him tomorrow if you will indeed present him tomorrow. Because as I said earlier, nothing prevents, the court cannot prevent you from calling a witness in the proper order that you may deem fit in the course of the presentation of your evidence. Sans a subpoena.
2: Thank you, Your Honor. We submit.
1: There being no other matters to be taken up, before I adjourn, Senate President says session shall be called at 2:45 p.m. Trial is adjourned until tomorrow, September 30. At 10 a.m.
3: Thank you, sir. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arracho Pilipinas coverage.
4: Seventeen ang ating oras. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Kasama niyo pa rin po Jamie Quinto. At ito pa rin po ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Binabanggit po natin kanina, no, yun pong ilan sa mga nangyari sa impeachment. Ayan, sa panig po kanina ng depensa ay kinatawan po ito ni Attorney Justine Gular. At yun nga, no, yung panig naman ng prosecutor ay si Attorney Theodore Te. At ilan po sa mga na highlights din, ano, dahil sinasabi nga ho ng defense kanina ay hostile ng prosecution na hostile witness ito pong si Mayor Baste Duterte at kung siya ba ay sakop nitong Rule 18 ng impeachment court. Ang sagot naman po ni Senator Chiz Escudero ay hindi raw po nag-a-apply yung Rule 18 ng Rules of Impeachment, no, yung impeachment court, dahil nung binigay nagbigay ng statement si Mayor Baste ay hindi pa daw po siya witness ng korte. And speaking of which, eto na, si Mayor Baste Duterte nanindigan na walang alam sa GenCorp industry sa kabila po ng pagiging tagapamuno ng City Hall at procurement entity ng Davao City. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arradyo Pilipinas coverage.
5: Magandang hapon, Jamie. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte, nilinaw ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang personal na kaalaman sa GenCorp Industry Incorporated at ang pagmamay-ari na nagmamay-ari ng lima na Jollibee stores sa Davao. Ayon sa alkalde, ang Bids and Awards Committee o BAC ang siyang nag-aaproba at namimili ng mga suppliers para sa Davao City Hall. Matatandaang ang GenCorp Incorporated ay sangkot sa 19 na kontrata na ito'y kinumpirma rin ni Mayor Baste na katransaksyon ng lokal na pamahalaan ng Davao na kanyang pinamumunuan ang parehong kumpanya na idiniklara ni Mayor Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bilang shareholder, stockholder.
4: Miss Melanie, babalikan ka namin na dyan sa balita mo na yan. Bibigyang daan muna natin syempre ang talumpati no ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay may kaugnayan sa awarding ng Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: The honorable member, please be seated. The honorable members of the cabinet here present, the Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff, Lieutenant General Romel Roldan, and the major service commanders, Metrobank and Metrobank Foundation Chairman Arthur T, GT Capital Holdings Alfred T, Metrobank Foundation President Philip Francisco D, awardees of the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos and their families, my fellow workers in government, our partners in the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Since 2022, I have had the privilege of joining this gathering and meeting the remarkable Filipinos whom the Metrobank Foundation honors each year. And I was just reminding the chairman that before that, they would present the awardees in the Senate. So I remember that. And in the House of Representatives. And I remember that. And I have just to interject a little comment here. In that we paid attention when you brought these awardees to present to us. And the reason that we did was that it has come to pass that the awardees, when you are honored by the Metrobank Foundation, it means something. It has come to mean something. I hope the awardees this year understand the stature and the prestige that comes with this award, because Metrobank Foundation has established this whole system of finding the best public servants in the Philippines, at least for that year, and it has gained credibility. It has gained a great stature in terms of the way we look at those awardees and the process that is gone through, the rigorous process that is gone through, so as to be able to arrive at the choices that they make. And so I am very, very honored today, and because it is an occasion that I look forward to. Because behind every award are stories of men and women who have devoted years of their lives to serving others, certainly without grandeur and far from public attention. And so for the fifth time as president now, I am pleased to join you all once again as we award the Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Since 85, the Metrobank Foundation Awards have looked at the entire career of each honoree, including every sacrifice that they have made and every service that they have provided. It recognizes exemplary professionals in education, in the military, and the police whose service has changed the lives of their communities in profound ways. They wear different uniforms, but they share the same instinct to serve our people above all else. Education remains one of the foremost priorities of this administration. While much work is left to be done, PISA 2025 showed encouraging progress, with Filipino learners improving in reading, mathematics, and science as compared to 2022. These remind us that improving education requires sustained work from teachers and innovators who strengthen literacy to make difficult concepts easier to understand and to bring new technologies and opportunities closer to our learners. Our education awardees embody this work in many different ways. From developing culturally responsive learning tools and new approaches to physics education, to advancing emerging technologies through innovative research. Our military awardees have likewise provided the systems behind national defense and improved them, from strengthening coordination amongst government agencies to improving efficiency through digital platforms to enhancing maritime awareness and operational preparedness in the West Philippine Sea. Our police awardees show the value of prevention and innovation in public safety. From guiding our young people away from crime and strengthening the role of women in anti-drug efforts to using digital systems and timely data to improve road safety. Ladies and gentlemen, our 10 honorees come from different corners of our country, but they share the same story of service and of sacrifice. Each chose a life of service and remains committed to it throughout all these years. And the value of that service can be seen in what they leave behind. Stronger institutions, safer communities, lives changed for the better. In many ways, the work of our honorees reflect the larger initiatives of government in supporting our teachers who help our youth, strengthening the capabilities of those who protect us, and giving our people the right tools to keep us safe. In our schools, thousands of newly hired and promoted teachers have found better opportunities as we have expanded their career progression and improved their overall welfare. In the security sector, we have given local governments digitized and unified systems to coordinate their own security and disaster response, modernized the equipment of our armed forces, and improved the pay and allowance of our men and women in uniform. These also complement the measures that we have taken at the community level, such as the unified 911 hotline for faster response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty. We thank Metrobank Foundation for recognizing these well-deserving Filipinos and their efforts. To our 10 awardees, know that your fellow Filipinos see you and are grateful to you for all that you have done and continue to do. You remind us that nation building is not confined to high office. It is carried out in classrooms, in institutions, in communities all over the country. May this award inspire you to keep going, and may it inspire many more Filipinos to follow your shining example. Again, congratulations on this remarkable achievement. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga awardee. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Thank you, Mr. President.
8: Sa katatapos lamang na pati nitong Ulo President Don Hotel Jr. sa awarding ceremony ng Metrobank Bank Foundation Outstanding Filipino, sinabi ni Pangulong Marcos na simula pa ng kanyang termino taong 2022, taon-taon na siya nagiging bahagi ng awarding ceremony na ito. Itong mga ganitong kaganapan ano, particular itong awarding, sa oras na mabigyan sila ng pagkilala ay nangangahulugan ano ito na malaking bagay talaga kanilang naiyambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa at sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Ni Pangulong Marcos, itong okasyon na ito, isa sa mga ganyang nililook forward kada taon dahil kinikilala dito yung sabisyo ng mga katangi-tanging Pilipino na particular na yung mga guro, sundalo at pulis na bahagi ng mga nabigyan ng parangal. Sabi ni Pangulong Marcos, ang edukasyon na nanatiling isang sa prioridad na sektor ng administrasyon. Sabi niya, binanggit ng Pangulo, yung magandang resulta ng PISA kung saan kinikita na pagtaas sa grado, kulay sa math, sa reading and sa science ang mga Pilipinong mag-aaral at pinagmalaki yan. nitong Marcos. As ang pong awarding ngayong hapon, nagmulaan niya ang mga ito sa magkakaibang linya ng paglilingkod, particular na yung seguro, sundalo, at yung polis. Ito man, yung isa lang niya yung layunin ng mga ito na makapaglingkod ng mga Pilipino at makapagbago ng buhay. So, sa pong awarding, isipitaan niya kung ano yung mga itong marating ng pinagsamang kaalaman at malalim na kumit na rasa sa servisyong publiko. Habang nagpaalala rin, ipinapaalala rin anya ng mga ito na yung nation building, hindi lang basta nasa balikat ng mga matataas na opisyo. Kinaan. Ito naman yung pinakawin mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, kakalbay ni Radyo Pilipinas at publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Oras natin, 2:33 ng hapon, at patuloy po kayo nakikinig dito po sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sa pagkakataong ito, nakuha naman po natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes, si Mayor Baste Duterte na nindigan na walang alam sa GenCorp industry sa kabila nga po ng pagiging tagapamuno ng City Hall at procurement entity ng Davao. Ms. Melanie?
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, tama ka dyan, Jamie. Yan nga yung naging direct examination ni Private Prosecutor Attorney Theodorte kay Mayor, Davao Mayor Baste Duterte, kung saan tinanong niya yung kanyang kaalaman, personal knowledge tungkol dito sa GenCorp Industry Incorporated na siyang katransaksyon ng Davao City Hall, kung saan siya ang tagapamuno at siya rin ang tagapamuno ng HOOP o yung nag-aaproba ng bidding ng mga kakontrata ng City Hall. Pakinggan natin yung naging pagtatanong ni Attorney Theodorte kaya Mayor Baste Duterte.
10: Alalaman bilang Head of Procuring Entity at Mayor po ng Davao ang negosyo ng GenCorp.
11: No.
12: No. Not even by reputation, sir.
11: There's a lot of corporations in the procurement process. We get about 5,000 to 7,000 a year.
12: Thank you. Again, sir, to be fair, focus tayo sa GenCorp.
11: Okay.
12: Sa GenCorp, hindi nyo alam yung negosyo ng GenCorp. Personally po,
11: no,
12: sir.
11: No,
12: hindi.
11: No,
12: okay.
11: No.
12: Hindi nyo alam na yung GenCorp ay nag-ooperate ng Jollibee sa Davao.
11: No.
12: No. Okay. Thank you.
5: Inyo naging testimonya ni Mayor Baste na sinabi niya na hindi niya alam na ang GenCorp Corporation nakatransaksyon ng kanyang opisina na kung saan sila kumuha ng catering services ang siyang may-ari ng limang Jollibee Corporation o limang Jollibee stores sa Davao City.
4: Pero kilala niya yung Mr. Cruz, Jaime Cruz, di ba?
5: Oo, tama ka dyan, Jamie. Kinumpirma nga ni Mayor Baste na kilala niya ang negosyanteng si Jaime T. Cruz at inaming katuwang niya ito, kanegosyo niya actually. Si Jaime T. Cruz, kanegosyo rin. Meron kasing isang business. Ito yung Chinese Gen B Food Corporation kung saan magkakapartner si Jaime T. Cruz, si Mayor Baste at ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte dito sa isang kumpanya. Kinumpirma rin ang alkalde na si Cruz o JTC, si Jaime T. Cruz, ang individual na nagsilbi ring special envoy to China for trade noong administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, nang tanungin ni Attorney Theodore T. si Mayor Baste kung alam ba niya na si Jaime T. Cruz na kanyang kanegosyo ay ang may-ari o stockholder, major stockholder ng GenCorp Corporation Incorporated. Sabi niya hindi niya alam na siya ang stockholder ng GenCorp at hindi rin niya alam na siya yung may-ari rin ng Jollibee Corporation o Jollibee Stores nakatransaksyon ng kanyang opisina. Pakinggan natin yung naging testimonya ni Mayor Baste.
12: Diretsuhin ko na po yung tanong. Sabi ni PO, diretsuhin ko na. Kilala niyo po ba si Jaime T. Cruz?
11: Yes, sir.
12: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niyo siya, di ba?
11: Yes, sir.
12: Ang korporasyon na pinag-uusapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
11: I cannot remember.
12: You
11: but
12: cannot
11: yes,
12: remember?
11: Yeah,
12: okay.
11: Yeah.
12: May I be allowed to, may ask that the witness be shown a copy of the GIS of the corporation and that the same be flashed on the screen?
1: Continuing authority has been given to assisting counsel
12: to allow the witness to be refreshed. You are being shown, Mr. Mayor, a copy of the GIS for 2026 of Chinese Gen B Foods Corporation. Can you kindly examine the document and can you confirm that your name appears there as a shareholder of Chinese Gen B Foods Corporation?
11: Yes.
12: In fact, it is in item 6, correct, sir?
11: Yes.
12: Yes. And can you also confirm that the name of your brother, Paulo Duterte, is also on that document?
11: Yes.
12: Yes. And can you confirm that the name of Jaime T. Cruz appears in that document?
11: Yes, sir.
12: Yes, sir. And one last thing. Can you confirm if the name of Gurley de la Cruz appears in that document?
11: Yes, but I do not know this individual.
12: Well, yes, sir. Thank you. I just wanted a confirmation if the name appears. Thank you, sir. Now, you're also familiar with Mr. Jaime T. Cruz. As he was the one who was appointed by your father as special envoy to China?
11: Probably, yes.
12: Yes?
11: I don't know, but yeah.
12: He is also the same Jaime T. Cruz who was offered by your father to be president of PhilHealth?
11: I do not know.
12: You don't know that. And you're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
11: No.
12: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
11: No.
12: Thank you.
5: Yan, Jamie, naging consistent din si Mayor Baste na hindi niya alam na ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay shareholder o stockholder nitong GenCorp Corporation na siyang katransaksyon ng kanyang opisina, 19 transaction. Actually, kinorek nga ni Mayor Baste, hindi 15 transaction, kundi 19 transaction ang partnership ng Davao LGU sa GenCorp. At ito ay nagkakalaga ng 34 million pesos.
4: Oo.
5: At
4: parang hindi rin
5: naman.
4: Oo. Miss Mel, parang hindi masyadong na I don't know ha kung ako lang ba to, pero parang nalito ata siya kanina kasi di ba tinanong siya ni Senator Risa Hontiveros na ilan ba talaga yung parang dumaan sa public public bidding, 'di ba? So parang ang sinagot niya or sinasabi niya all the while ay parang mali yung pagkakaintindi niya. Correct me if I'm wrong ha, kasi nung bandang huli parang sinabi niya na yeah, parang oo, parang apat lang yung dumaan sa public bidding out of 19.
5: Oo, meron nga siyang ganyang sinagot, Jamie, na apat lang yung dumaan sa public bidding at yung ilan, 11 ata ito, or may mas marami doon sa apat.
4: Kasi doon sa 19
5: dahil ito
4: eh.
5: Yung, ito yung dahil mas maliit yung kanilang amount, doon na agad. Meron din kanina nga, hindi ko alam kung sino nagtanong, na automatic na yung orders ay doon na sa GenCorp. Hindi, wala na silang kabid. Yun yung tinatanong si Mayor Baste kung
4: parang alam naging ba niya loan, na... ano lang to, parang loan bidder. I think si Senator, Senate President Sherwin Gatchalian ata yun, yung nagtanong na yun.
5: Na hindi na dumaan pa sa bidding at doon na diretso. Kanina, meron din tayong kinompute nung tinanong yung ni Attorney Teh. Yung isa sa randomly kumuha siya ng isang kontrata ng GenCorp sa Davao City Hall at itong nakuha nga niya, ito yung 10 million pesos na order ng City Hall para sa 60,000 na katao na binanggit din niya kung anong order ay ito ay tubig at fried chicken. Ito ay nagkakahalaga ng 10 million. So, i-divide natin yan, Jamie, gamit ang calculator at 10 million divided by 60,000. So, pumapalo na 166,000 per meal. Kaya lang, nung ito ay in-elaborate na ni Attorney Teh, ay hindi naman kasi si Mayor Baste ang respondent dito sa kaso. Kailangan lang niyang i-confirm na yung kanyang kapatid, kung alam ba niya na yung kanyang kapatid ang shareholder ng GenCorp na katransaksyon ng kanyang opisina at merong conflict of interest. Meron din kanina na si nag-intervene na si Presiding Officer Cheese Escudero at tinanong niya si Mayor Baste base doon sa katanungan ni Prosecutor Teh na kung alam mo ba na si yung kapatid ay shareholder ng GenCorp, kukunin mo pa rin ba ang GenCorp para mag-supply sa Davao City Hall? Ang sagot niya hindi, dahil hindi nga daw niya alam na si VP Sara ay shareholder ng GenCorp. Pero Jamie, si VP Sara kasi wala sa SEC document, yung general information sheet ng SEC, wala siya dun eh. Pero nandun siya sa SALN na kanyang sinumpaan, nandun yung ilang kumpanya na kanyang dineclare at isa na nga dito yung GenCorp na siya ay shareholder, stockholder, pero wala siya doon sa GIS. Nagkaroon lang ng connection kay Mayor Baste dahil may mga transaksyon ang Davao City Hall sa GenCorp.
4: Ayun. Okay.
5: At may reaction din Jamie, ang isa sa mga house leader no, doon sa naging testimony ni Mayor Baste. Sabi nila mariin binigyan diin niya Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na hindi maaaring gamitin ng mga opisyal ang kanilang kapangyarihan upang takasan ang pananagutan dahil imposibleng hindi alam ng pinaka-head of agency yung mga katransaksyon ng kanilang opisina. Ito ay kaugnay ng mga kontratang pinasok sa ilalim ng pamumuno ni Davao Mayor Baste Duterte. Kasunod ito sa pag-amin ni Mayor Baste na nagpapatuloy na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naging consistent siya dyan na hindi niya alam na shareholder na yung kanyang kapatid. At kinumpirma niya na siya pa rin ang may ultimate accountability sa procurement ng Davao City sa kabila ng pagtatalaga ng ibang opisyal na pumirma sa kontrata. Meron kasing dun sa kanina umaga, meron siya sinabi na attorney, assistant niya na siyang pumipirma na lang ng kontrata ng mga bidding. Jamie, ngayong week na to, asahan natin yung pagdalo, no, yung pinadala na sa BINA ng impeachment court. Ito naman yung lupa. Tapos na tayo dun sa mga business entity na nakonektado dito kay VP Sara. So, ang magiging testigo na ng prosecution ay yung Davao City Register of Deeds at ang Samal Deputy Register of Deeds, ang AMLAC Executive Director at si dating Senador Sonny Chulianes na nandito na ngayon at ready-ready ng humarap. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Okay, maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Oras natin, 2:45 ng hapon.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Patuloy po kayo nakikinig sa Ang Paglilitis. Ito po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na kung saan ay natapos na nga po, no, para sa day 31. Ngayon pong araw na ito yung impeachment hearing, kung saan ay nauna nga ang tumistigo naman or iniharap as testigo, no, hostile witness sa panig ng prosecution. Ito pong si Mayor Baste Duterte, no, kung saan ay kanya ngang sinasabi na hindi niya alam, wala siyang knowledge, wala siyang wala siyang malay. Ayan. Wala niya, hindi niya rin alam na mayroong mga negosyo na pinasok ang kanyang kapatid sa ilalim po ng GenCorp, no, dahil ito daw po ay pribado, ayun, para sa kanya. Okay, ang huling kaganapan po at syempre yung iba pang mga matters dyan po sa Senate Impeachment Court, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
3: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, Nympha.
13: Yes, Jiggy, matapos nga yung pagtatanong ng defense and prosecution dito kay Mayor Baste Duterte, ay nagkaroon din ng pagkakataon yung ano, mga senator judges na makapagtanong. Dito nga si Mini Davao City Mayor Baste Duterte na tatlong beses naging loan bidder ng GenCorp Industries sa mga kontrata nito sa Davao City Government. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian sa impeachment trial, sinabi ni Mayor Baste na hindi niya personal na sinuri yung mga abstract of quotation para doon sa 19 na kontrata ng GenCorp sa city government. Ayon kay Baste, tinanong lang niya si Atty. Domingo na pinag-delegahan niya ng signing authority kung dumaan sa tamang proseso ang mga kontrata, kung may nalabag na batas o proseso, at kung may na-bypass na requirement. Sinabi umunos sa kanya nung kanyang opisyal na kwalipikado yung GenCorp at dumaan naman ito sa tamang proseso alinsunod sa batas. Tinanong din ni Gatchalian kung bakit sunod-sunod na nakakuha ng kontrata ang GenCorp mula 2022 hanggang 2026 sa kabila ng marami naman daw na ibang caterer sa Davao. Sagot ni Mayor Baste, sinabi sa kanya ng kanyang tao na pinaka-qualified yung GenCorp at nakasunod naman ito sa lahat ng requirements. Narito yung bahagi ng naging pahayag ni Senate President Gatchalian at ni Mayor Baste.
14: Kasi sa mga presentation, may mga kontrata ang Davao LGU with GenCorp 15, tapos kinlarify nyo 19. Hindi nyo ba natanong kay Attorney Domingo bakit ang daming kontrata ang GenCorp sa LGU na sunod-sunod from 2022 all the way to 2026?
15: I do not know. He's behind me, but 19 in a span of 5 years is, tingin ko, hindi ganun karami in the total volume.
14: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
15: No, we discussed this because I had to clarify with the Attorney Domingo, and his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
14: Kasi normal.
5: Samantala, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, kinumpirmaring Mayor Paste na ang mga kontrata sa Davao City Government sa GenCorp ay kailangan may approval o authorization niya bilang mayor, bagamat tumadaan naman ito sa kanyang kinatawan. Nagkaroon ng paglilinaw sa bilang ng mga kontratang dumaan sa public bidding at negotiated procurement. Ayon kay Mayor Paste, kailangan suriin muna yung records para matiyak yung eksaktong bilang at kung ilang
13: beses naging walang kakompetensya yung GenCorp. Tinanong din ni Senator Judge Risa kung yung tungkol kay Jaime T. Cruz na naging special envoy sa China sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong niya kung may business interest ito sa kanilang pamilya o sa pamilya Duterte, at sinabi naman ni Mayor Baste na hindi niya alam yung naturang detalye. Ganunman, nang ilarawan ni Ontiveros ang relasyon ni Cruz sa kanilang pamilya kung bilang kaibigan ng kanyang ama, business associate VP Sara at business associate Rini Baste sa ibang kumanya, sumang-ayon yung alkalde na hindi malayo ang relasyon ni Cruz sa kanilang pamilya. Narito yung bahagi ng pagtatanong na yan ni Senator Judge Lisa Ontiveros.
16: Paano niyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
15: Paano ko ilalarawan?
16: Yes, paano niyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
15: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
16: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya. Yes.
13: Samantala, Jamie, bukas ay inaasahan na si dating Senador Antonio Trillanes IV na ang ihaharap ng prosecution bilang kanilang susunod na testigo. Pero bago pag-desisyon niya ay parang nagkaroon ng konting diskurso sa pagitan ng impeachment court, ng defense at saka ng prosecution dito nga sa pag-presenta kay dating Senador Trillanes. Sa punto kasi ng presiding officer Chief Escudero, parang sa kanya ay mas mainam daw na kung ipipresenta si Trillanes pagkatapos na nung AMLAC o pagpresenta nung mga back accounts, dahil dun sa kanilang parang stipulation o pag-describe dito sa mga magiging testimonya ni dating senator Trillanes ay yung kanyang magiging testimonya ay tungkol doon sa mga bank accounts ni VP Sara. Pero ang sinasabi ng prosecution ay magkakaroon pa sila ng ibang topic bukod sa mga bank accounts. Kaya si ex-Senator Trillanes na yung kanilang ipipresenta bukas. Magamat nung una ay nagkaroon ng objection yung defense dito sa pagbabago uli ng arrangement ng witness presentation ng prosecution, ay sa kalaunan ay binawi naman nila itong kanilang objection. Si presiding officer Escudero din ay sinabi niya na hindi naman nila mapipigilan yung prosecution kung paano yung kanilang magiging presentation of witnesses and evidences dito nga sa impeachment trial. Hindi na rin daw sila maglalabas ng subpoena dito kay ex-Senator Trillanes, dahil nga ngayon ay nandito rin naman siya at mukhang voluntaryo rin naman siyang pupunta bukas kung sakalimang siya nga yung ihaharap ng prosecution. At bukas, maliban kay ex-Senator Trillanes, ay kabilang din sa mga nakalinya na magiging susunod na testigo ng prosecution ay si Attorney Kathy Florence Maldonado ng Register of Deeds ng Davao City, si Attorney Marco Pineda ng Register of Deeds ng Samal, at kung susunod ay si Attorney Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Ling Fasun Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: At syempre, hindi po tayo matatapos dito hanggat di naman din natin napapakinggan ang panig naman po ng depensa. Yung pong testigo na si Mayor Sebastian or Baste Duterte, wala raw personal na kaalaman sa interes sa sell-in o investment ng kapatid niya na si Vice President Sara Duterte. Si Luisa Irispe ang magbabalita.
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
13: Jamie, simple lang ang tinumbok ng defense team sa pag-usisa sa hostile witness na si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong araw. Ito ay walang personal na kaalaman ang alkalde kung anuman ang mga financial interest o negosyo na idinadawit sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa cross-examination kasi ni Attorney Justin Nicole Gular, defense counsel kay Mayor Duterte, ang binigyang diin lang bukod sa walang kakayahan ng alkalde na isa-isahin ng mga dokumento na binibigay sa kanya ng Bids and Awards Committee para sa mga awarded contracts sa GenCorp's Industry Incorporated dahil sa dami ng mga dokumento na pinipirmahan nito kada araw ay wala rin itong personal na kaalaman kung ano-ano ang mga interes ng vice-presidente at kanyang mga negosyo. Binigyan din sa pagtatanong ng depensa kay Mayor Duterte na kahit stocks ay wala siyang alam kung ano man ang pagmamayari ng kanyang kapatid. Simple lang naman ang paliwanag ni Mayor Duterte dito. Anya ay privacy ito ng kanyang kapatid. Narito ang bahagi ng paglilitis at pagtatanong kanina ng defense team.
17: Have any personal knowledge of her business interest?
11: No.
17: No specific personal knowledge or information about any corporation na may stock holdings siya po?
11: No, I do not know.
17: No personal knowledge or information on what corporation she has investments in?
11: No.
17: No personal knowledge din po or information on what corporations she has beneficial ownership of, if no. any. And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
11: We simply do not discuss this.
17: And
11: I did not ask. It's her privacy.
13: Jamie, tinanong din naman kanina si Mayor Duterte kung may alam ba ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice-Presidente o kung ano man ang inilalagay ng kanyang kapatid sa kanyang salen. Pero para kay Baste, naninindigan siya na wala rin siyang alam patungkol dito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
17: Being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say as well that you don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the salen? Tama po ba?
11: Of course.
17: No knowledge on liabilities, assets, anything.
11: No.
17: And again, for the record, para maintindihan ng publiko, why don't you have any personal knowledge on this?
11: It's not my responsibility to know this.
13: Tinggil naman sa 19 na kontrata na ini-award ng Davao City sa GenCorp, iisa lang din ang paninindigan dito ni Mayor Baste. Walang pabor kapalit na mga kontrata, walang irregularidad o anumang hokus-pokus sa likod dito. At kung babalikan din naman, wala namang pag-question ng Commission on Audit patungkol sa mga kontrata sa pagitan ng Davao City LGU at pati na rin ng GenCorp. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
17: Confirm Mayor for the record that all contracts between the Davao City LGU and GenCorp Industry Inc. are above board and legal, correct?
11: Yes.
17: That no favor, special treatment, special accommodation was made in relation to the award of these 19 contracts by the Davao City LGU to GenCorp Industries Inc.
11: Absolutely, yes.
17: And am I correct in saying that these contracts entered into by the Davao City LGU with GenCorp Industries Inc., including the disbursements made in relation to these contracts was never flagged by the Commission on Audit?
11: Yes.
13: Samantala, Jamie, pinagtalunan naman ng prosekusyon at depensa kanina ang huling tanong ng defense team kay Mayor Duterte. Tinanong kasi ni Attorney Gular si Mayor Duterte kung ang kung bilang kapatid ng Vice President, sa tingin niya ba ay gagawin ng Vice Presidente na humingi ng pabor kapalit ng mga kontrata. Sinubukang salagin ng prosekusyon ng tanong pero pinayagan pa rin ito ng korte dahil ang katwiran ng depensa ang paglilitis ay sui generis. Sumagot naman si Mayor Duterte dito ng no. Narito ang bahagi ng pahayag na yan kanina sa paglilitis.
17: Now, being the brother of the Vice President herself and having known her for years, do you think that it's in her character as a person and as a politician to ask these kinds of special
18: objection,
17: favors?
18: Objection, Your Honor. that calls for a conclusion that violates the character rule, that violates the opinion rule.
17: Your Honor, if I may respond.
19: Go ahead, Attorney.
17: To quote the oft-repeated words of the prosecution, this is a constitutional and sui generis proceeding. If we are here to ferret out the truth, let the witness answer.
19: If that is your final question, Your Honor, counsel, I will allow it.
17: That's my final question.
18: Okay. Your Honor,
17: Yes, Your Honor, the court has already ruled.
18: May we put our exception to that ruling on the record, Your Honor, that it violates every rule of opinion, conclusion, character on the record, Your Honor.
17: But this is a sui generis proceeding, Your Honor.
1: If you know a Mayor Duterte, you may answer.
15: Can you reiterate the question, sir?
17: For the record, I'll reiterate the question. Now, being the brother of the Vice President herself, having known her for years, do you think that it is in her character as a person and as a politician to request for any favor, accommodation, or special treatment in relation to government contracts of a corporation?
15: No.
13: Jamie, kanina naman matapos nga ang pagtestigo ni Mayor Bastet Duterte dito sa impeachment trial ay agad siyang umuwi. Tinanong natin siya kung magbibigay siya ng pahayag. Sinubukan natin siyang habulin kanina at tanongin ng mga miyembro ng media pero hindi na siya pumayag na magbigay ng anumang pahayag. Samantala kanina pa ay napag-uusapan nga itong patungkol kay Jaime T. Cruz na siyang kinumpirma nga din ni Mayor Bastet Duterte na kilala niya. Pero kanina sa cross-examination ay hindi naman yan isa sa mga tinanong ng defense team. Pero sa press conference kanina matapos nga ang impeachment trial ay natanong ito kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team. At para sa kanya ay nasa sa ebidensya na ito ng prosecution kung ano man ang nais nilang patunayan patungkol kay Jaime Cruz. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-31 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas, September 30, inaasahang haharap ang mga testigo ng prosecution na sina Senator o former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, Attorney Kathy Florence M. Baldonado ng Register of Deeds sa Davao City at Attorney Marco K. Pineda ng Register of Deeds sa Samal, si Attorney Ronel U. Bonaventura ng Executive Director Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang Disud Kapihan sa Radyo. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
20: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabond!
3: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
25: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
26: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
27: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
28: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Tala kayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at siksik na siksik sa magagandang balitang episode ng Disud Kapihan sa Radyo. Hatid pa rin sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development and of course, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
1: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po, Attorney T. At sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM. At syempre po sa ating mga avid viewers po sa ating Facebook page at DSUDGovPH. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUDGovPH din po yan. At maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment po dito sa aming live. Yes. At 87 days na lang nga po, Attorney Tin,
4: wow,
1: ay Pasko na.
4: Correct. Nakatalaga nararamdaman na natin, Miss Ali, yung simoy nung Kapaskuhan. No? Medyo malamig na yung pagtulog ko tuwing gabi.
1: Opo.
4: Oo. Konting ano na lang. Dati kasi 5 yung sa gamit kong fan.
1: Opo.
4: So mga 2 na lang ngayon. So yung sabihin, lumalamig na.
1: Yes no. Po. No, pero sa ngayon po ay meron nga po tayong 87 days.
4: 87
1: till
4: days.
1: Till Christmas.
4: So mapag-iipunan mo na, Miss Kanya. 100 a day, may 8,700.

0: May balita sa inyo na 15 na po na linggo na ang DZUD Central Housing and Real Estate Development Regulation Bureau at lahat po na ating regional offices na ay meron na pong zero overdue regulatory applications as of September 28, 2026. So ang ibig sabihin po niyan ay sa loob lamang po ng 15 araw ay nakatugon po ang ating mga DZUD offices, no? Sa lahat po ng applications, either po yan through approval or denial, or kaya naman po ay mag-i-issue ng karapatang notice of deficiency of requirements. Ito po ay matapos nga pong ipag-utos ni DZUD Secretary Jose Ramon Aliling na gawing mas responsive ang serbisyo ng DZUD at gawing mas epektibo ang mga proseso para sa ating mga kliyente at ating mga stakeholders. At alam mo, Ms. Ali, nakikita ko nga dito sa nakaharap kong wall dito sa ating sa labas na ating studio, yung Lingkod Bayani, yes, Commitment Wall. At yan talaga yung ating ginagawa kung kaya't nagpupunyagi tayo dito sa ating regulatory or zero overdue regulatory application.
1: Yes po, at napagtagumpayan po ng ating, yes, central at regional offices po, no, na matugunan nga po agad lahat ang mga applications po ng ating mga stakeholders pagdating po sa kanilang mga applications. At yun nga po, no, mas responsive, correct, ang serbisyong isinusulong po natin dito sa DZUD. At para naman po sa ating tuloy-tuloy po na pag-update sa ating, yes, mga taga-panood, so, guys po namin batiin ang ating secretary, si Secretary Jose Ramon Aliling, ng congratulations po para po sa kanyang napagtagumpayan na a milestone po, no, or award po dito po sa Distinguished Honorary Fellow Recognition po from the Jerry Rojas Leadership Awardees Incorporated during po na awarding ceremony sa Quezon City
0: noong nakaraang Sabado.
1: Yes po, yan po. Congratulations.
0: So, pinapakita natin sa ating screen yung ating parang pagkilala, no, yes, sa po atin pong kalihim na si Engineer Jose Ramon Ping Aliling na iginawad nga po ng
1: Jerry Rojas
0: Leadership. Itong Jerry Rojas, ito, naalala ko to, high school ba? O high school pa lang ako, may ganitong award din eh. Opo. Pero syempre hindi ako yung nakatanggap yung valedictorian namin. No? So congratulations po to Secretary Jose Ramon Ping Aliling sa panibago namang pagkilala, no,
1: yes,
0: sa pagpupunyagi talaga para sa serbisyo publiko dito naman sa sektor ng pabahay.
1: Yes po. At yun nga po, no, balikan lang po natin ang ating mga previous activities, yes, from the previous weeks po. At ito nga pong nakaraan ay nakiisa po ang DZUD Regional Office 10 sa pamumuno po ni RD Paris Raymond Gabalio sa 2026 International Coastal Cleanup dyan po sa Cagayan de Oro City. Makikita po natin na ang aktibidad po ay may layunin na panatilihim pong malinis, ligtas at resilient po ang ating mga coastal communities. At nagsilbi rin po itong tanda na ang pagpoprotekta po sa ating kalikasan ay ating responsibilidad.
0: Ayan, so talagang saludo sa ating mga Juans and Juanas dyan sa Region 10 na tumutulong hindi lang sa issue ng pabahay, kundi maging sa issue din ng pangangalaga sa kalikasan. Yes. At of course, meron din ng Region 30 naman. Dumako naman tayo sa Agusan del Norte, ang DZUD Caraga na pinamumunuan ngayon ni OICRD Naiza de los Santos ay nagbigay naman po ng technical assistance sa isang homeowners association organization para sa mga beneficiaries ng Talaganhaw at Del Pilar Resettlement Project sa Buena Vista at Kabadbaran City, Agusan del Norte. At nais ko na i-shoutout, syempre, ayan na, pinangunahan nito na ating division chief dyan ng HOA CDD na si Attorney Dean Aslia Makarandang at ang kanyang mga kasamahan sa division ng HOA CD, no. Ang aktibidades na ito ay kasama rin po ang Provincial Government of Agusan del Norte.
1: Yes po. At ito nga po ay nagkaroon po sila ng orientation, yes, na nakapokus po sa pagkakaroon po ng responsible po na HOAs para po sa ating mga kababayan na mas maging mas maalam po sa kanilang
0: responsibilidad,
1: yes,
0: no?
1: Compliances po, yes, hinggil po at mga polisiya po hinggil po sa mga HOA. At ito nga po, no, sa naging paglunsad po ng handog ng Pangulo noong nakarong linggo, nakapanayam po ng DZUD ang ilan sa mga nakatanggap po ng kanilang mga titulo. Diyan nga po yan sa San Juan City Atrium. Pakinggan po natin ito. sa naging

0: bunsad ng handog ng Pangulong Serbisyong Sapat para sa Lahat, 913 na benepisyaryo ng Enhanced Community Mortgage Program ang nakatanggap na ng kani-kanilang mga titulo mula sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan natin ang galak at pasasalamat ng ilan sa kanila.
1: Salamat kami dahil sa iyong awan to na girls ang aming itutubo. Ano, after half years?
2: Maraming salamat, Paolo.
1: Maraming salamat, Kate. Bumumatat.
3: Masaya kasi assurance na sa amin na talaga yung titulo at sa amin na talaga yung lote. Maraming maraming salamat po, aming Presidente Bongbong Marcos. Salamat, salamat sa lahat. At sana, yun nga ang sabi ko po, maraming pang matutulungan.
4: Sa inyo, President Biden, sa hanggang inyong pabahay sa Enhanced, salamat sa
0: tuloy-tuloy ang pagtupad ng Expanded 4PH sa pangarap ng mga Pilipino na magkaroon ng kasiguraduhan sa paninirahan at magkaroon ng mas may dignidad na pamumuhay. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at PisodGovPH.
5: Ayan, ako Miss Ali, talagang yung ating mga kababayan dyan sa May San Juan City, no, kitang-kita naman yung kanilang kagalakan din. Almost 913 titles pala ang naipamahagi. Nationwide na ito.
6: Apo.
5: Sa mga benepisyaryo ng ating Enhanced Community Mortgage Program. Of course, yan po ay isang modality under the Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program. At sa pakikipagtulungan niya, talaga ang naka, kumbaga ang nag-aasikaso rin ito ay ating Social Housing Finance Corporation, no, na pinangungunahan ni President Federico Laksa.
6: Yes po, no. At yun nga po, no, significant din po yung number of titles na naipamahagi po sa ating mga kababayan dahil
5: na
6: 9/13 din po ang birthday ng Pangulo po, no. So nagkataon din na parang regalo. Regalo din po ito ng ating Pangulo, no, ng ating administrasyon po sa ating mga kababayan.
5: Yes.
6: Na naipamahagi na po ang matagal na po nilang inaasam-asam na titulo. At ayun nga po, no, tinuldukan po na Expanded 4PH ang ilang dekada pong paghihintay ng ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas na makuha na nga po ang kanilang mga titulo.
5: Yes, at ang lagi nating paalala sa ating mga kababayan na mga, kumbaga, sila ay pinagpala kasi, no, hindi yan swerte-swerte lamang po, ha. Yan talaga ay isang blessing, kaya pag may blessing dapat pinag-iingatan at inaalagaan, no, para po sa ating mga kababayan, no, makabawas tayo dun sa mga hinahabol pa nating housing needs. At para naman po sa isa sa mga pangunahing good news, dahil next week, Miss Ali, kailan ba? I think this coming Thursday ba? Ay, Oktubre na.
6: Yes, opo.
5: So talagang nagmamadali talaga si Tito Marie, Tito Joe Marie Chan. Inahabol niya talaga ang pagsapit ng kapanganakin ni Jesus, no? Yung araw ng Pasko para sa atin na talaga nagse-celebrate yan. Dahil Oktubre, bago po ang Kapaskuhan, ay pinagdiriwang naman po ng DHSUD ang National Shelter Month. Ayan.
6: Ayan.
5: Meron tayo ipapakita, of course. Meron tayong tema ngayon. Taon na ito, pero ang bago yan, ang ating National Shelter Month ay ating pinagdiriwang sa bisa nga po ng Proclamation Number 662 Series of 1995 na nagdedeklara sa buwan ng Oktubre bilang buwan ng pabahay.
6: Yan nga po, no, at ito po ay pinapaalala po nito ang pangako po ng pamahalaan na matiyak ang bawat pamilyang Pilipino ay may sapat, ligtas at abot kayang tahanan. At higit pa po dito, ito po ay pagkakataon upang ipakita ang sama-samang pagsisikap ng DSUD at ang ating mga key shelter agencies na magtayo ng hindi lamang mga bahay kundi ng mga komunidad alinsunod sa adkain ng bagong Pilipinas. Isa na rin po dito ang panawagan para po sa suporta ng LGUs,
5: yes,
6: at mga pribadong sektor at ng publiko tungo po sa isang mas marangal na pamumuhay para po sa lahat.
5: Yan. So, ang ating tema ngayong taon, Miss Ali, ay tatlong salita,
6: yes,
5: lamang.
6: Po.
5: No? Hindi nyo ito makakalimutan. Tahanan, pamayanan, kinabukasan. So, Yan, kinikilala nga po ng ating kagawaran na ang pagkakaroon ng tahanan ay hakbang sa isang mas magandang komunidad o pamayanan at mas maliwanag na kinabukasan. No? Paulit-ulit nga tayo pag tayo nagbabahagi ng ating mga milestones, ika nga sa ating expanded 4PH, no, tinatanaw natin itong pagkakaroon ng sariling tahanan or kasiguraduhan sa kinatitirikan na kalamang tahanan, yung isang kumbaga mas meron silang inspiration, no, sa kanilang hinaharap sa bawat araw. So we are looking forward sa ating mga kababayan na nagkaroon na ng mga sariling tahanan na mas brighter yung future, no, para sa kanila at sa kanilang mga anak, kasi meron silang araw-araw na uuwian at doon sa loob ng tahanan na yon talagang pagsasamahan nila yung kanilang mga pangarap at mga blessing din sa buhay.
6: Opo, at kaya naman po patuloy po ang DSUD po, no, sa paggawa po ng mga polisiya at sa pagkaroon po ng mga inisyatiba na maglalapit po sa ating mga kababayan na magkaroon nga po ng sariling ligtas, disente at mas may dignidad na tahanan. At ito rin po ay sumasalamin sa bawat tahanan po na naitatayo ay ang paglapit po sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino.
5: Oo, mas pinaigting talaga ng DSUD ang pagpapalawak ng akses sa ligtas, disente, abot-kayang tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga modalities. No? Marami na po ang mga nakalipat sa kanilang mga vertical at horizontal units na minsan nga po ay nabibisita rin, no, na ating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at of course kasama ating kalihim at ating mga kasamahan pa sa key shelter agencies na ibahagi, napapanood nyo po yung mga binabahagi namin mga testimonials ng ating mga homeowners na talaga nagpapatunay po yung kaibahan ng pakiramdam at nung kanila ngayong view, yung environment nila dun sa mga bagong tahanan na kanilang napuntahan. Of course, yan nga po ay sa tulong din ng Enhanced Community Mortgage Program, no, na kung saan din po yung iba doon ay nakatanggap naman ng titulo sa mga lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan.
6: At nandiyan din nga rin po ang Presidential Proclamations po kung saan po ina-award ng gobyerno ang mga lupa po sa mga kwalipikadong benepisyaryo at nagsimula na rin po ang construction para sa mga rental housing units sa ilalim po yan ng Expanded 4PH kung saan mas pinaabot kaya ang buwan ng hulog po para sa ating mga kababayan. At sa susunod nga po na linggo,
5: Lunes,
6: October
5: yan.
6: 5, yes po, formal na pong bubuksan ang National Shelter Month at kasabay nga po nito ang paglulunsad po ng mga booth ng mga key shelter agencies sa lobby po ng DSUD sa central office. At sa October 19 to 20 naman po, magkakaroon po ng National Housing Expo sa SMX Convention Center na po pangungunahan po ng Pag-ibig Fund. At mamaya nga po, meron po tayong kasama ang special na bisita po na magbibigay po sa atin ng mahalagang impormasyon at magagandang balita po mula sa Pag-ibig Fund.
5: Tama yan. At of course, meron din tayo nakalinya pong legal summit naman on October 20 to 22 kung saan magbibigay kaalaman din ng ating kagawaran sa DSUD Revised Codified Rules at sisiguraduhin po nito ang isang consistent at uniform na application ng rules of procedure sa central at regional offices. So, nais ng lecture series na ito na patuloy na i-capacitate ang ating mga personnel, no, dito sa kagawaran upang mas maging epektibo tayo sa ating pagsiservisyo, Ms. Ali. At sa darating ding katapusan, October 28, ay meron din pong National Real Estate Summit na siya namang pong magiging daan upang mas magkaroon naman ng kaalaman. Ito na yung ating mga stakeholders, no, yung mga real estate persons, yung mga brokers natin dyan, no, yung mga engaged po in real estate, no, ay kayo po ay I think merong ipapadala namang imbitasyon ng ating HRED Bureau patungkol dito, no, upang doon ay ating matutunan ng mga regulatory frameworks na inilalabas po ng ating bureau. Tatahakin din dyan yung codified rules, yung regulatory manual po na ipapa-implement na po natin dahil kung amin pong nabanggit ito, nagkaroon ng mga instruction ng ating kalihim, no, sa pagbubuo ng technical working group upang masusing pag-aralan yung ating mga polisiya, yung mga rules and regulations upang maging mas responsive, mas maging appropriate siya, no, dun sa mga, syempre sa mga developments real estate sector sa ating bansa. Kaya nga, Ms. Ali, anyayahan mo na sila. Pero pwede bang banggitin ko Hindi ko yata naipasulat kay Miss Ali. Meron din kami sa October 26. Talagang ilang inyong ano, yung airtime. Ang HOA CD Bureau po ay meron din pong inihanda naman para sa mga, syempre sa mga HOA, ano natin, tawag dito, mga taga-subaybay, mga homeowners po dyan, especially the board of directors or justice or officers. Meron po kaming inihanda po sa inyo na training, no? Mm-hmm. Para po dun sa nagawa nating module para sa mga responsibilities, sa duties and responsibilities ng mga naihalal po ninyong board of directors or sa mga nais tumakbo sa kanilang mga HOA. Maglalabas din po kami ng anunsyo niyan sa tulong po na SEPA sa ating pong official Facebook page. But that will be on October 26.
6: Okay naman po. So talaga naman pong very busy po ang aming opisina ngayong October. Mm-hmm. At syempre at ito po ay lahat ay para sa inyo rin po. Para po sa ating ikauunlad po ng ating sektor na pabahay po. Mm-hmm. No? Kaya naman po inaanyayahan po namin kayong lahat na tumutok po at mag-follow sa social media accounts po ng DSUD at ng aming mga key shelter agencies para po sa mga updates kung paano nga po ba lumahok at kung ano po ang mga dapat pong abangan ngayon po, ngayon pong National Shelter Month.
5: Yes. Ayan, especially yung ating forum or housing expo dyan sa SMX Convention Center. Malamang ay magsiksika na naman ng mga tao para sa kanilang ninanais na sariling bahay no, at lupa na rin. So time check muna tayo, Miss Ali. Ang oras ngayon ay 3:28 ng hapon. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan. Makakasama natin sa ating pagbabalik na si Pag-ibig Fund Vice President Jack Jacinto Jr. upang magatid naman po ng magandang balita, of course, sa Pag-ibig Fund sa kanilang gagawing housing expo at sa iba pang mga programa nila para sa ating mga Pag-ibig Fund members. Kaya wag na wag po kayong BBTU. Magbabalik po ang DSUD Kapihan sa radyo.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Disusun, kapihan sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Andito pa rin po tayo sa Disud Kapian sa Radyo at ngayon naman po makakasama natin si Pag-ibig Fund Vice President Jack Jacinto Jr. upang maghatid po ng magandang balita mula sa Pag-ibig Fund. Good afternoon po, VP Jack.
21: Good afternoon,
22: VP Jack. Good afternoon, Director Christine. And yes, good afternoon, Ma'am Eliza. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating kapihan ngayong hapon.
5: Oo, naku, maraming salamat, VP Jack, no? Talaga. Okay yung ating challenge this afternoon pagpunta rito sa studio, but it's worth it dahil alam namin napakaganda ng mga ibabalita mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no? Salamat sa iyong panahon na makasama muli dito. Regular ka na naming bisita dito, parang suki ka na. Susunod co-host na to si VP Jack. Sige, VP Jack, mayroon kayatang mahalaga munang mensahe bago syempre tayo dumako dun sa ating mga ilang katanungan sa inyong ahensya.
22: Opo, Director Christine, Ma'am Eliza, sa ating pong mga miyembro, ang Pag-ibig Fund po ay gusto po naming ibalita yung estado po ng Pag-ibig Fund dahil lang may-ari ng Pag-ibig Fund ay yung ating mga miyembro at ang pangangalaga ng pondo ng mga miyembro ang nasa aming ang pinakamahalaga para sa amin sa Pag-ibig Fund. At sa ngayon ay meron tayong mahigit 17 million active members. Wow. At ang total assets natin ay 1.3 trillion pesos na. So ganyan na kalaki. Ganyan na kalaki ang Pag-ibig Fund, and as of August ngayong taon, yung mula Enero hanggang Agosto, ay nakapagpalabas na tayo ng mahigit 95 billion pesos in Pag-ibig housing loans na nakatulong sa halos 60,000 nating mga kababayan na magkaroon ng sarili nilang bahay, ng sarili nilang tahanan. At yan naman yung utos ng ating Pangulo, ng ating Pangulong Marcos na dapat gumagalaw tayo at naghahanap ng paraan para yung serbisyo ng pamahalaan ay maihatid natin sa ating mga kababayan at sa pamumuno po ng ating Secretary Ping Aliling, tayo po sa housing sector, ayan po ang ating nagagawa at patuloy pong ginagawa sa ilalim po ng expanded 4PH.
5: Yes, at talagang alam mo ba dito, VB Jack, sa ilang mga episodes na rin ay binabalita namin yung mga recent din na inyong tie-up or partnerships, no?
6: Yes.
5: Sa iba't ibang mga talagang kilala na at established na na developer, mga developers natin dito sa bansa. So malaking bagay din yun kasi yung ating mga kababayan ay kaya na rin maabot yung mga ganong quality ng pabahay. I think yun talaga yung thrust ngayon ng Pag-ibig Fund. No? Sabi mo nga, mas nagiging accessible siya sa mas maraming miyembro. Siguro soon si Miss Ali, pipila na rin to sa'yo para mag-apply. No? Pero ang maganda dito yung mga nababalitaan namin dito sa Kapia na talagang na-appreciate yung ginagawang efforts ng Pag-ibig Fund sa pangunin ni Manang Malen, no? Na inyong CEO, no, para sa ating mga kababayan. So, I think meron ka pang isang exciting na balita kasi nabalita namin earlier by Thursday, October na. At syempre, alam naman natin sa housing sector, pinagdiriwang natin ang National Shelter Month. Yan. So, ano ba ang aasahan ng ating, sabi mo, ilang milyon na ang miyembro na? 17?
22: Tama, Director
5: Christine. 17 milyon, kasama ako dun.
22: Kasama ka rin dun. Pati si Eliza.
5: Si Eliza. Oh. 17 million. Ano ba ang pwede nang asahan sa Pag-ibig Fund ngayong buwan na pagdiriwang natin by October ang National Shelter Month?
22: Oo, October, Director Christine. Yan po yung pinaka masaya.
5: Tama.
22: Pinaka busy.
5: No, at sobrang busy niyo dyan.
22: Hitik na hitik na buwan sa atin sa mga key shelter agencies. Mm-hmm. Kasama po ang sa pangunguna po ng Department of Human Settlements and Urban Development. Dahil sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayon, ang Oktubre po ay tinaguri ang National Shelter Month.
5: Yes.
22: Kaya po dito ay lalo pong pinag-iigting ng mga ahensya ng pamahalaan, kasama na po ng Pag-ibig Fund, yung paghahatid po at yung paghatid ng mga serbisyo para ho kayo ay magkaroon ng access at oportunidad na magkaroon ng sariling bahay. At iyan po naman ang layunin at nagagawa ng expanded 4PH. At nabanggit nga po nagagawa ho natin ang mga accomplishments ho natin sa housing sector mabati ko na rin po, Director Christine. Syempre nabalitaan ko po kakagawad lamang po kay Secretary Ping Aliling, kay Secretary Jose Ramon P. Aliling ng Jerry Rojas Leadership Awardees.
5: Yes.
22: Na siya po ay ngayon ay isang distinguished honorary fellow.
6: Yes.
22: Dahil po sa kanyang mga nagawa sa industriya ng pabahay. Nagkataon na Director Christine Eliza na pati si Manang Malen, ang aming CEO, na si Manang Marilyn Acosta, siya naman po ay nagawaran bilang isang Asia Modern Hero.
5: Wow.
22: Nitong nakaraang linggo. So talagang
5: congratulations.
22: Papakita po na yung ating mga namumuno sa DSUD at sa Pag-ibig Fund ay tinitingala at
5: recognize
22: po, kinikilala ng mga award-giving bodies. At yan naman po ay bunsod ho ng utos ng ating Pangulo. Malinaw, yan po yung utos ng ating Pangulo. Malinaw yung kanyang direktiba na yung housing dapat makarating sa ating mga kababayan. At yun yung ginagawa natin at lalong gagawin po ngayong National Shelter Month.
6: At yun nga po, no, VP Jack, ngayon nga pong October ang National Shelter Month po natin at nabanggit na namin po kanina ng pahapyaw lang po yung tema nga po ng ating National Shelter Month this year. At kung maaari lang po, pwede po ba natin balikan kung ano po yung tema at paano nga po ba ito makakatulong sa ating mga pamilyang Pilipino po na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay?
22: Sa darating na National Shelter Month, Eliza, kasama po ang Pag-ibig Fund ng mga key shelter agency sa ilalim ng DSUD na magsasagawa ng mga iba't ibang activities para yun nga, mapalapit ang pabahay sa ating mga kababayan. Ang ilan sa ating mga gagawin ay yung ating tinaguri ang National Housing Expo.
5: Yes. Nagbabalik.
22: Na mangyayari sa October 19 and 20 sa SMX Convention Center, Manila sa Pasay.
5: Yan, ang ganda ng inyong ano.
22: Last year po, last year ay dumalo po ang mahigit 23,000.
5: Wow, 23,000 doon sa World Trade naman ginawa yan.
22: Ng ating mga kababayan na naghahanap ng paraan para magkaroon po ng sariling bahay. Yes. Napakaganda po ng ang ginawa natin sa National Housing Expo na ito na dinalohan mismo ng ating Pangulo. By the way, dinalohan po niya ito dahil ito po yung first government-led National Housing Expo sa kasaysayan ng ating bansa. Ang maganda dito, Director Christine, Ma'am Aliza, yung National Housing Expo, ito yung nagpapakita ng nagagawa at na-accomplish ng expanded 4PH. Eh. Pinagsasama ho niya yung private sector, tayo po sa pamahalaan, at hinahatid po yung affordable housing sa ating mga kababayang nag-ahanap ng sariling tahanan.
5: O, alam mo, BP Jack, talagang tuwan-tuwa ako dun sa inyong inulunsa. May hindi kasi ako magpupunta sa mga ganyan expo-expo. Lalo, damihan nyo yung mga freebies. May hindi ako sa mga food expo. Alam mo na kung bakit, no? Nabubusog tayo kahit di tayo. Nagbayad tayo ng entrance fee. Pero ito ba, may entrance fee ba ito para alam lang ating mga kababayan?
22: Libre
5: yan,
22: po ito.
5: Yan, libre
22: at,
5: ito.
22: At over the next few days, antabayanan po ng ating mga nanonood at nakikinig sa ating Facebook page, sa official Facebook page ng Pag-ibig Fund, maging sa web page, websites po ng Department of Human Settlements and Urban Development, maging ng mga key shelter agencies. Pangan ho nila yung anunsyong ito dahil po pwede po kayong magparehistro
5: para online yata.
22: Oo, no? Para mapili ho ninyo kung anong araw po yung maganda at pwede po sa inyo. October 19 at 20 po, Lunes at Martes po yan. October 19 and 20. So, iplanuhin nyo na po kung kayo po ay naghahanap ng sariling tahanan.
5: Tama.
22: Ayan, napakaraming
5: ito, magandang option. Isang puntahan lang, no?
22: Kasi sa ngayon ho, sa as of this morning,
5: more than
22: 60 accredited developers na po ang sasali at ipapakita yung kanilang mga iba't ibang housing units na maaaring mabili ng mga pupunta sa Housing Expo sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Yun po yung kinaganda, Director Christine, ng Expo na ito kasi pagka pumunta po ang pagka nagparehistro po, magparehistro muna
5: online,
22: kayo online sa pagpunta para mapili ho ninyo October 19 ba, umaga ba, hapon ba, o day 2 ba ng umaga o hapon, pili ho kayo ng schedule ho ninyo. Pag libre po yung mahalaga pong maipaalala na libre
5: ho ang pag-isip. Ha? Baka may mag-alok dyan tickets sa labas.
22: Ingat po kayo sa online na mga ganyang
5: magbibigay ng mga passes. No? Passes talaga luman-luman ng director dyan. Yung VP Jack. Yung ticket. So, libre. Yan na. Nanggaling na. Walang iba kay VP Jack. No? Libre ito.
22: Libre
5: pero walang libre yung pagkain. Ha? Linawin mo rin yun.
22: May discounted po.
5: May discounted. Ayun. Maganda rin yan.
22: At ang yun nga po, pagka po sila yung nagparehistro, ay makakatanggap po kayo ng SMS confirmation.
5: Okay. Mm-hmm.
22: Pagpunta ho dyan, yung SMS ho ninyong matatanggap, ay sasabihin na rin ho namin sa mga pupunta kung more or less, yung estimated ho nilang maaring mahiram.
5: Meron ng initial assessment.
22: Opo, base sa inyong income. So, pagpunta nyo sa Housing Expo, alam na nung miyembro kung magkano yung kaya niyang mahiram sa Pag-ibig. Para pagpunta ho nyo doon, mamimili na lang ho kayo kung ano yung sapat yung kakayanin ng benepisyo ninyo sa Pag-ibig Housing doon para makapili kayo kung ano yung housing unit na pwede ho ninyong mabili mula sa aming partner developers.
5: Yeah.
22: At dahil nandun ang Pag-ibig Fund, dahil nandun ang Gisud, pwede nyo na hong isubmit yung application. Paglabas ho ninyo,
5: medyo itayin mo na lang yung feedback ni Pag-ibig Fund, no? Kailan ang pa-orientation yun, di ba? May pa-orientation yun, di ba?
22: Mayroon po tayo sa ating website, makikita po yung abangan ho nila yung ating
5: yan, yung mga detalye
22: yung detalye po nito, lalo na po yung pagrehistro. Biro niyo, Director Christine, Ma'am Alisa, pupunta yung miyembro ng umaga. Walang bahay.
5: Pag-uwi.
22: Paglabas, mayroon na. Mayroon
5: na. Oh, di ba? Nakipicture na siya doon sa mga model unit na. Di ba may mga display din po, po makikita doon. So, napaka-exciting itong dalawang araw na to, no, na inihahanda ng Pag-ibig Fund para sa ating mga miyembro ng Pag-ibig. Ako gusto ko nakikita yung... Kasi parang napo-foresee mo na ano, itsura ng iyong sala, di ba? Ng iyong kwarto. So, ayan, talagang wag na wag niyo pong kakaligtaan. Kung kailangan mag-file ng leave, pwede na rin, no?
22: Sa katunayan.
5: Kasi lahat na to, hindi ka naiikot kung saan sa ang mga lugar. Isang puntahan lang.
22: Kasi ho,
5: malaking katipiran.
22: Kasama ho yung Director Christine and Alisa sa kinonsider natin sa Expo. Kasi pag yung experience ho sa pagbili ng isang bahay, tama ho kayo. Baka ho mag-leave kayo kada ng ilang beses para makahanap ng unit na akma sa inyo kasi maglilib kayo ng Lunes kasi titingin kayo ng unit dito sa project na ito.
5: Tama.
22: Tapos after one week,
5: may titingin ka naman na naman sa iba, no? Social media, puntahan mo na naman. So,
22: bawat araw, yung gastos at lahat, pagka ginawa ho ninyo yan, magtatagal at gastos. Kaya po dito sa Expo, ayan na, pinagsama-sama na ho natin sa isang lugar, yung lahat po ng housing units na maaari po ninyong mabili. At dahil nga nandun kami, diretso application.
5: Diretso na, tatanggapin na doon.
22: Yung isang araw na sabihin natin kung maglilipo, kahit ipaalam niyo po sa inyong employer. Dahil, by the way, Ma'am Christine, katulong din ho natin ang mga partner employers natin, Ma'am Alisa.
5: Ah, nice. Oh,
22: humihingi tayo ng suporta sa kanila. Tama, kung mayroon silang, kung mayroon silang mga empleyado na balak makabili ng sariling bahay, ay maaari pong umattend sa ating Expo dahil yun nga po, pinagsama-sama na natin lahat doon ang partner developers, again, sa pakikipagtulungan sa private sector para makita nila yung housing options nila at dun mismo ay pwede na silang mag-apply o makapili ng ma-shortlist man lang yung mga gugustuhin nila.
5: And I think naalala ko last year, VP Jack, meron din kayo doon pwedeng mag-ano nung ID? Meron din ba kayong gagawin doon na pwede na mag-apply nung membership ID? Or pwedeng mag-apply doon? Meron din ba kayo ilalagay ng mga ganung booth or talagang...
22: Yung pong, tama, Director Christine, may service booth po ang Pag-ibig Fund dito para ho kung sakaling may mga walk-ins. Pero again, mas
5: maganda na mag-online register na.
22: Kayo. Ngunit kung pupunta ho kayo doon nang hindi nakapag-rehistro, ay nandun
5: tatanggapin
22: po,
5: naman.
22: Nandun po ang Pag-ibig Fund para magbigay servisyo. At maging sa mga pupunta ho doon, kung may tanong kayo sa ibang benepisyo ninyo sa Pag-ibig Fund, ay nandun po kami.
5: Pwede rin. Yan. At yan ay talagang pinapatid natin sa mga nakatune in sa ating Facebook page. Sila Josiah Dulay, si Luz Mapa, baka gusto nyo nga dumalaw sa ating Housing Expo. No? Diyan po ang yung makatanungan ay maari din pong masagot. Baka may ilan pang pahabol na mensahe or karagdagang impormasyon, BP Jack, mula sa Pag-ibig Fund na para sa ating mga miyembrong nagnanais ng magkaroon ng sariling bahay.
22: Opo, Director Christine, binabanggit ho natin ang yung ginagawa po natin sa Expanded 40H. Ang hinahatid ho natin dito po sa National Housing Expo ay accessibility.
5: Tama.
22: Maliban po dyan sa accessibility, nandyan din po yung affordability.
5: Affordability, importante yun.
22: So, sa layong pong yan, tuloy po ang Pag-ibig Fund sa paghatid po ng 3% rate.
5: Yan.
22: 3% subsidized rate para sa mga socialized housing units na bibilin ho ninyo via Pag-ibig Housing Loan. Ay napakalaking bagay ho niyan sa mga pinuntahan ho natin, sa pinupuntahan po ni Secretary Ping, sa mga pinupuntahan po ni CEO Malen na mga housing projects sa ilalim ng Expanded 4PH. Naku po, pag nakausap niyo po yung mga housing beneficiaries at mga nakatira na doon.
5: Totoo
22: po talaga yung malaking bagay ho na ang monthly ho niya ay nasa 4,000 pesos. Kasi ho, yung renta, minsan 5,000 pa.
5: 5,000 na, lalo kung... At maliit lang yun. Spasyo, di ba?
22: Yes, so nakakatipid na sila kumpara sa renta sa kanila pa.
5: Tama. Yung kanilang yun nabiling
22: property. At maliban doon sa ating 3% rate, nandyan din yung promo rates natin,
5: meron.
22: Director Christina, 4.5% for loans up to 4.9 million.
5: Wow.
22: And promo rate na 5.75% naman up to 10 million pesos. Para hindi lamang low income members, minimum wage earners, yung ating mga pagsilbihan. Ngunit, pati po yung ating mga miyembro sa middle income sector.
5: Yes, so at talagang tuwan-tuwa yung mga kababayan natin na nabalitaan na inangat na up to 10 million pesos, no, yung pwedeng mahiram. No, pero syempre again depende yan sa kanila ding income, yes. No. So yan kailangan niyo lamang pumuntahan ang official website at Facebook page din, no, ng Pag-ibig Fund para po sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng lingkod Pag-ibig, oh, di ba? Okay ba yung segue na yun na VP Jack? Yan talagang ang bilis ng oras, VP Jack, nagpapasalamat ulit kami sa iyong panahon na inilaan dito sa Kapihan sa Radyo, no, para maibahagi sa ating mga tagapanood, tagapakinig yung napakagandang programa again, no, this coming October para sa National Shelter Month ng ating pamahalaan, no, na nandiyan ang Dishud, nandiyan ang Pag-ibig Fund, makasama din natin iba nating key shelter, di ba? Yes. Meron din silang mga
22: tama po, doon. Din po, Director Christine, ng National Housing Authority, yan, ng Social Housing Finance Corporation, ng National Home Mortgage, yan, Finance Corporation, maging yung Human Settlements Adjudication Commission. Nandiyan po kaming lahat.
5: Sama-sama, yes, talaga buong puwersa ng ating housing sector ay magsasama sa public and private, yes, together, no? Diyan sa napaka mahalagang event na yan on October 19 to 20. Anong oras nga ito, VP Jack?
22: Magsimula? Magsimula po tayo, Director Christina, ng alas 8 po ng umaga.
5: Wow.
22: At sa dalawang araw po na yan, ay, we look forward po talaga na makasama po namin kayo dahil ang hatid lamang po natin dito, mm-hmm, namin sa Dishud, natin sa Pag-ibig Fund mula po sa pamahalaan ay makatulong po sa inyo na matupad yung pangarap yung magkaroon ng sariling bahay.
6: Yan. Napakaganda po talaga ng lingkod Pag-ibig, and of course. Alinsunod po ito, no, sa utos ng Pangulo na ilapit, mm-hmm, po ang ating mga kababayan sa access po sa ligtas, mas desente at abot kayang tahanan. At yan, nakakatuwa naman po, no, sa inyong pagbabahagi, VP Jack, maraming salamat po sa pagpapaunlak at pagpunta po dito sa Dishud Kapihan sa Radyo. So uulitin po.
22: Opo, of course.
5: Suki-suki na yan si VP Jack. So at bago tayo magtapos, nais nating batiin isang happy birthday ang ating director for syempre Human Resource Development Division, si Director Ruby Carino. Happy birthday, ma'am. At isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
6: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Dishud Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes. Sabay-sabay po tayo.
5: Bimpi Jack, samahan mo naman kami ang yung tasa. Sabihin natin yung
14: Tara, kape tayo, usap tayo.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat.
17: Dishud, Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahigit 8,000 tauhan ng pambansang pulisya ipinakalat sa ikalawang araw ng tigil pasada. May live report si Dayan Lear.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Yes, sa Omar, umabot sa 8,643 na mga tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy ngayong araw para sa ikalawang araw ng tigil pasada ng ilang grupo ng transportasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, nakakalat ang mga pulis sa iba't ibang lugar para magbantay sa seguridad. Ngayong araw ng Martes, nasa 11 rally ang na-monitor ng PNP kung saan umabot sa 275 na mga individual ang nakibahagi. Hanggang sa ngayon, wala pang naiulat na mga untoward incidents kaugnay sa Tigil Pasada. Samantala, sinabi ni Ko na naglaan na rin sila ng mga sasakyan para naman sa libreng sakay ng mga apektadong pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Samantala, pamahalaan nakabantay sa mga aabuso sa umiiral na fare hike para sa PUB Transport. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Higpit na magbabantay ang pamahalaan laban sa mga driver o operator na hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga trooper na maniningil ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na ito naman ang dahilan kaya't pinaskill sa website ng tanggapan ng fare matrix upang maipapatid anya sa publiko ang angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Sabi ng opisyal, sakaling masingil ang mga commuter ng mas mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Pagsisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ang pamahalaan ng anumang reklamo na kanilang matatanggap hingil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes nang inaprubahan ng pamahalaan ang piso fare hike, ngayong Linggo naging epektibo ang dagdag singil sa pasahe para sa public utility vehicles tulad ng jeep, bus at airport taxi. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Pagpasa sa batas sa mag-aalis sa travel tax, pinamamadali sa gitna ng papalapit na holiday rush. May live report si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si Marikina Ripis na Detective Miro Kimbo sa mabilis na pagpasa ng panukala nag-aalis sa travel tax bago ang holiday rush. Ayon kay Kimbo, makatutulong ito para mabawasan yung gasto sa mga pamilyang babiyahe sa ibang bansa para magbakason o bumisita sa mga kamag-anak. Sa kasalukuyan, nasa 1,620 pesos yung travel tax para sa pasahero nagbabayad ng full economy class rate. Para sa pamilyang may apat na miyembro, aabot sa 6,480 pesos yung maaring matipid kung tuluyang aalisin ang buwis. Pinagtibay na ng Kamara sa third at final reading yung Travel Tax Abolition Act of 2026 noong March 16. Kabilang ito sa mga priority measure ng LEDAC. Pinatitiyak naman ni Kimbo na dapat ay mapalitan ang mawawalang pondo na nakalaan para sa turismo, edukasyon at programang pangkultura na kasalukuyang sinusuportahan ng travel tax. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. Senador J.B. Ejercito, hinamon ng DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang airport accessibility. May ulat si Nimpa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinamon ng Senador J.B. Ejercito ang Department of Tourism o DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ang iba pang hatlang sa pagdami ng foreign tourists sa bansa. Sa Senate hearing para sa proposed 2027 na budget ng DOT, sinabi ni Ejercito na manahing hamon ang pagiging archipelagic country ng Pilipinas dahil karamihan sa international visitors ay dumadating sa pamamagitan ng eroplano. Dahil dito, minumungkahin niyang pagandahin at gawing mass visitor friendly ang mga paliparan kabilang ang pagpapalawak ng access ng foreign travelers sa e-gates. Hinimok din ni Ejercito ang DOT na tingnan hindi lang ang tourism promotion kundi pati ang presyo ng hotels, pagkain at iba pang tourism services. Ayon sa Senator, mas mataas ang presyo ng hotels at restaurants sa Pilipinas kumpara sa Vietnam at Thailand na maaaring makaapekto sa tourism competitiveness ng bansa. Sinabi naman ni Tourism Secretary Dita Garmatay na kabilang sa tinututukan ng ahensya ang gastro na may tourism at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya para matugunan ang logistical concerns na napapataas ang presyo ng pagkain. Kabilang dito ang pagpapahusay ng cold chain facilities at mga kalsada para mas maayos ang transportasyon ng agricultural products. Samantala, tinanong din ni Ejercito ang Tiesa tungkol sa posibleng alternatibong pagkukunan ng pondo sakaling matuloy ang panukalang pag-abolish sa travel tax. Ayon kay Tiesa Officer in Charge Mark Lapid, nasa 94-95% pang operasyon ng ahensya ang pinupondohan mula sa travel tax collections. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ruling ng impeachment court sa admission ng bank records ng Vice Presidente hindi magiging cause of delay sa paglilitis ayon sa defense team. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi nakikita ng pampo ni Vice President Sara Duterte na magiging cause of delay ang ruling ng impeachment court patungkol sa admission ng mga bank records. Ito ay ang ruling ng impeachment court ngayong araw na binasa ni Presiding Officer Francis Escudero na sinasabing hindi pwedeng pilitin ng prosecution na mag-admit na lang sa mga bank records ang Vice Presidente. Ayon sa ruling, may karapatan pa rin ang Vice na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, kahit pa isa-isahin ang prosecution ng bank records, hindi naman ito magiging sobrang tagal para sa prosecution na ipresenta. Kahit naman isa lang ang witness ng prosecution na magkukumpirma ng bank records, ay pupwede na ito at hindi magpapatagal sa paglilitis. Gayet naman ni Attorney Michael Poa na kaya rin sila hindi pumayag sa admission ng mga bank records dahil maaaring lumabag ito sa constitutional rights ng Vice Presidente. Nagpapasalamat naman sila sa patas na desisyon ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radio Magazine 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radio Pilipinas
32: Radio Publico
33: 738.
34: At Radio Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3
38: AM and FM collab
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 collab.
43: Radyo Pilipinas is on Viber.
44: Viber.
43: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
44: Receive credible news and information.
43: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
44: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
43: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
45: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
47: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
43: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
43: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
23: Ang oras po natin, 9 minuto makalipas alas 4.
12: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
13: Mark in!
12: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
13: Mark out!
12: Mark in! Mark out!
13: Sa balita!
12: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
23: Sa ating mga binabantayang mga balita, mas malaking papel ng mga babae sa pagbalangkas sa mga pulisiya sa ASEAN isinusulong ng Pilipinas. Pamahalaan nakabantay sa anumang pang-aabuso kaugnay ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon.
7: Ito pong paggagawa ng parangal sa ilalim po ng 2026 Medallion of Excellence sa Metrobank Foundation Filipino. Metrobank Outstanding Filipino. Silaksihan ni Pangulong Marcos ngayong hapon. Pagpasa ng batas na mag-aalis sa travel tax sa pinamamadali sa gitna na rin ng papalapit na holiday rush. House Prosecution Panel nanawagan na itaas ang diskurso sa impeachment trial. Yun daw pong labis sa mag-iimbak ng mga supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig.

sa iba pa mga pagsilip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-29 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sinaksihan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggagawad ng parangal sa 4 na guro, 3 sundalo at 3 police officer para sa 2026 Metrobank Outstanding Filipino. Ayon no kay Metrobank Foundation Chairman Arthur T., sa gitna na rin no ng umuusbong na hamon sa seguridad, ekonomiya at lipunan, ang progreso ng bansa ay nakadepende ho sa mga lingkod bayan na gumaganap ng kanilang tungkulin ng may integridad, pagiging competent at malasakit sa kapwa. Ang pangakong anya ito na palatagin ang tiwala ng taong bayan ang nagbibigay daan sa pag-angat ng mga komunidad. Sila rin ang naging susi sa pagkakaroon ng mas matatag na at mas may pag-asang kinabukasan para sa mga Pilipino. Ito anya ang dahilan kung bakit kinikilala ng Metrobank Foundation ang mga public servant na gumaganap ng kanilang tungkulin higit pa sa sinumpaan nilang mandato. Ngayong araw ay nakatanggap po ang bawat isang awardee ng ₱1,000,000. Uy, sarap. Ang Fame Trophy at ang Medallion of Excellence. Mark in, mark out. Pambansang butika, bukas na! Abot kamay na sa mga Pilipino ang mas murang gamot sa formal na pagbubukas ng flagship outlet ng Pambansang Butika. Pinangunahan po ni na Philippine Pharma Procurement Incorporated at CEO, President na CEO Maria Blanca Kim Lokin. At hindi ng iba pang mga opisyal. Kasama po si na PhilHealth Vice President Walter Bacareza, ang PPPI Chair Winnie Castello at SSS President at CEO Robert Joseph Declaro ang pagbubukas po ng butika sa SSS Diliman Branch sa Quezon City. Ay po sa pambansang PPPI, mayigit 200 gamot ang mabibili rito, kabilang po ang 76 na essential medicine sa sakop po ng PhilHealth Yakap Program. Kabilang na po dito ang maintenance medicine na amlodipine na 5 milligrams sa halagang piso. Ay, yung mga may ano dyan, may mga high blood. Yung losartan, 100 milligram, 5 piso. At yung metformin, ay, sus ko eh, yun talagang kailangan. Ay, mga ina-high blood dyan, no, 500 milligram, nagkakahalaga po ng 150. Ah, yung losartan, pinakamahalaga yan eh. Ang dami na...

0: Pensaro Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Sa ngayon, hiwalay na sinusuri ng PNP yung mga pahayag ni Gracioso at pinaimbestigahan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dating House Speaker Lord Alan Velasco nasa labas ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. Wala noong Agosto pa raw eh. Alamin natin sa ulat ni DK Sarate. DK?
3: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record ng Bureau, walang umiiral na hold departure order at wala ring declaratory alert na maaaring pumigil sa kanyang pag-alis ng Pilipinas. Gayunman, sinabi ng BI na hindi ito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual dahil sa mga usapin sa data privacy. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na patuloy nitong ipapatupad ang pare-parehong batas at polisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang personal na impormasyon ng mga individual. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun daw po mga consumer group, nanawagan ng takeover sa problema sa tubig dyan sa San Jose del Monte, sa Bulacan. Detalye mula kay Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
4: Muling nanawagan ng consumer group sa San Jose del Monte City, Bulacan na agaraksyon sa umano'y matagal ng problema sa serbisyo ng tubig. Hiniling ng Kilusang Tapat at United Filipino Consumers and Commuters ang posibleng takeover sa operasyon ng water service provider para matiyak ang maaasahang supply sa mga residente. Isinagawa ng Kilusang Tapat at Water for All ang kanilang panawagan sa San Jose del Monte City na sinuportahan ng UFCC. Ayon sa grupo, 8 taon nang nararanasan ng ilang residente ang kakulangan sa supply, mahinang pressure at iba pang problema sa serbisyo. Iginit nila na ang tubig ay pangunahing pangailangan at hindi dapat ituring na pribilehiyo. Narawagan ang grupo ng malinaw na pananagutan, konkretong solusyon at agarang aksyon mula sa mga kinaukulang ahensya at water service provider. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun daw po mga dealer ng LPG na nawagan sa DOE na dapat gobyerno na mamahala ng mga LPG swapping center. Alamin natin ang detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ!
5: Ito, J. Mark, nanawagan niyang LPG Dealers Association of the Philippines o IDLAP sa Department of Energy na dapat, Tito J. Mark daw, ay mismo pamahalaan ang magpatakbo ng LPG swapping center sa bansa. Ayon nga kay Nestor Pauliente, presidente ng nasabing asosasyon na labis sa kanilang pagkabahala kung maaprobahan ang guidelines ng swapping center sa tayaan na lamang na pirbado at malalaking kumpanya ang mag-manage nito. Dagdag pa ng IDLAP president na dapat kapag nangyari ito ay, kung mangyayari ito rather, Tito J. Mark, ay malulugi sila ng gusto hanggang sa bumagsak ang kanilang negosyo at tuluyan silang ma-dissolve sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na taon. At, Tito J. Mark, at ito nga, ano, ay dapat nga, ano, na magkaroon daw ng maayos na pakikipagdialogo ang DOE sa kanilang hanay. Kaya naman, panawagan nila sa Department of Energy sa pamamagitan ng Oil Industry Management Bureau, kabilang na rin daw ang Department of Trade and Industry o DTI, na dapat ang pagpapatakbo nito ay dapat mismong pamahalaan upang mas maging maayos ang kompetisyon nito sa merkado. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Tinatawagan po ang pansin ng sino man pong kamag-anakan o mga nakakikilala po kina Ginoong James Larry Montes Gaines Jr. at kay Ginoon Chun Wa Fok. Sila po ay pawang mga pasyente na sumakabilang buhay na po dyan sa Makati Medical Center. Ang kanila pong mga labi ay nananatili po sa naturang ospital. sino man po may impormasyon hinggil sa kamag-anakan o sino man po nakakikilala sa dalawang ginoon na ito na sumakabilang buhay na po, mga namayapa na, hanapin lang po ang mga medical social worker na sina Ginang Maria Fatima Moral at Binibining Arian Michelle Bandiola o si Binibining Joanne Carla Elaine Tabamo. Sa numerong 4 na 8 o 5 8 3 9 0 2 3 5 8 3 9, ang local 8 2 8 7 2 2 8 7 2 3 at 2 0 8 6. May mobile number po sila, 0919-080-5671. Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
1: Mark in, mark out.
2: 87 días sa lamang, mga kababayan, bago ang
1: Pasko na naman.
2: Here we go.

0: Christmas.
1: Lahat kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Magayon, at kay Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat din kina Aiza Myla at Isabel. Pagbukaso magkarinigan po muli tayo ha. Post game kasama po si John Magol sa hatid po sa inyo na Sports Radio 918 kilohertz. Bye! Happy Holidays!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Publico.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
3: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan lang
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
22: Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
26: Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio,

5:13 ang ating oras this Tuesday afternoon, September 29 po ang petsa natin, second to the last day ngayong buwan ng September. Welcome po dito sa Tuesday edition ng ating post-game sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama nyo hanggang 5:55 ngayong araw na to sa ating post-game. Ikap natin ang inyong mga paboritong laban. Alamin natin anong nangyari sa inyong mga paboritong atleta. Simulan na natin ang ating huntahan ngayong hapon na to. Pero bago natin silipin kung anong mangyayari at mga nangyari na sa 20th Asian Games, alamin muna natin ano bang mga nagaganap sa iba't ibang liga, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ngayong araw na to ng Martes sa Amerika, Monday Night Football ito kaninang umaga, nagtapos ang Week 3 ng 2026-2027 season sa panalo ng Chicago Bears laban sa Philadelphia Eagles 27-7. Case Keenum, 247 yards, 2 passing touchdowns, meron pa siyang isang rushing touchdown. Meanwhile, Khalif Raymond and Luther Burden III, tig-isang touchdown para dito sa Chicago. First period, Keenum and Burden yung nag-sani persa para sa unang touchdown ng Chicago. And then naging 10-0 yan in the second period. Although, binaba kahit papano ni Jalen Hurts ng Philadelphia yung hinahabol na to within 3 points. But in the third period, si Keenum naman connected with Khalif Raymond, a 41-yard touchdown pass. It's now a 27 advantage. And then in the fourth, kinumpleto ni Keenum yung kanyang magandang performance with his own touchdown. Siya na yung nagbitbit ng bola hanggang sa end zone para kumpletuhin itong kanilang 20-point win. So with this result, pareho pong 2-1 ang record ngayon ng Chicago Bears at ng Philadelphia Eagles. Samantala, after week 3 itong NFL season na to, 4 na kuponan na lang yung nananatiling undefeated. I think after week 2, 6 to eh. So nabawasan pa ng 2. So undefeated pa rin itong Minnesota Vikings, ang pinakahuli nilang panalo, 23-16. Laban sa Tampa Bay Buccaneers, ganoon din, undefeated pa rin ang Buffalo Bills. Kahapon, tinalo nila ang LA Chargers 24-16. Wala pa rin talo ang Kansas City Chiefs, ang latest sa panalo, 24-10 laban sa Miami Dolphins. And lastly, ang San Francisco 49ers, 36-30 na panalo in their last game laban sa Arizona Cardinals. So, ang week 4 nitong season ng NFL, mag-uumpisa ngayong Friday, October 2, yung laban ng Cleveland Browns at saka ng Pittsburgh Steelers. Kahapon naman, natapos po ang regular season ng Major League Baseball. And simula bukas, ano na to, playoffs na nila. So kahapon, sa huling araw ng regular season, 2 games lang

0: Emilio Vidal, sir?
1: No.
2: Parang imposible na hindi niya alam, no? Kasi parang matagal na siya na, matagal na yung GenCorp na yan dun sa, I mean, kahit sa lugar nila. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng local chief executive ka, pero pag lahat ng kapangyarihan, lahat ng pwesto, lahat ng impluensya nasa iyo. Pero pagdating sa irregularities, hindi mo alam. Hindi pwede yun.
3: Nauna lang ipresenta sa impeachment trial ang SEC records na hindi nakalista si Vice President Duterte bilang incorporator, director o stockholder ng GenCorp sa mga corporate records sa sinuri ng prosecutors, bagamat nakadeklara ang kumpanya sa kanyang sal-in. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na pinayagan niya si Assistant City Administrator Attorney Tristan Dwight Domingo na lumagda sa mga kontrata sa kanyang ngalan. At ang alkalde pa rin ang accountable sa mga kontrata ng pamunuang lungsod ng Davao kahit nakadesignate sa ibang opisyal ang pagpirma sa mga ito. Bilang si Mayor Duterte ang head of the procuring entity o HOPE.
4: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the HOPE.
5: Of course.
4: Correct. You are still the final
5: yes.
4: accountable officer.
5: Yes.
4: Thank you, sir. And you're also aware that under the law, the head of procuring entity cannot delegate the authority to sign if there's a conflict of interest.
5: Yes.
3: Lumabas din sa pagilitis na kakilala ng alkalde si Jaime T. Cruz, ang pangalan na 7 lumabas ang pangalan bilang incorporator sa iba't ibang kumpanya na may business interest ang pangalawang pangulo. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inanunsyo ang pagtestigo ni former Senator Antonio Trillanes IV ngayong Linggo. Handa naman si Sonny Trillanes sa humarap sa korte, may sabi naman o wala. Vel Custodio, para sa bayan.
6: Inusisa ng mga Senator George si Mayor Baste Duterte hinggil sa ugnayan ng Davao City LGU sa mga kontrata ng GenCorp Industries Incorporated na kinakabit sa pangalan ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Inuulat ni Bernard Ferrer.
7: Tinanong ni Senate President Senator Judge Shuin Gatchalian si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung bakit parating nakakuha ng kontrata ang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City LGU.
8: Pero hindi niyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar.
9: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
8: Natanong niyo ba sa kanya bakit parating lone bidder si GenCorp?
9: Hindi naman po parating.
8: How many times sila?
9: Four times. Yeah.
7: Tinanong din ni Senator Judge Rizon Diveros si Mayor Duterte kaugnay ng mga kontratang pinasok ng Davao City LGU sa GenCorp.
10: 15 out of the 19 na kontrata na inaward ng Davao City government sa GenCorp ay hindi dumaan sa public bidding, tama po ba?
9: I don't think it's 15.
10: So, or ilan po ang dumaan sa public bidding?
9: I think there were only four that was four. Go through bidding.
10: That went through public bidding. So,
9: No. I think all that, the 15 is went through public bidding and four negotiated quotations.
10: Parang baliktad po yung napag-uusapan kanina, Mayor, na yung karamihan dumaan dun sa small value procurement.
9: Maybe I'm just confused, yeah.
7: Batay sa datos ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, 15 kontrata na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos ang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City LGU. Sa 15 kontrata, 11 hindi dumaan sa public biddings. Nauna nang lumabas sa pagdinig na pagmamay-ari ng JTC Group of Companies na inuugnay kay Jaime T. Cruz ang 54.99% ng GenCorp. Kaugnay nito, tinanong ni Hontivero si Mayor Duterte tungkol sa kaugnay ni Cruz sa ilang negosyong iniuugnay sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
10: Alam niyo po ba na kapwa stockholders sina VP Duterte at si Jaime T. Cruz sa ibang kumpanya naman?
9: Hindi ko alam.
10: Hindi niyo alam. Si Jaime T. Cruz po ang nagsilbing special envoy to China ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya rin po yung kasosyo ni VP Duterte, tama po ba?
9: Kasosyo?
10: kasosyo sa ibang kumpanya?
9: I do not know this.

0: Although sa sign-in nga po ni VP Duterte na pinag-uusapan, dineclare niya na bahagi siya ng GenCorp. Mm-hmm. At si Jaime T. Cruz ay stockholder sa GenCorp. Mm-hmm. So you are confirming that or you are acknowledging yung mga sinasabi ko po?
1: Yes.
0: You are. Salamat po. At ito pong si Jaime T. Cruz, sila po ay nagsilbi sa administrasyon ng inyong ama, may common business interest sa inyong magkakapatid, at lumalabas na contractor din po ng local government unit na pinamumunuan nyo. Mm-hmm. Given these things, paano nyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
1: Paano ko ilalarawan?
0: Yes, paano nyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
1: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
0: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya.
2: Pinayuhan naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Mayor Duterte na imbesigan ang kanyang itinalagang kinatawan na lumagdas mga kontrata ng Davao City LGU.
3: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocolo, standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo, chief of staff mo, or sino ba yun, o abogado nyo. So pipirmahan mo na rin.
1: Yes, Your Honor.
3: Ngayon, sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kay idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho nyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa imbestigahan ng inyo.
1: That would be appropriate.
3: So sanayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, eh baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
1: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
3: Now do you see there's a breach in law, sir?
1: I do not know.
3: You don't know yet.
1: This court has to decide.
2: Sa pagdinig, sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang mga detalye kaugnay ng GenCorp dahil nagtalaga lamang siya ng kinatawan para sa pagpirma ng mga kontrata. Tinukoy niya sa Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator for Administration ng Davao City LGU bilang kanyang itinalagang kinatawan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Iginiit ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. na wala sa Pilipinas si former House Speaker Lord Alang Velasco at ang asawa nito. Ayon sa NBI, wala ring record na nakauwi na ng Pilipinas ang mag-asawang Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Wala naman.
6: Hanggang ngayon po ba may communication kayo?
5: Wala na, sa ibang bansa na sila mag-asawa.
7: Ito ang sabi ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. matapos iabot ang kanyang sinumpang salaysay sa National Bureau of Investigation nitong Lunes. Bukod sa wala na anya sa loob ng bansa sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawang si Wen Velasco, alam din umano nito ang kanyang paglantad sa publiko. Nagtutugma ang sinabi ni Gracioso sa inanunsyo ng Bureau of Immigration. Pagkukumpirma kasi ng ahensya, wala sa Pilipinas si Velasco. Wala rin anila itong hold departure order o kahit na anong derogatory record sa immigration.
8: I am not at liberty to disclose po yung specific details po ng travel niya. For example, yung kanyang destination or yung kanyang date of travel or companions. But as our records po bear out, he already departed.
7: Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng BI tungkol sa asawa ng dating House Speaker dahil pribadong tao anila ito. Si Velasco ang itinuturong utak sa pag-uutos umano kay Gracioso na mag-deliver ng mga regalo at maletang may lamang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Pero kung wala sa Pilipinas si Velasco maging ang kanyang may bahay, saan kaya ito posibleng pumunta? Pagkukumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang text message sa PTV News, lumipad pa Nagoya sa Japan si Velasco noon pang August 30, habang bumiyahe naman pa Hong Kong ang asawa nito noong September 24. Dagdag pa ni Matibag, noong September 14 pa dapat nakauwi ng Pilipinas si Velasco mula Japan, pero walang naitalang pagbabalik nito sa bansa. Gayun din ang asawa ng dating House Speaker na September 27 pa dapat nakabalik ng Pinas galing Hong Kong, pero walang record na nakauwi na ito. Bagamat wala ang mag-asawang Velasco sa Pilipinas, maaaring humiling ng pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice ang alin mga ahensya, bagay na tiniyak ng immigration.
8: Meron po tayong ILGO, yung Immigration Lookout Bulletin. Usually po yan, nire-request po sa Bureau of Immigration, ay include po dun sa ILGO as approved rin po ng Secretary of Justice para po i-monitor yung departure or arrival ng isang individual. So far, wala naman po tayong ganun kay former Speaker Lord Alan Velasco.
7: Inaasahan namang sasailalim sa polygraph test si Gracioso ngayong Linggo para patunayan ang mga nakasaad sa kanyang sworn affidavit laban sa dating House Speaker at mga miyembro ng Pamilya Duterte. Sheila Natividad, para sa Bayan.
9: Rulebreaker ang nagpakilalang whistleblower na si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso ayon sa Philippine National Police. Sa katunayan, umabot sa 5 kasong administratibo ang kinaharap nito na naging dahilan ng kanyang demotion hanggang sa nauwi sa pagkakasibak sa serbisyo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
10: Sa pagharap kahapon ni Rodolfo Gracioso sa National Bureau of Investigation o NBI, sinabi nitong nagulat siya sa sinabi ng Philippine National Police o PNP na tanggal na siya sa serbisyo. Iginiit din ito na hindi patrolman kundi police corporal ang kanyang ranggo. Pero sabi ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco,
11: I highly doubt that na hindi niya alam kasi nag-appeal na nga po siya. So, pag nag-appeal ka, it came from you, di ba? You were properly served the dismissal order for you to be able to appeal.
10: 5 administrative case ang kinaharap ng dating police security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Gracioso bago ito tuluyang na-dismiss sa serbisyo noong September 11, 2026. Kabilang sa mga kasong kinaharap nito, ang conduct and becoming of a police officer at grave misconduct. Karamihan umano sa mga kasong ito ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco na natapos noong March 2022.
11: He actually served with former Speaker Lord Alan Velasco for 1 year and 4 months. So that's from November 2020. To March 10, 2022. He served as one of the former speaker's security aide.
10: Sa mga akusasyon ni Gracioso, nagdala umano siya ng malemalitang pera sa mga Duterte. Pero hanggang saan nga ba ang trabaho ng isang security escort na polis?
12: Taong 2015 nang makapasok sa serbisyo si Gracioso, makalipas ang halos 5 taon o noong December 2020, na promote ito mula patrolman patungo police corporal. Pero dahil sa mga kinakarap nitong kaso, noong October 2025, na-demote si Gracioso. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigues, para sa Bayan.
9: Samantala, ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang Commission on Audit para sa gumugulong na investigasyong may kaugnayan sa umano yung mga irregularidad sa flood control at infrastructure project sa Davao City. Ang KNBI Director Melvin Matibag, kasunod ito ng pagsumite ng DPWH Region 11 ang 10 kahon ng mga kaugnay na dokumento na ngayon ay pinag-aaralang maigi ng kanilang tanggapan. Bukod dito, nakikipag-ugnay na rin ng NBI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para masilip ang mga bank account ng mga sangkot sa kahinahinalang proyekto sa rehiyon.
13: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 2nd motion for voluntary inhibition ni dating Senador Bong Revilla kay Associate Justice Carl Miranda, ang chairperson ng division kaugnay ng kinaharap ng kasong malversation dahil sa umano'y ghost flood control sa Pandibulacan. Ayon sa korte, ang 2nd motion ni Revilla ay walang merit, kaya't nagpapatuloy si Miranda sa paglilitis ng kaso. Sa naturang motion ni Revilla ay muli niyang iginiit na kapatid ni Miranda, si Attorney Buenaventura Miranda, na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at anya ay dumepende si Miranda sa naging testimonya ni Bernardo. Binigyang diin ng korte na walang ground para sa mandatory inhibition ni Miranda at hindi sapat ang simpleng hinala o paratang ng pagkiling. Una nang ibinasura ng korte ang unang motion ni Revilla noong Pebrero.
9: Iginiit ng mga residente sa isang islang barangay sa Malolos, Bulacan ang malaking naitulong ng nature-based solution para maibsan ng pagbaha sa lugar. Dahil dito, target ng DPWH na gawin din ang kaparehong proyekto sa mga coastal areas sa Bulacan at Pampanga. Inaulat ni JM Thompson.
2: Mainit na sinalubong ng mga estudyante at residente ng Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan, si Public Works Secretary Vince Dizon. Ininspeksyon ng kalihim ang nature-based solution sa lugar kasama ang mga kawanin ng DPWH at foreign consultant na Haskoning. Ayon kasi sa mga residente, nakatulong ang proyekto para mabawasan ang hampas ng malakas na alon sa komunidad at nalimitahan nito ang pagbaha.
14: Malakas ang alon dyan. Kaya may pagyuhan. Mahampas talaga alon. Medyo nakaan sa alon. Katulong din sa alon.
15: Mapagay ko, pero kung ano yung maray tuloy ng laki, isang tuloy ng liit, gano'n. Hindi ganong tatagal.
2: Kaya plano itong gayahin at gawin sa ilan pang coastal area sa Bulacan at ilang lugar sa Pampanga, gaya ng Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
16: Taon-taon na lang, pare-pareho na lang yung dinaranas nila. So, kailangan talaga, sabi nga ni Pangulo, ang utos niya sa akin, talagang aksyon na tayo.
2: Giit ng kalihim, laging solusyon ang mga konkreto o kaya naman sheet pile kapag sinabing flood control project. Anya, kailangan ng mabago ang mindset ng mga kawanin ng DPWH sa paggawa ng solusyon sa baha.
16: Ang kalikasan, hindi mo yan pwedeng basta-basta na lang i-address ng engineering o ng konkreto. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan ay pag-iisipan natin paano ba makakatulong ang kalikasan para proteksyonan against the negative effects ng kalikasan mismo.
2: Mahigit isang taon na ang ginawang sediment trapping unit sa Pamarawan at kahit papano'y nararamdaman na ng mga residente ang epekto nito.
17: Hindi kami gumamit ng simento o bakal. Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit natin.
16: Indigenous materials
17: like discarded talaba o oyster shells, bamboo, and coconuts.
2: Inaasahan namang pabibilisin din ang paglalagay ng lupa sa sediment trapping unit para agad na makapagtanim ng mangroves na makatutulong din bilang proteksyon ng komunidad.
13: Napalilibutan ng katubigan ang Barangay Pamarawan dito sa Malolos, Bulacan. Kaya naman itong nature-based solution ay malaking bagay para sa mga residente, lalo na pag malakas ang ulan. Mula rito sa Malolos, Bulacan, JM Thompson, para sa Bayan.
9: Pinaghahandaan na ng Climate Change Commission ang banta ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz, kinakailangan ng isang coordinated response o magkakatuwang na pag-agap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit. Ito'y para maiwasan ang matinding pagkalugi sa mga pananim at maprotektahan ang ekonomiya at supply ng pagkain.
18: Kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga polisiya at nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
9: Patuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Nariyan pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone. Apektado nito ang Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence, ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at nagdudulot ito ng rain clouds sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon pero posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorm. Makararanas naman ang ulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dulot ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa bahagi o katimugang bahagi ng Leyte, Central Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
13: Samantala, bababa ng 37 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG habang may kaltas na 5 pesos and 65 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga po yan ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ipinatupad ang pansamantalang suspensyon matapos umabot sa $99.41 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil, mas mataas kumpara sa $80 na itinakda sa Republic Act No. 12316. Otomatikong ibabalik ang regular na excise tax kapag bumalik na sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude oil.
19: Nilatag ng Department of Education kasama ang mga ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para mas paigtingin ang pangmatagalang solusyon sa seguridad sa mga paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma, iginiit niya ang pagpapalakas sa mental health and counseling sa mga estudyante, gayon din ang pag-deploy ng mga barangay tanod, security guard at CCTV camera sa mga eskwelahan. Inilunsad na rin ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development para mas matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga estudyante, guro at mga school personnel.
20: At ilalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin.
21: Aktob na po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Vice President ng National Parents Teachers Association na si Dr. Roberto Aguinaldo. Magandang gabi po, Sir Roberto. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
22: Good evening po.
21: Alright.
22: Medyo mahina ang dating.
21: Alright, Sir, magandang gabi po sa inyo. Ano-ano po yung mga programa at intervention po ng pamahalaan ang malaki po ang naitutulong sa pagtugon po sa bullying at ilang school-related incidents? At gaano po ka-epektibo ang pagpapatupad po nito, Sir?
22: Patungkol po sa aming samahan, sa National PTA Philippines, naniniwala kami na ang pag-iwas sa school violence ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng mga guro. Responsibilidad din ito ng buong komunidad, lalo na ng mga magulang. Ang NPTA ay nakahanda na maging katuwang ng DepEd, ng mga ahensya ng pamahalaan, ng law enforcement, guidance professional at iba pang stakeholders upang tugunan at turuan at ihanda ang mga PTA, ang mga magulang sa buong bansa kung paano makatulong sa pag-iwas sa karahasan sa paaralan. May mga online seminars at webinar series kaming sinasagawa para sa mga PTA leaders at mga magulang. Talakayan dito ang bullying, ang cyberbullying, school violence, and self-protection, responsibility, parenting, early identification ng mga warning signs, tamang pagre-report, at kung paano may pag-unayan ang mga magulang sa paaralan. Mayroon din kaming National PTA Summit kung saan pagsasama-samahin ang mga PTA leaders upang magkaroon ng mas malawak na training, information, sharing at koordinasyon. Mm-hmm. Ang mahalaga, hindi gusto ng PTA at ng NPTA ay ang maging tagaparusa o maging investigador. Ang papel ng PTA ay maging katuwang, tagapagturo, tagapag-ugnay at tagapagtaguyod ng ligtas na paaralan. Gusto namin magkaroon ng kultura na kapag may makitang bullying, pagbabanta o anumang senyales ng karahasan, hindi ito binabaliwala. Alam ng mga magulang kung saan lalapit, alam ng PTA kung paano tutulong, at alam ng paaralan kung paano agad makikipag-ugnayan sa tamang ahensya. Sa huli, ang gusto natin ay isang paaralan kung saan ligtas ang bawat bata, ligtas sa mga guro at aktibong katuwang ang mga magulang.
21: Oh, so sir, pang tulung-tulungan talaga ang lahat. Well, with that po, Yung PTA, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan po sa pamahalaan para mabigyan po itong iba't ibang suporta sa mga mag-aaral? And also, you've mentioned po yung mga summits and also trainings. Kasama na rin po ba dito sa mga talakayan po ninyo yung pagbibigay po ng mental health support, sir?
22: Yes, una-una, siyempre, ang basic unit ng ating pamahalaan ay ang barangay. Kaya ang aktibo po ang PTA sa pakikipag-ugnayan po sa aming mga barangay official. At ang barangay official naman ang siyang katuwang din kasama ang pamalang lungsod o ang bawat munisipalidad ng ating bansa.
21: Well, yung mga magulang naman po, sir, ano po ang ating pong paalala po rin sa kanila, yung kanilang papel, para po matulungan din po yung kanilang mga anak, ito po mga estudyante, para po labanan itong bullying?
22: Yes, of course. Unang-una, ang mga magulang ang dapat na unang sumusubaybay sa ating mga anak. Unang-una, bago pa lang yan, kung sa gabi, kung bago kayo matulog, bisitahin nyo, habang tulog ang inyong mga anak, bisitahin nyo ang mga bag, ang mga gamit para tayo pa, dun pa lang sa ating bahay, sa ating tahanan ay napiprevent na natin. Nakikita na natin kung meron silang mga na-influensyaan sila na hindi maganda ng kanila mga kamag-aral o ng napapanood sa ating television o sa internet o sa anumang social media platform.
21: Well, ang PTA po, that's close coordination nga po yung mga parents and of course teachers. Sa inyo pong talakayan rin sa mga guro, ano po yung mga pinaka-importanteng hakbang na dapat unahin at pagtuunan po ng pansin para pumagabayan ng bawat estudyante sa isyo pong ito, sir?
22: Yun po, yung pagkipag-ugnayan po ng ating PTA sa ating paaralan, sa ating, ating mga guro, ay sa aming pong lugar, ay ang aming pong mga PTA ay inihikayat na maging katuwang kasi meron po kaming mga homeroom PTA, merong yung SPTA, kung saan yung leader ng bawat paaralan. Yan po ay talagang nagpag-ugnayan, nag-duty sa ating mga paaralan para makita nila ang sistema, kung paano ang pagtugon, kung paano ang pagtrato sa kanilang mga anak na hindi naman mababailate yung karapatan ng ating mga mag-aaral.
21: Well, panghuli na lamang po inyo pong mensahe o rekomendasyon on the part of the National PTA pagdating po sa pagtugon upang maiwasan itong mga napapaulat na mga nagdaang insidente po sa paaralan na kinasasangkutan po ng mga kabataan, sir.
22: Ayun po, agaya po ng ating nasabi, ang problema pong ito ay hindi po sulirinin ng isang sangay ng ating pamahalaan kundi ito po ay suliranin o kailangan tugunan sama-sama ng mga magulang, ng local government, ng national government at higit sa lahat ang mga guro at tawani ng paaralan. Tulungan po natin isang komunidad po ito na ating pagtutulong-tulungan para ma-prevent, maagapan yung mga kaharasan na nangyayari sa ating paaralan.
21: Well, with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Roberto Aguinaldo. Salamat po, Sir Roberto. Samantala, isang formal na mawasigning ang dinaos ngayong araw sa pamumuno ng National Council for Children's Television o NCCT. Layunin po nito na pagtibayin ng ugnayan ng iba't ibang organisasyon at grupo para sa isang ligtas sa child-friendly media environment sa bansa. Bukod dito, inilatag din sa pagtitipo ng mga detalye para sa paparating na 2026 Philippine Conference on Children and Media o PCCM na gaganapin sa darating na October 25 hanggang 28. Opisyal din nilagdaan ang Children and Media Compact Joint Statement of Commitment para formal na simulan ang kolaborasyon sa pagitan ng mga creative, learning, advocacy at policy partners.
13: Mas mapapabilis na ang pag-access ng Office of the Ombudsman sa mga dokumento mula sa procurement services ng Department of Budget and Management matapos ng pagtibayin ang isang data sharing agreement. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
0: Hindi na kakailanganin ang sabina ng Office of the Ombudsman para makakuha ng dokumento mula sa procurement services ng Department of Budget and Management o PSDBM. Ito'y matapos lumagda ang dalawang ahensya sa isang data sharing agreement. Sa pangunguna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at PSDBM Executive Director 5 Attorney Jen Maris Entredicho Kaong na inaasahang makakatulong sa mga investigasyong isinasagawa ng anti-graft body. Ayon kay Remulla, magiging mabilis na ang proseso. Ito'y lalo't mahalaga ang oras sa investigasyon.
1: The whole point of this agreement is to make the world smaller for those who abuse the system. Think about who benefits when the data is scattered. This agreement will work first as a deterrent before it ever works as an investigative tool. To anyone who still thinks our procurement system can be gamed, understand that the Ombudsman is now looking at the same data you are submitting.
0: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa pamamagitan nito ay hindi na patingi-tingi ang makukuhang dokumento o impormasyon.
3: Ito po yung papalisa sa BINA. So at any given moment, the office can look through the documents that are necessary for investigations, no? And just like the office of the just like Ombudsman Remulla said, hindi ito gagamitin bilang fishing expedition. So there must still be a complaint, whether motu proprio or filed by a concerned party.
0: Sa ilalim nito, magkakaroon ng read-only access ang Office of the Ombudsman sa Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS ng PSDBM na siya nagsisilbing centralized electronic portal pagdating sa mga impormasyon na may kaugnayan sa public procurement. Kasama sa mga datos na makikita ng anti-graft body ay kung sino ang nakalista na beneficial ownership ng isang kumpanya. Ayon kay Clavano, makikita ng ahensya ang posibleng connection ng mga kumpanya kabilang na mga may magkakaparehong opisyal.
3: We are looking also to reach out to the SEC for their data as well to sign a data sharing agreement with the SEC para makita din ho natin yung angle na yon sa SEC dahil meron ho doon sa finifilapan ng mga korporasyon yung beneficial owner ng mga kumpanya.
0: Nice rin ng anti-graft body na magkaroon ng access sa iba pa gaya ng Land Transportation Office, Land Registration Authority at iba pa na may listahan ng mga asset ng mga bawat individual na makakatulong sa pagsasagawa ng mga lifestyle check. Kasabay ng pagbibigay access sa Office of the Ombudsman, binigyang din ng DBM na makakatulong ito para mapalakas pa ang sistema.
4: So if patterns emerge, we learn from them. If there are recurring gaps in data quality, we improve the data. If there are weaknesses in system functionality, we strengthen the system. If there are policy gaps that create vulnerabilities, then we examine the policy. In other words, if the Ombudsman keeps seeing the same problem, our response cannot simply be noted po.
0: Inanunsyo rin ng Kaliim na nilagdaan ng isang executive order na nag-i-institutionalize sa DBM Compass o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, kung saan magkakaroon ng access sa iba pang mga dokumento gaya ng SARO o ang Special Allotment Release Order, NCA o Notice of Cash Allocation, NTA o Notice of Transfer Allocation at LGSF o Local Government Support Fund. Rod Lagusad, para sa Bayan.
19: Sa iba pang balita, gagamiting ebidensya ng prosekusyon ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang TV show kaugnay ng umano'y natanggap itong campaign donation sa pagsisimula ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division na siyang may hawak ng isa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ng Senador. Nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong nakarang taon. Sa paglilitis, ipresenta ng prosecution si Attorney Victoria Vecino ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kung saan kanyang sinabi na naka-attach sa isinumiting position paper ni Marcoleta ang donor's tax at bank payment slips ng kanyang donors na sina dating Congressman Mike Defensor at businessmen na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Patunay ito na ayon sa prosecution na hindi maituturing na campaign donation ito dahil hindi subject sa tax and campaign donation. Nakatagda ang susunod na trial sa naturang kaso ni Marcoleta at Viray sa October 13.
13: Samantala, hindi hinayaan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa Kota Island ang dalawang dosena ng Chinese fishing sampans na idineploy mula sa isang Chinese maritime militia vessel. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
23: Limang tauhan mula sa Philippine Coast Guard
5: lula ng isang rubber boat ang nagtaboy sa Chinese fishing sampans na pumasok sa territorial sea ng Kota Island sa West Philippine Sea. Nangyari ito sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng umaga nitong Lunes kung saan naabot sa 24 na Chinese fishing sampans ang inilunsad mula sa isang Chinese maritime militia vessel na hindi sumagot sa radio challenge. Sa kabila ng ganitong karaming bilang, hindi nilubayan ng PCG ang 20 ng Chinese fishing sampans para itaboy palayo mula sa Kota Island.
6: They came as close to the Kota Island up to 310 yards. So ganung kalapit.
5: Sumunod kalaunan ang Chinese sampans sa pagpapaalis sa kanila na PCG at bumalik sa pinanggalingan nilang Chinese maritime militia vessel. Walang naging untoward incident at nakabalik din ng ligtas ang mga tauhan ng PCG sa kanilang istasyon sa Kota Island. Duda naman ang PCG na paingis na lamang ang layunin sa biglang pag-deploy ng Chinese fishing sampan sa lugar, lalo't hindi nagbaba ang mga ito ng fishing net.
6: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. Sabi ko nga, they had this interval distance of 50 yards. In some way, this may be a Chinese fishing vessel, but they were actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. Also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island, to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
5: Samantala, sinabi ng Chinese Embassy na bahagi ng jurisdiksyon ng China ang karagatan kung saan naglalayag ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nakita sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG 38 nautical miles mula Itbayat, Batanes. Sabi pa ng Chinese Embassy, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng China at huwag umanong pakialaman ang kanilang scientific research activities. Para kay Tariela, malinaw na pag-amin ito mismo ng China sa unang pagkakataon na inaangkin din nila ang Batanes, bagay na dati nang pinalutang ng Chinese scholars.
6: Saka lang nila sinabi talaga through the Chinese Embassy na meron talagang claim din sila rito. Dahil noong mga nakaraang araw, it only started with the symposium ng mga scholars and then amplified ng state media nila. And right now, the Chinese Embassy is the one claiming na meron daw silang sovereign rights and what they're doing is actually lawful.
5: I-deploy naman na ang BRP Teresa Magbanwa para paalisin ang Chinese research vessel palayo ng Batanes. Patrick De Jesus para sa Bayan 24.

0: Agad na nirespondehan ng mga otoridad ang umano'y sunod-sunod na pagpapasabog at pagpapaputok ng baril ng armadong grupo sa isang barangay sa Cotabato City. Posible umanong personal na alitan ang motibo ng insidente. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Tatlong magkakasunod na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang naganap sa Purok, Pakistan, Barangay Kalanganan 1, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen.
2: Mga bandang 8:35, may tumawag sa ating kapulisan sa hotline natin at reported na allegedly merong sumabog, no, o explosion at saka merong indiscriminate firing dyan nga mismo sa Purok, Pakistan.
1: Mabilis na rumisponde ang mga otoridad.
2: Ang ating kapulisan po pumunta doon at kasama po natin yung Philippine Army, MBLT-6, as well as po yung CMFC po, no? And during the process na, no, nag-proceed sila, kasama po yung investigator natin from PS.
1: Sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang armadong grupo ang sinasabing nakapwesto sa kabilang bahagi ng ilog sa sitio Kidopo at umano'y nagpapaputok gamit ang high-powered firearms at M79 grenade launcher.
2: Napag-alaman natin na tatlong sunod na loud explosion ang narinig ng ating mga kababayan dyan sa MB Kalanganan.
1: Wala namang naitalang sugatan o pinsala sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng personal na alitan ang motibo sa insidente. Umatras umano ang mga sospek patungo sa direksyon ng Sitio Bager. Patuloy naman ang investigasyon at area clearing operation ng mga otoridad para matukoy at posibleng maaresto ang mga responsable sa insidente. Tricia Aragon para sa Bayan.
3: Mas magalinang maipaabot ang mga consumer sa Davao ang anumang reklamo o puna sa mga serbisyo at produkto sa pamagitan ng inilunsad na Davao Connect. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 11, mga ahensya ng gobyerno at 7 consumer organizations sa Davao City bilang bahagi ng pagtatatag ng Davao Alliance for Vigilance, Advocacy and Organized Consumer Network towards Consumer Trust o Davao Connect. Layunin ito na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon ng mga consumer. Sa pamamagitan ng Davao Connect, mas mapoprotektahan ang mga karapatan, kapakanan ng mga consumer at mapalakas pa ang makatarungang pagpapatupad ng mga batas.
5: So we agree to collaborate. We have option to jointly conduct mga consumer education and advocacy and even enforcement if that is feasible. And we hope that other agencies will also commit through the next batch of MOA signing.
4: Layunin din ito na mapalakas ang frontline services para sa mga tanong at mga karanasan ng mga consumer. Kabilang dito ang pagbuo ng sistematikong aksyon sa mga reklamo at pagpapalawak ng mga partisipasyon ng mga consumer organizations sa rehiyon. Target din ito na mas maipaliwanag sa publiko kung aling ahensya ng gobyerno ang maaari nilang lapitan upang maisulong ang kanilang mga karapatan bilang mga consumer. Magtatayo rin ang Davao Connect ng isang plataforma kung saan maaaring ipasa ng mga consumer ang kanilang mga reklamo, suwestyon at mga ebidensya diretso sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.
5: Took that initiative of organizing this one and we can synchronize if there are mga gaps in terms of information, for example, in terms of information sharing, in terms of addressing, in terms of for example, calamities, mga ganyan. So we can use this network as a platform for us to synchronize our efforts in addressing information as well as addressing concerns na rin ng mga consumers.
4: Ayon sa isang consumer organization, malaking tulong ang nasabing programa upang mas mapalakas ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magsisilbi rin itong bilang tulay upang mapalakas ang kanilang koordinasyon at maging plataforma para mas maging epektibo ang kanilang mga hakbang sa pagprotekta sa mga consumer.
6: Pinapakalaking tulong po ito sa konsumante po, no? For individual consumer po. Kasi kung ano man ang mga problema, no, na kanilang experience po bilang konsumante, ay madali lang natin na mabigyan ng lunas po, no? Lalo-lalo na kung ang specific problem po ay nabilong sa isang ahensya po, like for example, Department of Agriculture and Department of Trade and Industry, and any government agencies po ay madali lang natin mapaibot sa kanila po yung ang mga problema ng mga ating mga konsumante.
4: Makakatulong din ang Davao Connect sa pagbuo ng mga pulisiya at programa na tutugon sa totoong pangangailangan ng mga komunidad. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
7: Para sa mga K-drama fans, magandang balita dahil may magbabalik na Korean star sa bansa. Sino kaya ito? At hindi lang isa, kundi dalawang engagement rings pala ang ibinigay ni two-time Olympic and Asian Games gold medalist Carlos Yulo sa kanyang longtime girlfriend at ngayong fiancé na si Chloe San Jose. Narito ang ulat.
8: Will you marry me?
9: Yes.
10: Why not? It's definitely a yes para sa longtime girlfriend and now fiancé ni Carlos Yulo nang mag-propose ito kamakailan sa Tagaytay sa kanyang minamahal na si Chloe San Jose. Pero hindi alam ng lahat, habang masayang nag-oo si Chloe sa proposal, nagkaroon ng isa pang sorpresa si Carlos. Isa pang sing-sing. So one isn't enough? Sinabi ng Olympic gold medalist na si Chloe ang nagsilbi kasing kanyang inspirasyon at motibasyon para manalo sa dalawang makasaysayang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Dahil dyan, grateful siya sa kanya at yan ay isa pang regalo para kay Chloe. Looks like si Chloe nga talaga ang super winner this time. Ang dalawang engagement ring ay inilagay sa kaliwa at kanang ring finger ni Chloe. Ang anunsyo ng kanilang engagement ay pagkatapos ng matagumpay na Asian Games stint ni Carlos Yulo, kung saan napanalo nito ang dalawang gintong medalya. Congratulations to the future Yulo couple.
11: 그무스타 필리핀스.
12: 네, 안녕하세요. 김수현입니다. 여러분 곧 필리핀에서 만나게 될 텐데요. 저도 여러분을 만날 날을 기다리고 있습니다. 10월 2일 필리핀에서 만나요.
10: K-pop fans, get ready. Pati kami ready na rin sa kilig. Dahil na few days, ang isa sa mga Korean heartthrob na si Kim Soo-hyun ay nasa Pilipinas. May reports na posibleng narito na ang Korean star on September 30, bukas, araw ng Miyerkules. Sa October 2 naman, nakatakdang i-headline ng aktor na si Kim Soo-hyun ang kanyang fan meeting na Our Forever With You sa Mall of Asia Arena. Ito naman ay inorganisa ng isang local fashion brand na inirepresenta ni Kim Soo-hyun bilang ambassador nito since 2021. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik ng Queen of Tears star sa public eye. Matapos ito magkaroon ng long-time break sa kanyang public engagements dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan with his ex, ang namayapang aktres na si Kim Se-ron. Unang bumisita si Kim Soo-hyun sa Maynila noong 2024. Abangan mo di ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
7: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike namin social media sites at Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH. Bayan, 87 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Diane Carrera ng inyong Pambansang TV para sa
13: Bagong Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
7: Paano
8: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: 4 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
24: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
25: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
15: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 29th of September 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Norts Maguindanao, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Ilahatid po namin sa inyo ito pa mga balita at mga talakayan, usapin na dapat ninyong malaman. The other day, kasama natin si Attorney John Rex Daudianco. para lang kumpirmahin yung mga pag-postponement ng barangay and the SK election, di ba? So hindi na matutuloy, pirmado na ng ating pangulo. So we'll wait up until the next election. Pero carried daw yung 2 years, ha, para dun sa mga ano, it's already considered one term, ika nga. Then tuloy-tuloy pa rin yung registration, antabayanan lang ang COMELEC. Anyways, mapala tayo because we have our live guest for tonight dito sa ating programa, live studio mismo, live studio guest na kung saan eh galing pa sa MSU Jensen or sa Jensen, sa General Santos City. Kaya marami tayong pag-uusapan at malalaman sa kanila, kaya tutok lang at makinig dito sa ating programa. Para doon sa mga nakikinig, tayo po napapakinggan 104.3 FM Capital sa Metro and Mega Manila, at napapakinggan po tayo sa live feeds over Facebook ng Radyo Pilipinas. 2 million followers na po tayo, at syempre ba nasa PTV via Free TV at sa Digital TV sa TV Plus Channel 3 at the Ford Box Channels 45 to 49. And before we move on, kaya po antabay lang po kayo, may mga kasama tayong live guest. Pag-uusapan natin is how the resiliency on what happened during the Jensen earthquake, and so as kung paano sila naging matatag under the leadership ng kanilang chancellor. Yan, yan ang pag-uusapan natin. Anyways, para sa headlines na ating mga balita,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Pilipinas sumipila sa ng dagdag pondo para sa climate disaster. Senate President Pro Tempore Tito Soto na nanawagang palakasin ang pamilyang Pilipino at isaalang-alang sa paggawa ng mga batas. Isang transport network vehicle service group nagpasalamat sa LTFRB para pag-aproba ng fare adjustment sa transport sector. Dagdag pamasahe sa jeepney, pinagpapasalamat ang transport group sa Pangasinan. NTC pinagmulta ang tatlong telco dahil sa mahinang serbisyo. Mahigit 1 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo na samsam ng mga otoridad ng Police Regional Office sa Kapatagan, Lanao del Norte. Department of Labor and Employment isinusulong ang pangkaragatang trabaho para sa pagpapalago ng Blue Ocean Economy. At yan po ang mga balita. Ang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio
1: 738 AM.
23: Ayan, at tuloy-tuloy na tayo sa ating mga guests dahil talagang binisita nila tayo, and we are very thankful. As always, every time we are visited here by our friends coming from Mindanao State University, hindi pa yan, galing pa sa Jensen, at they are truly one very friends that are dearly near to us, kami ni Princess, syempre, no? And parang family na din tayo kasi MSU once, and then Marawi, and then ako, nagsama-sama na. Anyways, tuloy-tuloy tayo, kasama natin for tonight our director ng MSU General Santos City IPDM, si Najifa P. Macaraya. Ayan, at kasama naman niya, syempre, the one and only, the Chancellor of MSU Jensen, Attorney Shidik T. Abantas, MDM, LLM.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Okay, bati muna tayo. Bati muna tayo. Ikaw muna, Director.
2: Yes po, mga kalinaw, magandang gabi po sa inyong lahat.
23: Ayan, thank you very much for visiting us here. And syempre, ang ating Chancellor, Chancy.
3: Magandang gabi po sa lahat. Assalamualaikum, and thank you for having us here now.
23: Okay, before na pag-usapan natin itong award na nakuha nyo, which is very, very ika nga, important for everyone, no? Kasi not every day you would have this award sa pagtangkilik o kaya pagkakaroon ng ganitong pagkilala sa mga nagawa ninyo sa MSU General Santos City. MSU General Santos City, yes. Before that, para sa mga hindi nakakaalam, Chancy, ano at saan or ano ang MSU na and MSU General Santos City?
3: Of course, ang MSU General Santos is kasama ito sa MSU system.
23: Mm-hmm.
3: Ang MSU system, mayroon siyang 11 campuses as of the moment.
23: Ayan, okay.
3: Kasama ang MSU Gensan. At kasama din ang MSU Gensan sa mga autonomous campuses headed by a chancellor sa MSU system. And of course, alam natin, ang Mindanao State University, one of our main mandate is peace education.
23: Yes.
3: Kasi yung pag-establish ng university is really to answer the Mindanao conflict. So since university ito, it's in the academe, ang aming pinaka-aggressive at saka strong mandate is yung pag-promote ng kapayapaan.
23: Yes.
3: Sa edukasyon, sa mga graduates namin at saka sa mga communities.
23: And given that, meron naman tayong isang opisina under the MSU Gensan na nangungunan naman with na pinangunaman naman ni Director, which is the IPDM. Ano naman po yun?
2: Oh, yes. Ang MSU Gensan, Institute for Peace and Development in Mindanao, yan po ang ating office po sa MSU Gensan na kung saan siya po ang nagiging tulay para sa mga komunidad, especially yung mga conflict-affected areas ng mga community natin.
23: Mm-hmm.
2: At saka, ito po yung office na nangunguna para sa mga peace-building efforts natin. Mga inisyatibo ng academe po.
23: Oo, kasi one time, if I'm not mistaken, naalala ko tuloy nung pagbisita ko sa inyo, sa Gensan, mm-hmm. It was the awarding also of the OPA Pro dun sa mga tractor. Diba? Natakot, sabi ko, andun ako sa Gensan, nakita tayo, di ba? Nakita
2: yeah, tayo,
23: sabi ko, may ganda naman ng pagkakataon. But anyways, sa matagal na sa mga taga MSU, nakagraduate ng MSU Maine mostly, ang dami din dito sa Metro Manila. Ang tanong lang natin, no, sometimes, bakit parang

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with
0: Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salamat. Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:47 in the evening. Maraming salamat sa ating mga live guests kanina. Siyempre, coming from Mindanao State University, Jen San o General Santos. Director na Jifa ng IPDM Makaraya, and siyempre our attorney, our chancellor ng MSU Jen San, attorney Abantas, attorney Sidik Abantas, ayan, Chansey ang tawag sa kanya. Ang dami talagang magbabago, no, in this Mindanao State University. Me coming from Mindanao State University, hindi lang talagang coming from Mindanao State University, dun talaga nakatira sa loob ng campus. That's why I'm so very privileged, no, naramdam ko. It's still free because of the free education. Ngayon talagang ramdam ko rin yung taas ng, alam mo yun, yung tuition. kids nowadays would pay parang 15 to 20,000, 8,000 per sem per month para lang makapag-aral. Pero sa Mindanao State University, it's free. Nako, talagang kaya pala karamihan sa ating mga kababayan is going to that campuses para at least ay makatulong. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas.
8: Okay. Pilipinas sumapila ng dagdag pondo para sa climate disasters. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Report.
8: Ray.
10: Nanawagan ng Pilipinas ng mas malaking pondo para sa mga bansang matinding naaapektuhan ng climate change. Sa United Nations Headquarters sa New York, ibinunyag na mahigit 2.8 bilyong dolyar ang hinihinging pondo ng mga bansang nangangailangan ng tulong. Pero nasa 250 bilyong dolyar lamang ang kasalukuyang available sa Fund for Responding to Loss and Damage. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan ang mabilis, predictable at walang dagdag na utang na climate financing para matulungan ang mga bansang tinatamaan ng kalamidad. Iginit naman ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna, dapat mas mabilis at direktang makarating sa mga komunidad ang tulong. Nanawagan ang Pilipinas sa developed countries, private sector at iba pang donors na dagdagan ang ambag para matugunan ang lumalaking epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Senate President Pro Tempore Tito Soto nananawagang palakasin ang pamilyang Pilipino at iisa alang-alang ang sa paggawa ng mga batas. Mula Senado, alamin naman natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas.
8: Nympha.
11: Inimok ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ng pagpapalakas sa pamilyang Pilipino bilang pundasyon sa paghubog ng mga kabataan at sa pag-unlad ng bansa. Sa kanyang privilege speech para sa National Family Week, binigyang diin ni Soto ang mahalagang papel ng pamilya sa pagpapalaki ng mga batang may mabuting asal at matatag na pagkatao. Ayon kay Soto, sa mga nangyayaring kahedya at karahasan sa mga paaralan at sa hanay ng mga kabataan nitong mga nakaraang buwan, kailangang tanungin kung saan nagkukulang ang paaralan, pamahalaan at pamilya. Binigyan din ng senador ang epekto ng teknolohiya at social media sa mga bata, lalo na ang malawak na access sa impormasyon at content na maaaring walang sapat na regulasyon o paggabay. Dahil dito, sinabi ni Soto na kailangang marinig ang boses ng pamilyang Pilipino sa paggawa ng mga batas at polisiya na direktang nakakaapekto sa kanila. Ayon sa senador, bagamat may National Committee on Filipino Families sa ilalim ng DSWD, wala pang central agency na partikular na nakatutok sa mga usapin ng pamilya. Kaugnay nito, inihain niya noong Hulyo ang Senate Bill 2306 o ang Filipino Family Act na naglalayong lumikha ng central agency na kakatawan sa interes ng pamilya Pilipino sa policy making. Layunin din ang panukala na isailalim sa family mainstreaming at family impact assessment ang mga polisiya, batas, budget, programa at proyekto ng pamahalaan. Iginiit ng senador na dapat matiyak na ang mga batas ay epektibong nagbibigay kakayahan sa pamilya na maging pundasyon ng character building at pambansang kaunlaran. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Hey, maraming salamat, Nympha. Samantala, isang Transport Network Vehicle Service Group nagpasalamat sa LTFRB para sa pag-aproba ng Fare Adjustment Transport Sector. Para sa detalye live, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Report.
8: AJ.
12: Yes, Nords, nagpasalamat nga ang United Transportation Coalition Philippines Incorporated sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-aprobahan nito, Nords, ng pagpapatupad ng kinakailangang fare adjustment para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at iba pang public transportation sectors. Ayon sa UTCPI, malaking tulong ito sa libu-libong chauffeur Nords na matagal nang nahihirapan sa gastusin dahil sa patuloy na pagtaas nga Nords ng presyo ng produktong petrolyo at matinding traffic na nagpapataas ng konsumo ng gasolina at nagpapababa ng kanilang kita. Sinabi pa ng grupo Nords na ilang taon na rin petisyon, pagdinig, konsultasyon at direktang makatutulong ang fare adjustment Nords sa pang-araw-araw na problema sa kita ng mga driver at sa pagpapatuloy ng maayos na servisyo sa ride-hailing. Sinabi rin ng grupo na kanilang pananatiliin ang mas malapit o mas maayos na pakikipagtulungan sa LTFRB at sa Department of Transportation upang matiyak Nords ng mga susunod na patakaran sa transportasyon ay patas, makagwiran at palaging isasang-alang-alang ang pangangailangan ng mga driver at commuter. Nanawagan nga ang naturang grupo na maging mapangunawa at mapagpasensya ang mga commuter dahil sa naturang taas pasahe. Nords, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ay, maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, dagdag pamasahe sa jeepney, pinagpasalamat ng transport group sa Pangasinan. Para sa detalye, mula tayo galamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Mildred.
13: Nagpapasalamat ang Alliance of United Transport Operators and Drivers Organization Province-wide o AutoPro Pangasinan sa DOTR at LTFRB para sa isang pisong dagdag pasahe para sa traditional jeepneys. Bagamat ayon kay Bernard Tulyao, presidente ng AutoPro Pangasinan, sana ay 2 piso ang naging taas dahil sa mataas ring presyo ng krudo. Gayunman, sinabi ni Tulyao na malaki na rin ang epekto ng dagdag na piso sa kita ng mga tsuper ng traditional jeepney na tinatayang nasa 300 hanggang 500 piso ang take-home pay. Umaasa rin ng grupo na magpapatuloy ang rollback sa presyo ng krudo. Sinabi ni Tulyao na nagsimula na ang pamamahagi ng bagong fare matrix sa mga pampublikong sasakyan. Mananatili rin ang 20% discount para sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Hiniling naman niya sa LTFRB na mahigpit na imonitor ang mga gasoline station na accredited para sa fuel discount upang matiyak na aktwal itong naipatutupad. Maglalagay rin umano ang grupo ng landmark o palatandaan sa pamasahe para maging malinaw ang tamang singil, lalo na't marami nang hindi gumagamit ng odometer. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred. Samantala, sa Mindanao naman, Department of Labor and Employment, isinusulong ang pangkaragatang trabaho para sa pagpapalago ng blue o ocean economy. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaiinting ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mahakbang at pagsisikap upang ihanda ang mga manggagawang Pilipino para sa umuusbong ng mga oportunidad sa blue economy na katutok sa pagtataguyod ng mga kakayahang handa sa hinaharap para makapagbigay ng karagdagang disente, mataas ang halaga ng mga trabaho sa maritime o trabahong pangkaragatan. Ang bughaw na ekonomiya ay tumutukoy sa napapanatiling paggamit at pamamahala ng mga yamang dagat at iba pang anyong tubig para sa paglago ng ekonomiya at kabuhayan habang pinapangalagaan ang kalusugan o kapakanan ng kalikasan. Binigyang diin ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang paglago ng ocean economy ay dapat napapakinabangan ng mga manggagawang Pilipino at mga industriya ng bansa, lalo na sa mabilis na pagsusulong ng teknolohiya at pagbabago tungo sa mas luntiang operasyon pangkaragatan. Kailangan ang mga makabagong kasanayan o kakayahan sa nagbabagong anyo ng trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, kumakalat na liham na umano'y pirmado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Peke ayon sa DND. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dayan.
15: Nagbabala ang Department of National Defense o DND sa publiko laban sa kumakalat na fabricated na liham na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro para sa isang Peter Ensminger. sa naturang liham, lumalabas na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Amerika sa West Philippine Sea at sa ilang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang dito ang umuloy pagpapakita sa publiko ng marahas na taktika ng China sa operasyon sa Ayungin Shoal noong July 2026. Nakasaad din sa gawa-gawang liham na mas inuuna umano ni Teodoro ang Amerika pagdating sa national security kaysa sa mga isyong lokal gaya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong na walang katotohanan ng dokumento at ang mga laman nito. Naipasa na rin anya ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. Giit ni Andulong, panibagong halimbawa na naman ito ng foreign interference at malign influence na layong siraan ang lehitimong pagsisikap ng pamahalaan na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Diane Lear. Tuloy-tuloy tayo sa 7:58 in the evening. NTC, binagmulta ang tatlong telco dahil sa mahinang serbisyo. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Ray.
10: Pinatawan ng National Telecommunications Commission ng 100,000 multa kada araw ang Dito, Globe at Smart dahil sa hindi pa rin maayos na mobile broadband service sa ilang lugar sa Metro Manila. Batay sa revalidation ng NTC nitong Setyembre, nanatiling hindi nagbago ng malaki ang mga naunang natukoy na problema sa signal at broadband service kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa Globe ang Manila, Makati at Quezon City. Sa Dito, kabilang ang San Juan, Pasay at Las Piñas habang Paranaque, Manila at Pasig naman para sa Smart. Nagsimula ang multa noong Setyembre 25 at magpapatuloy hanggang maayos ang mga problema. Magsasagawa rin ang NTC ng retesting kada 2 linggo para matiyak ang pagpapabuti ng serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Ray. Mahigit 1,000,000 halaga ng ilegal na sigarilyo na samsam ng mga otoridad ng Police Regional Office sa Lanao del Norte. Para sa detalye, nagbabalik mula Iligan, Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Dandy.
14: Nadiktikan at nasamsam ng mga otoridad ng Police Regional Office 10 ang ipinuslit ng mga ilegal na sigarilyo, tinataya nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso sa isinagawang checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Banserville, Kapatagan, Lano del Norte, kanina bandang alas 2:20 ng madaling araw. Naharang ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Lano del Norte Police Provincial Office ang ginamit na ambulansya may markang Patient Transport Vehicle. Lulan ang mga ilegal na sigarilyo. Timbog ang driver na si alias Mohamed, 31 anyos, may asawa at kasama nitong si alias Yaser, 19 anyos, walang asawa. Kapwa residente ng Sultan Naga Dimapuro, Lano del Norte. Nabawi sa mga suspek ang mga master case o kaha ng New Far Red at White na sigarilyo, nagkakahalaga ng 1,080,000 pesos market value kasama pati ang bihikulong pinagkargahan ng mga sigarilyo. Nasa kustudiya na ng Kapatagan Municipal Police Station ang mga ito para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang tagumpay ng operasyon at mga personaheng pulis nasa likod ng operasyon dahil sa kanilang agarang aksyon. Binigyang diin ni R.D. Babagay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na checkpoint operations at koordinasyon upang mapigilan ang galaw ng mga ilegal na kalakal. Patuloy ang pinaigting na pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa mga komunidad mula sa smuggling o pagpupuslit. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At yun po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat. Syempre maraming salamat sa mga nanood, yung mga fans ni Chansey Abantas, Bitaufik Chansey, sabi ni Toby Pangandaman, Yesha D. Pangandaman Abantas, mabuhay kayo Chansey, and direct, may pa-heart, hi, A, at, meron pa ganun ha, A, at, yan ha. Pimbulitan ng Mambuaya group chat. Ginawa daw nilang group chat. Ayan, watching, nanonood sila si Tito Props. Okay, maraming maraming salamat sa ngalan ng ating mga kasama mula sa booth, yes, si Engineer Orly Lopez. Ayan, nakasama natin si Engineer Matet, si Miss Roseanne, at nasama din natin ng production side si Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Maraming salamat din siyempre ha, sa ating mga naging guest kanina, Attorney Shidi Cabantas and Najifa Macaraya from MSU Jensen. Sa ngalan ni Brinsa, sabi pa sa Ripauda, kakupon niyo lingkod Nords, may ginanaw na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtam. Kita po ulit tayo bukas, Wednesday. Dito lamang sa inyong program sa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 8:03, magandang gabi.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
17: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau Broadcast Services,
0: BBS-BBS, hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
1: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: And time check po tayo, 8:08 na po ng gabi. Magandang gabi, Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po, nakatutok po kayo ngayon dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. At ako po ang inyong lingkod, Rod Musa. At kasama po natin via Zoom, si Stephen Lee. Ayan, magandang gabi.
1: Magandang gabi, Stephen. Partner Rod. At syempre, magandang gabi rin sa ating mga kabagong Pilipinas. Maraming salamat po. At ngayong gabi, ay sasamahan nyo na naman kami sa paghahatid namin ng mga balitang makabuluhan at makatotohanan.
0: Ayan, salamat, Partner Stephen. So, ayan, tayo po ay napapanood sa Radyo Pilipinas Facebook Live at YouTube Live. At tayo rin ay napapanood sa Free TV Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At tayo po ay napapakinggan live din sa 104.3 The Capital. So ayan, magandang gabi po sa lahat. Ano, simulan na natin to, Partner Stephen.
1: Yeah, partner.
0: So ayan, pag-usapan agad natin itong PBBM Good News. So ayan po, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansang Asia na bigyan ng ang mga kababaihan ng mas malaking papel sa decision making, lalong-lalo na sa pamahalaan, ekonomiya, peace and security, at digital development. Sa 4th ASEAN Women Leader Summit sa Mandaluyong, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kakulangan ng representasyon ng mga kababaihan ay hindi lamang problema sa bilang kundi leadership gap, dahil naapektuhan ito kung sino ang may boses sa mga desisyong mahalaga sa rehiyon ng ASEAN. So kabilang na yan ang panawagan na mas maraming oportunidad ang ibigay para sa mga kababaihan na makapasok sa mga leadership at decision-making position, at mas malaking suporta sa women-led businesses, kabilang ang access sa capital at digital skills. At pinagtibay nga sa ASEAN Women Peace and Security Agenda itong mga panawagan ng ating Pangulo. So kasamang TJ? So yun po, no? Panoorin po natin yung video ni PBBM sa naganap na summit, itong speech ni PBBM sa naganap na summit dito sa 4th ASEAN Women Leaders Summit.
2: Community, Dato Astana Abdulaziz, the members of the Diplomatic Corps, Excellencies and delegates of the 4th ASEAN Women Leaders Summit, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. When I first saw that part of my day today would be to address you at this ASEAN Women Leaders Summit, I immediately remarked that perhaps more appropriate would be the First Lady to come to this. I was immediately informed that she is, in fact, joining you later today. So you may in true Philippine tradition, and in the tradition of my family, you may just consider me the warm-up act for the main event. It is, of course, a profound honor to welcome you to Manila for the 4th ASEAN Women Leaders Summit. We gather at a pivotal moment in our region's history, as ASEAN moves decisively towards its Community Vision 2045, we are called to ask a fundamental question. What kind of future are we building, and who is building it with us? The theme of this summit gives us a very clear answer. Women's leadership is not optional to our regional agenda. It is the core driver of our security, resilience, and prosperity.
0: So ayan po, no? Mas ligtas na online spaces para sa kababaihan at mga batang babae laban sa harassment at abuse, at pagsasali ng mga pangako sa summit tungo sa konkretong programa at national development plans. Binanggit din ni Pangulong Marcos na 60 milyong MSMEs sa ASEAN ang pagmamayari o pinamamahalaan ng mga kababaihan. At bilang ASEAN Chair ngayong taon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang joint

0: So, yan ha. Nakakatuwa yung sinabi ni PBBM na dapat dun sa summit is si First Lady ang unang ang dapat tinawag nila. Pero sabi nga ni PBBM, warm-up lang siya. At yung main event, hindi ko alam kung meron tayong video nun, pero for sure, mas powerful din yung statement or yung shinare ng ating First Lady dun sa Women's Leader Summit or Fourth Women's Leader Summit.
1: Yan, partner, alam mo kasi, yung ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ating Pangulo, yun ay isang uri ng pagpapakilala talaga sa kanyang misis, si First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba? Na kung saan talagang binild up ng ating Pangulo. Ang gustong makita ng Pangulo natin talaga is, yun na nga, ang mga kababaihan, dapat itrato natin sila bilang mga equal. Hmm. Alam mo kasi, partner, sa ating panahon na, kahit tayo'y moderno na, may mga pagkakataon pa rin na ang mga kababaihan natin ay parang less ang paningin ng society. No? Maaring sa bansa natin, hindi na masyado, pero may mga ibang bansa pa sa ASEAN na talagang parang ano, supreme ang tingin pag lalaki, superior tayo. Eh, dapat anuin na natin yan, kalimutan na natin yung kinagawian na yan, at ipakita natin na ang ating mga kababaihan sa modernong mundo ay kaya na makipagsabayan. Kaya nga, yung mga ganitong summit talaga ay nagbibigay ng importansya sa ating mga kababaihan. Si PBBM, siya ang ating ama, di ba, ng ating bansa. At nireiterate niya na si FL ay ang dapat talaga abangan nitong mga nagpunta doon sa summit. Kumbaga, itong pagsasabi niya nga na siya ay warm-up lang, at ang main event talaga ay pag dumating na ang ating buting First Lady, ito talaga yung isang uri ng pagbibigay-pugay, di ba? Na ibig sabihin, talagang he is holding his First Lady on such a high regard.
0: Parang ang ganda nga eh, kasi itong Women's Leaders Summit, ang pinakamaalala natin dito is yung mga ginagawa ng kababaihan. At yung First Lady natin ha, after ilang years, parang ang dami uling nagagawa. Nandyan yung love for all, andyan yung diba pinagawa niya rin yung PICC.
1: Yes.
0: Tapos yung sa Pasig,
1: yung mga ginagawa ni ano ni Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos before.
0: Oh,
1: na talagang binubuhay niya yung mga ano natin, no, yung culture and arts.
0: Oo.
1: Tsaka kung tayo magagawin sa Maynila, yung malaking pinagbago nung Pasig River, yung
0: Pasig River
1: sa tulungan ng Pasig River Esplanade, yan.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung mga proyekto na pinasinayaan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
0: Mm-hmm.
1: Ang gender kasi ngayon, partner, ay gender na lang talaga. Hindi dyan nakasalalay ang kakayanan ng isang tao. Kundi, kung talaga ang kaya niyang i-offer, di ba? Bilang isang tao. Yun ang gustong matutunan ng ating mahal na Pangulo at nitong 4th Women ASEAN Summit, na kumbaga habang ang mga leader na mga lalaki sa buong ASEAN ay meron din silang sariling agenda, magmi-meeting rin, meron silang counterpart sa pamamagitan ng mga leaders na nakaposisyon ngayon sa ASEAN countries.
0: Parang tagal din natin kasing walang First Lady, di ba? Kay Pinoy, walang First Lady, tapos yung past admin, hindi naman natin naramdaman masyado. Tapos ayan,
1: medyo ngayon, ano kasi eh, iba yung ano nila, iba yung dynamics ng previous admin. Tapos si Pinoy naman noon, alam naman natin lahat na wala si First Lady.
0: Mm-mm.
1: During his time, nung time ni former President Arroyo, doon na kayo na-experience sa ating bansa ang kauna-una ng First Gentleman. Kaya nung last na meron tayong First Lady is during the time of our President Joseph Ercito Estrada pa, si President Erap, si Dr. Aloy Ercito. Yun ang last natin na First Lady bago kay First Lady Lisa Araneta Marcos.
0: Kaya saludo tayo kay First Lady Lisa Marcos sa lahat ng ginawa niya na at mga gagawin pa. At tama, sinasabuhay ni PBBM yung advice niya dito sa summit na bigyan ng oportunidad ang mga kababaihan, which is nakikita natin sa mga ginagawa na ng first couple, no? First family. Lalong-lalo na yung mga proyekto na kitang-kita at nararamdaman ng mga tao.

0: ginagawa ni First Lady Lisa Marcos. At yung next, correct, sino kaya yung next First Lady natin? Kasi parang may nababasa ako online. Kung si ano daw, si Sec Gibo daw, ang magiging next na president, sobrang ganda daw nung ano natin, magiging First Lady. Talagang ano, beauty queen.
1: Well, leave it up to the future, pero kung sino man yung papalit na First Lady, ay sana katulad ni First Lady Lisa Araneta Marcos na kahit siya'y walang posisyon, ay nandyan, lagi nakahanda na umagapay kasama ng ating mahal na Pangulo. Sana ganun yung susunod natin First Lady.
0: Tsaka parang si ano no, First Lady Imelda Marcos, talagang siya yung naging mukha ng kultura ng Pilipinas.
1: Yes, she's an epitome of First Lady. Kung halimbawa tatanungin ka sino ang ultimate na First Lady ng Pilipinas, ako ang sasagot ko talaga is Madam Imelda. Close second si FL. Ayun.
0: So yan, magaganda yung mga First Lady, magaganda yung ginagawa. So ayan, congratulations sa ASEAN 4th ASEAN Women's Leader Summit at sa mga organizers nito at yan, congratulations din kay PBBM at FL sa pag keynote speaker dun sa nasabing event. Kablogger na Stephen, dakol na tayo sa ating next topic.
1: Hindi ba tayo magbe-break muna?
0: But, meron pa naman tayong 10 minutes. So, bago tayo mag-break, ito muna. Report lang natin itong another incident sa West Philippine Sea, no? So, itong Philippine Coast Guard pinalayas ang mga Chinese militia vessel at 24 boats sa Kota Island. So, yes, yan, headline pa lang. Lumalaban na tayo, ha? So, yes, noong September 24, na-monitor ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na nasa humigit kumulang 1.2 nautical miles lamang ng northwest ng Kota Island. Nagpakawala ang malaking barko ng 24 na maliliit na bangka o sampans na may tigdalawang sakay at kumalat malapit sa isla. Nagpadala naman ang PCG ng 5 tauhan mula sa Coast Guard Station Kota upang sitahin ang mga ito dahil sa umano'y illegal fishing at territorial sea ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, hindi tumugon sa radio challenge ang mga sakay at hand signals lamang ang kanilang ginawa. Umalis din naman ang mga Chinese vessel at 24 bangka matapos dumating ang PCG team. Sinabi ni Admiral Tariela na ang paggamit ng maraming maliliit na bangka mula sa isang militia platform ay maaaring magpalawak ng presensya ng mothership habang nagbibigay ng civilian appearance. Ang Kota Island ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa Spratlys, isang lugar na saklaw ng maritime territorial disputes sa South China Sea. Ayon sa PCG, ang pangisda ng foreign vessels sa Philippine Territorial Sea nang walang pahintulot ay lumalabag sa Philippine Sovereignty, Fisheries Laws at UNCLOS. Sinabi rin ng mga otoridad na magpapatuloy ang PCG sa pagrepel ng mga foreign vessels at pagpapalakas ng presensya nito sa lugar. So ayan, no? Lumalaban na. At tayo ay naninindigan.
1: Meron tayong dyan, partner. Meron tayong video dyan, no? Para lubusang maunawaan ng ating mga manonood, ng ating mga kabago Pilipinas. Ito, ipi-play lang natin yung video kung saan nahuli talaga ng mga Coast Guard itong mga bangka na ito.
0: Ayan, ayan. That's for sure.

0: Ayan, partner. So, napansin natin, no? Kahit sila itinaboy natin, hindi po natin sila ginamitan ng water cannon. Kasi, ang ating bansa naman po ay naninindigan na hindi natin kinakailangan maging marahas upang ipakita sa buong mundo ang ating paninindigan at pakikipaglaban sa West Philippine Sea. We will not use the exact brutal force that they are using against us in our own territory. Hindi po tayo ganun mga Pilipino. Tayo po ay naniniwala sa rule of law. At meron po yan, yan na po ang 2016 arbitral ruling that is legally binding and final according to our President Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Tama eh. So, hindi tayo katulad nila na ang dami ng ginawa sa atin, no? Talagang hindi natin malilimutan yon at sana matandaan din ng maraming Pilipino na tayo ay tumitindig kahit may naputulan na sa atin ng daliri, may napukpok na sa ulo at ang dami pang nangyayari, no? Mga pinapalis na isda, na mga ngisda at winater cannon tayo, no? Hindi tayo naghahangad ng kung anumang masamang mangyari. Tayo tumitindig lang sa teritoryo natin at maliwanag, yes, naman na atin to at lahat dapat ng Pilipino ay tumulong sa pagpapalawak pa nitong mga informasyon na to na dapat hindi malimutan na, ng mga Pilipino yung ginagawa ng ating mga bayaning Philippine Coast Guard, mga grupo, no? Ang daming dapat dapat suportahan, hindi lang kung ano-ano ginagawa sa ano, no? Facebook or YouTube or yan, dapat magkaisa tayo dito sa paglaban sa West Philippine Sea.
0: Yes, at isa nga sa mga pamamaraan na pwede nating ibahagi sa ating mga manonood ay i-share nyo lang ang mga impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Hindi po natin kailangan lahat pumasok bilang mga Philippine Coast Guard o di naman kaya ay Philippine Navy. Hindi po natin kailangan sumakay ng mga barko upang tayo po ay manindigan at makipaglaban para sa ating teritoryo. Sapat na po na sinusuportahan po natin ang naratibo na atin ang West Philippine Sea. Kaya nga po nandiyan ang mga grupo katulad ng Filipinos Who Not Killed Movement na pinamumunuan ni Dr. Jose Antonio Goycha bilang Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo sa pamamagitan po ng papatuloy nila na pagkundina sa mga iba't ibang uri ng panggigipit ng China, sa pamamagitan ng pagrarally sa harap ng Chinese Embassy, sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga naratibo kontra sa naratibo ng China, ay nakakamtan po natin itong mas malawak pa, mas madamdamin, mas nasa puso na pakikipaglaban at paninindigan para sa West Philippine Sea. At huwag din natin kalimutan, partner, yung effort ng bawat Pilipino, gaano man kaliit, na talagang ang West Philippine Sea, no, pag nababasa natin sa comment section, talagang pinaninindigan nila na atin ang West Philippine Sea. Sa usapin ng West Philippine Sea kasi, partner, diyan talaga natin mapapatunayan na hindi kinakailangan na magkaroon ng pagkakapantay-pantay o pagkakapareho ng kulay politika para lang ipaglaban itong ating teritoryo. Hindi kailangan, partner. Kahit ikaw ay green, ikaw ay dilaw, ikaw ay pula, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, kailangan mo isa puso ang paninindigan at pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Kaya habang nandito tayo sa Radyo Pilipinas, kung saan nagagamit natin itong istasyon na ito dahil ito ang boses ng Pangulo, patuloy natin ipapakalat sa sambayan ng Pilipino na dapat ipagpatuloy natin ang laban na ito dahil hindi lamang ito laban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi lamang ito laban ng mga WPS Advocate, hindi lamang ito laban ng PCG, ng Philippine Navy, laban ito ng bawat Pilipino.
1: Tama. I totally agree. So, ka-vloggers, ka-vlogger na Stephen, no? Lagi lang natin tatandaan din na long-term itong game na to pagdating, yes, sa mga gustong angkinin yung buong South China Sea. 'di ba? Yung mga grupo na 'yan at nagbabayad pa para lang ikalat yung narrative nila na sa kanila yung West Philippine Sea na ipinanalo na natin. At yan, nakakalungkot lang din na malaman na meron din mga ilang Pilipino ang nagpapabayad at kumakampi dito sa pag-angkin ng ating teritoryo. Kung makikita lang nila na maraming Pilipino ang maapektuhan at maraming mawawala sa atin pag ito'y pinamigay natin, tingin ko dapat matauhan na sila na wag na magpabayad o wag magpadaan sa pananakot. Kasi dapat tindigan natin to dahil maraming resources ang mawawala, maraming buhay ang maapektuhan. Na siguro hindi man nila nararanasan yung ibang mga Pilipino, pero meron maraming naapektuhan pag ito ay nawala sa atin. So
0: yes, partner. Alam mo, sundin nila yung payo ni anti-poverty chief ba? Yun ba yung ano ni Pacman ngayon?
1: Parang secretary na yun.
0: Oh, di ba? Poverty.
1: National Anti-Poverty National Commission.
0: Poverty, di ba? NAPSI. No? Cabinet Secretary, di ba? Dapat na magtungo yung mga ibang Pilipino, ha? Lalong-lalo na itong mga parang traidor sa ating sarili. Teritoryo, di ba? Magtungo sila dun sa mga isla na kung saan ay direktang naapektuhan itong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, para maramdaman nila kung ano ang pwedeng mawala sa atin. Kagandahan, kayamanan, di ba? Pagkakakilanlan, yan ang lahat ng mga mawawala sa atin kung sakasakaling isusuko natin ang laban natin dito sa West Philippine Sea.
1: Ayun. So, ayun. Tapos na agad tayo sa ating unang dalawang topic at tayo ay mag-break lamang ng ilang sandali at huwag po kayo mawala, magbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Time check po tayo, 8:38 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner, at kasama niyo pa rin po kami, Rod Musa at Stephen Lee. So ayan, nagbabalik tayo ka-vlogger. So ayan, dumako na tayo, no, sa ating pangatlong topic, which is itong napakalaking balita rin, no? 47.6 million na halaga ng hinihilalang smuggled cigarettes ang nasabat ng PNP. Ayan, nakita po natin sa pamumuno ni PGen Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief PNP, nasabat ng PNP ang 360 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na tinatayang 47.64 million ang halaga sa tatlong magkakahiwalay na operasyon mula September 27 to 29, 2026. Sa Pangasinan, 34 cases worth of 740,000 pesos sa isang Mitsubishi L300 na dalawang lalaki ang naaresto. Sa Zamboanga City naman, 300 master cases worth 44.7 million mula sa isang container truck na tumakas naman ang umano'y driver nito. Sa Lanao del Norte, 30 master cases worth 1.2 million mula sa Toyota Hiace. Dalawang individual naman ang nasa kustodiya na. At sinailalim sa kaukulang proseso at turnover sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan. Ayon kay PJ Nartates, mahalaga ang mabilis na impormasyon, alertong pulis at koordinasyon ng mga ahensya, partner agencies upang mapigilan ang pagkalat ng mga ilegal na kalakal habang sinusunod ang due process at karapatan ng lahat ng sangkot. So ayan, good job po PNP Chief Nartates, no? Another job well done dito sa ating mga PNP sa pamumuno ni ating PNP Chief Nartates. So ayan.
0: Alam mo, partner, napakalaking achievement nito, no? Kasi imagine, almost 50 million worth of smuggled cigarettes, di ba?
1: Tama.
0: Kung yan ay nakalusot, syempre yan ay ikukonsumo ng mga kababayan natin na naninigarilyo. Isipin mo, partner, ang sigarilyo nga na dumaan sa tamang ano, di ba, quality control, sa tamang proseso, nakakasama na nga yun sa kalusugan, eh. Isipin mo na lang itong mga smuggled na to. Kasi ang mga smuggled partner, para sa kaalaman po ng ating mga kabagong Pilipinas, marami diyan sa mga smuggled na yan ay hindi pasok sa mga proper standards, no? O quality control. Iba diyan, hindi tama yung mga chemicals na pinaglalagay. Maaring mas lalong makasama sa kalusugan ng mga kukonsumo nito. Tapos may mga instances din, halimbawa, itong mga smuggled cigarettes na ito ay siyempre, dahil smuggled nga, di ba? Kumbaga, hindi maingat ang pag-imbak nito. Pwedeng bara-bara lang. Partner, may mga ibang sigarilyo dyan na, halimbawa, nakabago balutin, ay, nakatiwangwang lang. Pwedeng nagagapangan ng mga ipis, mga daga, na iiyan. Paano nga kung ito ikukonsumo, di ba? So, maaring magkasakit lalo yung ating mga kababayan na naninigarilyo. Kaya, saludo tayo dito sa ginawa ng Philippine National Police. Isipin nyo, sa ganitong uri ng operasyon nila, nakakuha sila ng nasa kulang-kulang 50 million worth ng smuggled cigarettes na pigilan nila na maipakalat ito sa merkado at makonsumo ng mga Pilipino.
1: Mas delikado pala ito, no? Delikado ng sigarilyo. Mas delikado pa yung ganitong klaseng product na ibibenta sa merkado. So, pakawawa naman, o... lalong magkakasakit yung mga nagbibisyo na, no? Pero yan, dahil sa operasyon ng PNP ay nasabat na yan, at parang linggo-linggo, no, or everyday may nababalitaan.
0: Halos araw-araw, partner, may mga nasasabat ng mga hindi lang mga mga smuggled goods, pati mga illegal drugs. Meron talagang kukuha ang ating Philippine National Police. And at the same time, may mga napapasuko o nahuhuli ng mga most wanted sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya masasabi nga natin na ang ating Philippine National Police minsan ay nadadaan man sa kontrobersya dahil sa mga ibang mga pangyayari o krimen na sa social media ay nasi-sensationalized. Masasabi pa rin natin na sa kabuuan, epektibo itong liderato ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Sa direktiba na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., dahil alam naman natin na ang gusto nila sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay yung nararamdaman. tapat at talagang nararamdaman ng mga Pilipino ang serbisyo.
1: Ito talaga, no, si PNP Chief nagtatrabaho talaga, eh, no, PNP Chief Narates Jr. Medyo masumikat lang talaga si PNP Chief Torre, kasi talagang malalaki rin yung nahuli niya, eh. Talagang malalaking tao rin, eh. Ito, malalaking ano naman, malalaking operasyon yung na pipigilan.
0: Oo, pareho lang naman. Alam mo, partner, with the social media naman kasi, minsan talaga may mga napag-uusapan na, di ba, akala mo ito na yung pinakamalaking balita, pero yun naman, eh, maaring pumapabor lang sa ilang mga nakakapanood. Samantalang itong ginagawa ni PNP Chief Narates, ito ay para sa lahat ito ng Pilipino. Kumbaga walang kulay ito ng politika. Kaya ito para sa lahat, kasi ang maaring tamaan nito mga sigarilyo na ito na mga substandard o hindi na natin alam kung ano na mga chemical na nandiyan, eh Pilipino na iba-iba ano, no, paniniwala sa politika. Kaya ang masasabi ko, sa totoo lang, yung mga ganitong uri ng tagumpay na PNP, ito dapat yung pinag-uusapan, partner. Yung walang bahid ng politika, hindi pumapabor sa iilang tao lamang, ito yung tunay na tagumpay ng Philippine National Police.
1: Kasi yung ano, pag yung ibang mga PNP chief, nagpapasikat para makatakbo, eh. No? Ito, puro trabaho.
0: Yes, wag ka mag-alala, mukhang wala namang ganyang ano si PNP Chief Narates, eh. Kaya, at ang ating PNP Chief nga ngayon, kung susuriin mo lang, partner, ha, parang malaki ang pagkakahalit tulad niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung hindi maingay.
1: Oo,
0: trabaho. Mga trabaho lang ang trabaho, hindi pinapansin kung ano man yung mga intriga na dadaan. Nayaan niya lang. It's just continuing his work. Just like our president.
1: At least, yun, malinaw naman doon kasi... Diba nga yung nagtatago ngayon, PNP chief rin yun, eh. Tapos lahat ng ginagawa niya, kahit mas malaki, tingin ko mas malaki na yung nagagawa nitong ating PNP chief Narates.
0: Pero, oo naman.
1: Iba yung sumikat yun, eh. Sumikat, kaya naging nakita natin dalawang beses pa nahalal na senador. Pero ngayon nagtatago, hindi na nagtatrabaho, kaya parang, dapat ganito, walang ano, pasikat para lang makaposisyon. Pero ayun, maraming natutulungan. Mas malaki na yung nagawa sa pagsiservisyo kaysa makatakbo, no? Parang ano ba ginawa sa ano natin? Ano bang ginawa sa Senado maliban sa pagtatago ngayon? Akala mo talaga sobrang tapang na, eh, tapos biglang mawawala. Pero ito talagang matapang, binubuwag yung mga ganitong klaseng illegal na operasyon. At yan, saludo tayo sa patuloy na ginagawa ng ating mga lingkod bayan, lalo na dito kay PNP Chief Narates Jr.
0: Saludo po tayo sa ating pambansang pulisya, sa ilalim ng pamumuno ng ating Philippine National Police Chief Jose Melencio Narates Jr. Partner, medyo mahaba-haba pa yung time natin, no? Bigyan natin sila ng recap dun sa mga pinag-usapan natin mula dun sa 4th Asian Women Summit na ginawa sa Mandaluyong, kung saan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang humarap sa ating mga sa mga leader, no, ng mga kababaihan, pero kalaunan ay dumating din si First Lady Lisa Araneta Marcos. Although wala tayong video pa noon, partner, ay masasabi natin, siyempre, our First Lady is always prepared naman, to give her speeches sa mga ganitong uri ng mga event na kanyang pinupuntahan. And mahalaga na patandaan natin, lalong-lalo na tayo mga kalalakihan, na itrato natin ang mga kababaihan bilang ating kapantay. Hindi lamang, kumbaga tayo yung nakalalamang, na iniisip natin na tayo yung superior sex, kundi isipin natin na sila ay co-equals natin. Kasi kapag kaya natin isipin yung ganun, partner, mas magiging matiwasay ang buhay natin, di ba? May kasabihan niya, eh. Alam mo yung kasabihan na ganito? Happy life, happy wife, happy life. Minsan yan, di ba, nagpapaubayan tayo ng konti sa kanila, eh. Pero pag natututunan mo yun, partner, sa totoo lang, mas masaya ang buhay.
1: Oo naman. Una-apply natin yan. Tsaka, yes. And sa speech pa lang ni PBBM, actually, sold na tayo. Alam natin, magaling din mag-speech si FL Lisa, di ba? Talagang maraming na-inspire, maraming na-believe. Diba? Doon pa lang sa speech ni PBBM, eh. Mabibilib ka na na yun yung pangulo mo. At yun dapat maging ano rin yun, standard natin, no?
0: Yes.
1: Sa pagpili ng susunod. Malayo pa man yung eleksyon, dapat ganun kagaling, ganun katalino.
0: Dapat sa bawat eleksyon partner, kundi lang sa darating na eleksyon, no? Dapat matutunan na talaga ng mga Pilipino na ang pipiliin nating leader, yung talagang kayang-kaya nating ipagmalaki.
1: Oo,
0: pag humaharap sa mga leader ng iba't ibang mga bansa.
1: Oo, nakakilabot nga eh. Pag ganun kagagaling magsalita, ganun kagagaling mag-speech, ang nagre-represent sa atin bilang mga Pilipino. So yan, na-recap na natin yung fourth, yung una nating topic. Mm-hmm. Yung fourth ASEAN Women Leaders Summit, kung saan pinaunlakan ng invitasyon ni PBBM at FLISA itong nasabing summit at nagbigay ng inspiring words that will turn into action ng mga leaders, women leaders doon sa summit na yon. And yung pangalawang topic natin, di ba, marami yung another incident sa WPS or West Philippine Sea na tinindigan na uli ng ating Philippine Coast Guard.
0: At ngayong ano, no, ngayong linggo partner, no, o ngayong araw, binigyan naman natin sila ng isang balita na galing doon sa ating teritoryo na hindi naman yung tayo ang medyo nabihado, di ba? Talagang tayo na nanita, partner.
1: Tama,
0: at sumunod
1: tama
0: naman sila. Di ba? Dahil naitaboy natin sila doon eh.
1: Yan ang tama.
0: Pero, gayon pa man, pinakita pa rin natin na tayo ay gagawin natin itong paninindigan na to o pakikipaglaban nito sa pamamagitan ng mga diplomatikong pamamaraan. Hindi yung nagagalit tayo sa pambubuli ng China, eh gagayahin din natin sila. Hindi ganun yun, partner. Ang kailangan natin ipakita na talaga tayo bilang isang bansa ay naninindigan, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Dahil atin yan eh. Yan ay nakasaad na sa 2016 arbitral ruling. 10 taon na natin kinikilala ito. Hindi na ito magbabago. Kaya dapat ang bawat Pilipino ay isa puso, isa isip, isa buhay ito.
1: Mm-hmm. Parang small wins lang siya kung tutuusin. Pero parang big win na rin. Kasi ito yung mga ilang insidente na hindi tayo talaga kawawa. Diba? Tayo na talaga dapat tinitindigan na natin at tayo na ang nagtatanggol sa teritoryo natin. Pinapaalis natin yung mga hindi karapat-dapat doon. At tayo sumusunod naman sa batas. Tayo ay may karapatan. So dapat lang tuloy-tuloy na natin 'yan at wag na tayong magpabilog sa mga propaganda at magpauto dun sa mga naratibo ng kabilang kampo na hindi tumutugma dun sa batas na sa
0: utos. Bago natin iwanan, partner, no, itong ating ikalawang topic, ang pagre-recap, isa lang magiging paalala ko para sa ating mga kababayan. Ito lang tatandaan nyo sa susunod na eleksyon at sa darating pang mga eleksyon. Huwag na huwag kayong bumoto ng mga leader, no, na sa tingin nyo ay kapakanan ng ibang bansa. Ang uunahin nila kaysa sa yung sariling kapakanan ng ating bayan. Ganoon lang. It's as simple as that. Vote for pro-Filipino politicians or public servants.
1: Tsaka nakita natin yung mga influencers, no, like sila Lance, tapos ito si Secretary at dating senador na Manny Pacquiao.
0: Si Manny Pacquiao, para sa paglilinaw lang natin, no? Kanina medyo nakalimutan natin, siya ang NAPSI lead convener. Ano yan? Equal na yan sa isang
1: secretary
0: position, no? National Anti-Poverty Council.
1: So, ayan. Nakakatuwa na yung mga influencers katulad nila, mga malalaking impluensya, like sila Lance, 7
0: million followers. Ayan mo, partner, pupunta rin tayo dyan. Handa ka ba kung sakaling
1: pupunta
0: tayo doon?
1: Hindi, yan. Kasi yung message nila, yung influence nila, nagagamit nila sa pagtatanggol dito sa West Philippine Sea. Sana marami pa. Marami pang influencers, marami pang
0: pupunta tayo dyan. Pangako ko sa'yo.
1: Tara, punta tayo dyan. Lipad tayo sa C1, diba?
0: Yes.
1: So, yan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ng atin ang West Philippine Sea.
0: Yes.
1: So, yung last topic natin tungkol dito sa 47.64 million, almost 50 million worth ng smuggled cigarette ang nasabat ng PNP sa pamamuno ni PNP Chief Narcates. At yan ay isa sa mga malaking achievement ng ating PNP chief at Philippine National Police. So, yes. Yan. Sana po ay may natutunan tayo ngayong gabi at may dadagdag ka pa ba sa ating last topic?
0: Ay, kailangan na lang natin bumati, partner, no? Dahil sigurado naman na sa mga darating na araw ay makikita nila ulit tayo dahil mas marami na tayong pagkakataon na dito magbalita sa Radyo Pilipinas, no? Kaya ngayon, babatiin na lang natin. Ako, binabati ko siyempre dahil nandito naman ako sa bahay ko ngayon. Ang babatiin ko na lang ay lahat ng ating mga manonood, ang ating mga kabagong Pilipinas na tumutok mula simula hanggang uli, no? Ng dulo ng ating palabas. At syempre sa mga supporters namin ni partner Rod Musa, maraming salamat po sa inyo na walang sawa niyo po kaming sinusuportahan sa aming mga social media platforms. At syempre, hindi ko rin kakalimutan pasalamatan ang ating technical team na nandyan, no? Na talagang halos araw-araw, maliban lang sa mga araw na tayo hindi pwede dahil tayo may mga sakit o may mga iba pang mga dapat tugunan, no? Ng mga ginagawa natin ay talagang tinutulungan nila tayo na makapagatid, na makabuluhan at makatotoo ng balita sa ating mga kababayan. Saludo po ako sa inyo, ha? Diyan sa ating RP team, sa ating RP technical team, diyan sa studio.
1: Thank you technical team ng Radyo Pilipinas. At syempre ako naman, binabati ko si Yusek David Almirol Jr. na nagpaunlak sa akin ng podcast, no? So yan, salamat po sa uulitin, Yusek David Almirol Jr. ng DICT. At sana po ay ma-interview ko rin kayo dito sa Radyo Pilipinas. Ayan, at saka sa...
0: Imbitahan mo partner, interview natin.
1: Ini-invite ko po kayo, Yusek David Almirol Jr. ng DICT. Ibalita po natin yung mga magagandang nagagawa ng DICT, lalo na yung pinagmamalaking e-gov app, no? E-gov super app na pinagmamalaki at hinahangaan na sa buong mundo. So yan yung isa sa naging topic namin ng podcast. At yan, ibalita po natin yan dito sa Radyo Pilipinas. At yung mga kasamahan ko dyan sa Simbayanan ni Maria Cooperative, sa Simbayanan ni Maria Enterprise Center, payday bazaar nila kanina at bukas. So yan, binabati ko po kayo, Ma'am Chai, Ma'am Angel, at Sir Clyde, Ma'am Cathy. So yun lang po. Yan, isang oras na naman po ang natapos dito sa ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Baka may babatiin ka pa, ka-vlogger na Stephen.
0: Wala na.
1: Ayan. So ayan, samahan niyo po uli kami dito lamang po sa Radyo Pilipinas tuwing 8 PM at to 9 PM ng gabi, tuwing Monday to Friday, at 7:30 to 8:30 PM naman po tuwing Saturday at Sunday. At yan po, maraming salamat po sa pagsubaybay at magkita-kita po tayo bukas at sa mga susunod na araw. God bless po at magtulong-tulong tayo para sa bagong Pilipinas.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
21: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. The Philippines has showcased its use of nuclear technology to turn plastic waste into construction materials at the 70th General Conference of the International Atomic Energy Agency, or IAEA, in Vienna. Philippine Nuclear Research Institute, or PNRI, Director Dr. Valerie Ann Samson presented the country's experience under the IAEA's New Tech Plastics Initiative, which uses nuclear technology to address plastic pollution. She highlighted PNRI's post-radiation reactive extrusion, or PREX, prototype house built from upcycled plastic materials and launched during an IAEA forum in Manila last year. The Philippines and China were recognized as among the most advanced participating countries, having reached pilot-scale implementation. Samson said wider commercial use will require further durability testing, regulatory standards, scale-up studies, and expanded technology partnerships.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: In our news, Philippine Ambassador to Australia Antonio Morales has discussed opportunities to support the continued expansion of ASEAN Australia and strengthen economic cooperation between the Philippines and Australia. Morales met with ASEAN Australia Managing Director David Pollington to discuss the company's renewable energy projects and development pipeline. ASEAN Australia, owned by Philippine-listed ASEAN Corporation of the Ayala Group, has more than 1 gigawatt of renewable energy capacity in operation or under construction, with a pipeline exceeding 13 gigawatts. The company is also developing 2 major wind projects in Tasmania with a combined proposed capacity of around 2.1 gigawatts. The discussions also covered engagement with First Nations communities and efforts to translate the Philippines-Australia strategic partnership into stronger commercial ties.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Amman and the Migrant Workers Office Jordan have provided legal and welfare assistance to 24 Filipino women detainees in 2 facilities in Amman, Jordan. The Assistance to Nationals team, led by Mrs. Geraldine Lucero Santos and Welfare Officer Rosaline Lavine, visited the Juweda Women's Correctional Facility and the South Nadara Temporary Detention Center on September 21. The team discussed the detainees' ongoing cases, monitored their welfare, and provided financial assistance and basic care packages. The embassy and MWO Jordan said the visits are part of their regular efforts to assist Filipinos in detention while they await the resolution of their cases or deportation procedures. The team also coordinated with Jordanian authorities on updates involving ongoing and completed cases.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And in Thailand, the Philippine Embassy in Bangkok is providing food and water to Filipinos affected by flooding in Thailand as it works with community leaders to identify others needing assistance. Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, said the embassy has received a limited number of requests for help, mainly for food and water, despite widespread flooding in Bangkok and nearby provinces. She said some Filipinos have faced difficulty buying supplies due to panic buying and food hoarding, while many remain in condominium buildings above floodwaters. Paredes said the embassy has received no reports of Filipinos seeking shelter but remains on alert as heavy rain is still forecast. Filipinos in affected areas are urged to monitor weather alerts, follow local safety instructions, and inform the embassy of anyone who may need assistance.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day, I am Win Peñano with today's World News in 5. U.S. and Iranian officials have spoken separately with mediators as efforts resume to end 7 months of war. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran is awaiting Washington's response to its latest ceasefire proposal. The 7-day plan calls for an end to hostilities, relief from U.S. sanctions, and the unfreezing of Iranian assets in exchange for reopening the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump said American officials also spoke with mediators and indicated further talks could take place this week. In our news, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discussed bilateral relations with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during Netanyahu's visit to the Gulf country on Sunday. UAE's state news agency WAM confirmed the visit for the first time, while Netanyahu's office said it focused on strengthening ties and regional challenges. 3 Israeli officials said the meeting lasted 6 hours and centered on Iran. The visit comes amid closer UAE ties with Israel and the United States following the two countries' establishment of diplomatic relations under the 2020 Abraham Accords. Ethiopian government forces and allied militiamen have captured the strategic town of Alamata in a conflict-hit Tigray region, according to a pro-government militia and diplomatic sources. The development follows an offensive by the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, launched last week. The capture of Alamata could strengthen federal forces as they move toward the regional capital, Mekelle. The town is also a key supply hub near Tigray's southern border. The renewed fighting has raised fears of a broader conflict and a worsening humanitarian crisis in northern Ethiopia. North Korea has criticized the United States' approval of South Korea's plan to build its first nuclear-powered submarine, calling it a dangerous development that could increase instability in the Asia-Pacific region. In a statement carried by the state media KCNA, North Korea's foreign ministry accused Washington of promoting nuclear proliferation and contributing to what it described as a collapse of the international nuclear order. South Korea plans to launch its first nuclear-powered submarine by the mid-2030s as part of efforts to counter North Korean submarine-launched nuclear and missile threats. And finally, Pope Leo has urged Russia and Ukraine to return to negotiations and seek to an end to their four-year war. Speaking to reporters aboard his flight to Rome, the Pope said the Catholic Church has a responsibility to promote peace, human dignity, and respect for human life. He called on leaders to resolve disputes through dialogue rather than continuing wars that, in his words, no longer make sense. Earlier, during a visit to France, Pope Leo also urged European leaders to be willing to make concessions in pursuit of peace. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5 here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atit po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa production side ng Radyo Pilip ng ating programang ito, sa ating pong production side ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, Susan Aison, at sa ating Warcast, of course, kasama naman natin si JP Lumuntad. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Gayun na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, mapapakinggan nyo na rin po ang ating mga programa. Download nyo lamang po sa inyo mga cellphones, Android man yan or iPhone, ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. At marami pa rin po kaming ihahatid sa inyo ngayong araw na ito ng Lunes dito sa ating programang Global na Tayo. Unang-una, makakausap po natin ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po ay may kaugnayan para sa pagtutok pa rin natin sa kalalagayan ng ating kababayang si Mary Jane Beloso na nagawaran na po ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kahapon pa na kapilig na niya ang kanyang pamilya sa Nueva Ecija. So ano ang susunod na mga hakbang para kay Mary Jane Beloso? Ano ang kinakaharap ni Mary Jane Beloso sa kanyang kinabukasan ngayon? Ngayong laya na talaga siya at kapiling na niya ang kanyang mga mahal sa buhay, at anong maaring tulong na maibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers para kay Mary Jane Beloso? Antabayanan po niyo yan sa pagpapatuloy ng ating programa. And of course, later on sa ating din pong programa, makakapiling at makakausap natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian, Echague Isabela. Walang iba kundi si Jessica D. Ano po? Ito pa naman po ay may kinalaman dito sa Republic Act number 12325 na nagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. So lahat pong yan, natabayanan po ninyo at marami pang iba dito sa edisyong ito ng Global na Tayo makalipas ang ilang paalala.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa.
12: Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
4: Okay, at kagyat po natin pinuputol yung mga paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat meron po tayong kasama sa ating linya ng komunikasyon. Napakahalaga po nitong panayam nito and we are very, very honored to have her personally sa ating programa ngayong araw na ito. Makakasama po natin si Miss Mary Jane Belloso. Ayan, maganda umaga Mary Jane. Good morning.
13: Maganda umaga po Kuya Ray.
4: Ako, kamusta ka na? Kamusta ka na Mary Jane?
13: Mabuti po, ito po, ah, sobrang saya.
4: Yeah, yeah.
13: Kahapon po, nagsimba po kami, tapos main kami yung buong pamilya.
4: Oo nga, wow, talaga naman, ano po. Sa haba-haba ng panahon, Mary Jane, kapiling mo na ngayon ang inyong mga mahal sa buhay. So, paano mo ikang ginamit yung unang araw na nakasama mo sila kahapon, Mary Jane?
13: Kahapon po, talaga sa bahay lang po.
4: Bahay lang?
13: Bahay.
4: Okay, sige.
13: Opo.
4: Talaga?
13: Nag-general clean po ako kasama nila nanay dito po sa bahay. Hindi po kami lumabas ang bahay muna.
4: Oo.
13: Kahapon lang po kami lumabas po.
4: Talaga, naglinis ka pa ng bahay ha? Pagdating mo.
13: Opo. Sobrang dali po kasi ng bahay nila nanay. Eh. Tagal po kasi din nilang hindi natirang dahil nga po nagkasakit si nanay at si tatay.
4: Yun.
13: Kaya kinuhapon natin ko.
4: Okay. Eh, Mary Jane, so ngayon, tuloy mo nang nakamit ang matagal mo nang minimiting tunay na kalayaan. Ano, kasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Ano ngayon ang plano mo? What are your plans? Ano ang plano mo sa darating na mga panahon?
13: Hindi po ako sa mga iba nag-i-interview na wala pa po talaga kung plano. Hindi po kasi alam ko ano po mangyayari sa hinaharap po. Pero para po sa akin, kung pwede po akong maharap para sa ating pamilya, ay gusto ko po talaga na family bonding po sa kanila, makasama sila. Gusto ko po na maging maayos po ang buhay ng pamilya ko dahil ito nga po, nandinang ko po yung bahay namin. Ito katulad ng sinasabi ng mga tao na ang pamilya Belloso po, eh, maganda na ang buhay.
4: Mm-hmm.
13: Ito, eh, ito nga po.
4: Okay.
13: Marami po sira sa bahay na kailangan po ayusin ang pamilya ko.
4: Ano talaga naman, ano talaga naman. I could not even imagine kung gaano kasaya ang nararamdaman mo simula nung araw na nalaman mo na nabigyan ka na ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon. Ano yung naging pakiramdam mo nung nalaman mong napirmahan na ng Pangulong Marcos Jr. yung absolute pardon para sa'yo?
13: So, Kuya Ray, kung alam mo lang kung ano po parandam ko noon, halo-halo po talaga. Hindi ako makapaniwala na parang nananaginip ako. Sabi ko nga po noong una kong nakita sa TV yun.
4: Mm-hmm.
13: Sabi ko, totoo ba po? Sabi ko, totoo ba? Nalalaya na ako. Hindi pa hinagbibira. Sabi ko, sumasamahan doon si IW. Sabi nila sa akin, Papa Belloso, totoo yan, lalaya ka na. Sagot ko, amen.
4: Tapos yung gabi din na yon lumaya. Talagang nakalabas ka na, di ba? Nung gabi din yon, tama ba?
13: Ano po, nung kung narinig ko po yung balita po na yon, webis po ng gabi. Tapos po kinabukasan, dahil po sa CIWN, nag-i-school po ako ng art. Nag-i-school pa rin po ako. Tapos po nung bandang hapon, pinatawag nga po ako doon sa opisina. At sinabi nga po na kailangan ka namin i-safety habang inayos mapapil mo dahil itong araw na to kailangan kang umuwi. Sabi nung superintendent doon na bago mag-alas 8 dapat nakalabas ka na dito. Sabi po,
4: Talaga no. Pero inaasahan mo ba na yung araw na yon pipirmahan ng Pangulo yung absolute pardon mo? May idea ka ba o inaasahan mo ba na mapipirma niyan yung araw din na yon?
13: Wala po talaga. Sa totoo lang po, na-surprise po talaga ako, Kuya Ray. Kasi gabi-gabi ko po talaga siyang ipinapanalangin po sa Panginoon na sana naman ay yung nasa balita na yun ay totoo. Ang ano ko po talaga ay siguro medyo matagal pa, siguro bago magpasko, bago umasamit pamilya ko, hindi hindi ko po talaga na-expect na kinabukasan po, ilalaya na po talaga ako.
4: Oo, talaga naman, ano, talaga naman. Pero, kamusta ang pakikipag-ugnayan sa iyo ngayon ng Department of Migrant Workers? Patuloy naman sila nakaalalay sa iyo, maski nandiyan ka na ngayon sa Nueva Ecija.
13: Opo.
4: Mm-hmm. Okay.
13: Patuloy naman po.
4: Mm-hmm. Ano yung...
13: Bukas po punta po nila dito.
4: Ah, bukas sila pupunta dyan. Okay, sige.
13: Opo.
4: Pero balita ko, ang DSWD nagpaabot din ng tulong sa iyo, sa inyo at sa iyong pamilya, Mary Jane?
13: Opo, lubos nga po ako nagpapasalamat sa DSWD na sumadya po dito sa aming tahanan kahapon at nagbigay po ng tulong financial po.
4: Yun, that's good to hear.
13: Opo, at saka ano po, sabi po, pinapilapan din po ako yung para daw po sa livelihood na kahit saan po ay nabibigyan po ng puhunan, sabi po.
4: That's good. All right.
13: Para po sa nagpatay ko po sa aming po pamilya na kapag meron din pong kailangan medical po, ano po, sabi lumapit lang daw po sa kanila, pre.
4: Okay. Pero ngayon, sa lahat ng mga nangyari, simula nung ikaw ay nakulong sa Indonesia hanggang sa makabalik ka dito sa Pilipinas, hanggang ngayon sa iyong ikanga, tuluyan ng tunay na kalayaan na nakamit mo, ano yung mga masasabi nating lessons, aral na ikanga pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan sa lahat ng mga nangyari sa iyo, Mary Jane?
13: Nangyari po sa akin mula po noong 2010 hanggang sa nakauwi po ako dito, siguro po ang unang-una po ay po tayo masyado magtiwala. Sabihin muna natin na yung trabahong inaalok sa atin ay hindi po illegal. At lahat po ng mga taong nakaranas po na aking nararanasan, na huwag po silang susuko, Kuya Ray.
4: Wala
13: ng pag-asa, Kuya Ray.
4: Ayun yung talaga, yung pananalig at pananampalataya.
13: Ay, palaging nandyan, nakagabay po. Sabi nga po na, hindi tayo bibigyan ng pagsubok. Kung hindi po natin malalagpasan dahil may bibigay po ang God, ang Panginoon ng way po para po malagpasan natin siya. Yun po, Kuya Ray.
4: Okay. Eh kung makakaharap mo ngayon si Pangulong, nakapag-usap na ba kayo ni Pangulong Marcos Jr., Mary Jane?
13: Hindi pa po.
4: Ah, hindi pa. Pero kung magkakaharap kayo ngayon o kaya bukas, ano ang mensahe mo sa kanya?
13: Ang mensahe ko po kay President Bongbong Marcos Jr., kung halimbawa mo po na makaharap po siya o marinig po niya itong interview ko na ito, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang makasama ko ang pamilya ko. Pero binilis din po niyang pangalan ko, yun po yung sobrang talaga po sa akin, Kuya Ray, sa totoo lang. Kaya pag nakita ko po ang Pangulo na personal, na way makita ko po siya ng personal, makapasalamatan ko po siya ng personal at yun po'y pagpaluwag po sa akin puso't isipan, Kuya Ray.
4: Sa parte naman ng Department of Migrant Workers, ano naman ang mensahe na pwede mong iparating sa kanila?
13: Sabi ko po sa kanila, wag po kayong mapagod. Patuloy lang po kayong tumulong sa mga tulad ko dahil kailangan po namin kayo para po kami patuloy na lumaban. Dahil nga po, mula 2010 kasi Kuya Ray, sila na po talagang gumagabay sa akin. Kaya alam ko po na yung po mga kababayan ko nakakaranas ng katulad ko po ay ayaw niyo po nilang tulungan po.
4: And of course, huling-huling mensahe na lang para sa kapwa mo Pilipino na nakikinig ngayon sa iyo at sumubaybay sa buhay mo, Mary Jane, hanggang sa mga oras na ito na nakalaya ka na.

0: magpasalamat ang isa-isa.
1: Mm-hmm.
0: Kung maririnig po nila ang aking pasalamat na ngayon, ay pasigin ko po sa kanila na buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila dahil utang po sa kanila ang aking pangalawang buhay. Binigay sa akin ng Panginoon.
1: At ito, alam ko kasama mo dyan sa Nueva Ecija si Nanay Celia, si Tatay Cesar at ang iyong mga anak. Ano ang ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila?
0: Para kay Nanay, kay Tatay po sa mga anak ko na ito na, naka-uwi na ako. Tutupadin mo na yung pangukos sa inyo na alagaan ko si Nanay, si Tatay. Gagabayin ko po yung mga anak ko kasi ang daming taon po talaga eh, na nawalay ako sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Para po ay hindi pa po uli lahat na kasama sila. Kaya nga po palayo pong pinagdanasan sa Panginoon na ibigyan pa po ng mahabang buhay ang nanay at tatay ko.
1: Mm-hmm.
0: Dahil marami pa po ako talagang plano sa aking pamilya eh.
1: Ayaw. Naniniwala kami dyan, Mary Jane, at naniniwala rin kaming mabibigyan ka pa ng sapat na panahon na makasama mong iyong pamilya, ang iyong nanay Celia, si tatay Cesar at iyong mga anak. Dahil sabi mo nga, ano, walang imposible sa may kapal sa Panginoong Diyos. Binigyan ka niya ng pagkakataon na makalaya, ng tunay na kalayaan, makasama sila. At siguradong bibigyan ka pa ng mahabang panahon sila nanay at si tatay at mga anak mo na mahabang panahon para maramdaman nila yung tunay na pagmamahal mo na matagal mo nang gustong iparamdam sa kanila, Mary Jane.
0: Amen po, Kuya Ray.
1: Okay. Mary Jane, maraming salamat sa oras mo na ibinigay sa amin. At muli, alam mo, kasama mo kaming tumatalon nung naraman namin nung nabigyan ka ng absolute pardon ng Pangulo. Kasi matagal din kami nakatutok. Nasa Indonesia ka pa lang, nakatutok na kami sa Radio Pilipinas World Service.
0: Thank you po. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, Kuya Ray.
1: Maraming salamat, Mary Jane. God bless. More power sa iyo. And ikang enjoy your time with your family. Maraming salamat, Mary Jane.
0: Thank you po.
1: Ang ating pong kababayang si Miss Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. Samantala, sa puntong ito, kasama na natin ang ating butihing kalihim, Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, Secretary Cagdac. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
2: Magandang umaga ka, Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
1: Ayun, at kanina lamang po, kausap namin si Mary Jane Veloso, Secretary from Nueva Ecija. So, lubos po siya nagpapasalamat sa inyo sa Department of Migrant Workers dahil po sa napakalaking tulong na naibigay ninyo sa kanya, gayon na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, Secretary Cagdac, ano ba ang mga maaring susunod na hakbang ng DMW para kay Mary Jane Veloso, Secretary Cagdac?
2: Yes. Bukas, magtutungo ako sa kanilang tirahan sa Nueva Ecija at personal kong ihahandog ang aming tulong mula rin sa ating Pangulo para makapagsimula siya ng negosyo o anumang gusto niyang bagong simula, pwedeng na training, pa-training niya. Basta it's in the form of financial assistance at siya na mismo ang magtatahak ng landas ng pangkabuhayan na gusto niya. So bibigay po.
1: Mm-hmm. Alright. Teka lang, medyo okay, medyo nawala yung signal. Hello, Secretary? Secretary? Okay, medyo nawala yung signal ni Secretary Hans Leo Cagdac. We have to reestablish siguro yung communication kay Secretary Hans Leo Cagdac, ano po, ng DMW. Alright, we'll try to get back to Secretary Hans Leo Cagdac. Pero yun po, narinig nyo yung tinig ni kababayan natin si Mary Jane Veloso, live and direct from Nueva Ecija. And of course, kanina nga po nakausap na natin si Secretary Hans Leo Cagdac. Kaya lang naputol yung ating linya. Ano ho? Anyway, so ayun, bukas nagbabalik na po sa linya ng ating komunikasyon si Secretary. So Sec, bukas po magtutungo kayo sa Nueva Ecija, Secretary?
2: Yes, magtutungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo, para makapagbagong simula ang ating mahal.

0: na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar. At si Marites, meron siyang OFW na kapatid eh.
1: Okay.
0: Si Marites. So napuntahan ko na sila ng minsan at ngayon naman babalik na ako sa kanila muli.
1: Alright. Pero Sec, sa punto nung kaso niya ni Mary Jane, tapos na ba ito? O meron pa siyang kakaharaping ano, mga legal na process na kailangan pagdaanan?
0: Wala na. Absolutang pardon. Eh. So, this is a presidential prerogative. That is the president's alone. So, walang makakapag-question dito. It's absolute and it's vested by no less than the Constitution. Yes. And it absolves the grantee of all criminal liability at mabubura yung kanyang criminal record.
1: Opo. Yung pong aspeto nung recruiter na yung nag-human trafficker sa kanya o yung nag-illegal recruiter sa kanya, may panahon pa ba para habulin itong mga ito, Secretary?
0: Yes, sa pagkakaalam ko, may ongoing case at pagkakaalam ko nga, nakakulong eh.
1: Yun. Yung good, recruiter good, niya. Yes. Good. Pero Sec, anong lesson dito sa nangyari kay Mary Jane Veloso? Sa point of view ng DMW, what lesson were learned from this case?
0: I think ang lesson dito ay una ay pagkakaroon ng patuloy na yung effort na magkaroon ng pagbabantay kontra dito sa mga drug mule syndicates para wala na silang mabiktima ng mga at illegal and human illegal recruiters and human traffickers. Kaya at ganoon na lamang din nung isang araw ay 5 ang pinasara natin establishmento sa isang araw. Sila na may magkakaugnay, pare-pareho silang branches ng isang kumpanya pero nationwide ang operation. At meron tayong higit kumulang ay madodoble natin yung achievement natin. Well, nadoble na natin last year at ipapagpatuloy natin yung dami ng mga manapasara natin. Higit kumulang aabot na sa 100 ang napasarang establishmento mula nung simula ng Marcos administration na illegal recruitment. At when we talk about naman yung mga sa online ay mga 100,000 ang napatake down natin sa Facebook Meta at sa TikTok ng mga anti-illegal recruitment. So patuloy lang at paitingin pa natin yung effort na yon. Of course yung pagpasa sa alang-alang ng ating mga OFWs na nakakulong, patuloy natin isa sa alang-alang kanilang kapakanan, welfare, at sila'y makapanumbalik at mabigyan ng effective reintegration.
1: Alright. And of course, bukod po sa magandang balita dyan kay Ms. Mary Jane Veloso, ang DMW din po pala, Secretary, I think noong September 25 or 26, nakapagbigay kayo ng 3 milyong pisong halaga ng action fund sa may 48 distressed OFWs?
0: Yes, yes. Ongoing ito kasi nagbigay ng 3 billion peso sa ating Pangulo. Bunsod ng krisis kung saan naubos yung 2026 budget natin na mga Mayo pa lamang ay nagbigay na si Presidente ng supplemental ng 3 billion for this year. Kaya patuloy ang ating effort patungkol dito dahil gusto talaga natin na magkaroon ng patuloy na pag-distribute nitong action fund natin.
1: Alright. Pero Sec, siguro habol samantalahin ko na ito. Samantalahin ko na ano po, Sec, pasensya na po. May migrant workers office po ba tayo sa Germany? Kasi may napaulat ng mga turistang Pinoy na lulan ng na-accidenting bus sa Munich, Germany. Meron ba tayo
0: NW doon? Yes, meron na mula pa kahapon nga kasi nangyari yung trahedya ng bus na nagkaroon ng aksidente sa A96 sa parang freeway yan sa timog ng Alemanya, ng Germany. At kahapon pa lamang ay pinag-utos na ng ating Pangulo na monitor ang sitwasyon at tulungan yung mga nangangailangan tulungan. At dahil dito ay namomonitor natin together with the Sectes Lazarus team on the ground yung ating Consulate General's Office in Frankfurt. At si Admin PY Kaunan ay tiyempo nasa Croatia at nag-conduct ng kanilang OWA Cup
1: Caravan.
0: Doon, tournament nila. At kaya siya naman ngayon today ay nagtungo sa magtutungo sa Southern Germany para mismong bisitahin na higit kumulang sa bilang natin ay aabot ng mga 40 ang Pilipinong nasa bus na yon. At marami sa kanila mga OFWs or former OFWs mula Italy. So from Italy kasi bumiyahe sila via Zurich at papunta ng Alemanya bilang turista doon. At yun nga ang nangyari, nagkaroon ng aksidente at dalawa ang nasawi. Walo ang nasa critical condition, but all the rest ay minor lang ang sitwasyon. But all of them are being treated at may accommodation din na ibibigay sa kanila habang nag-aantay na makabalik sa Italy. At ngayon nga nandun si Admin PY Kaunan, isa pa, may isa pang official si Yusek Jun Rasul naman nasa Brussels, Belgium.
1: Okay.
0: At siya rin ay magtutungo. So may dalawang DMW officials, OWA officials na nando doon. So may augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, kalingain, ay handa ang pagpapauwi doon sa dalawang nasawi. Siyempre, yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin na apektuhan. So nandun, in short, Karey, nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin ng ating pinag-utos ng ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
1: Wow, that's nice to hear. So dalawang DMW officials, si OWA Administrator PY Kaunan at isa pa nating DMW official nandoon na siguro by the time nandoon na sila at nakatutok na sila sa sitwasyon doon. All right, with that Secretary, maraming salamat, pero bago ang lahat, ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga overseas Filipino workers, mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFWs in distress na masasabing halos nasa kalagayan din ni Mary Jane Veloso pero ngayon ay nakalayan. Anong mensahe mo na pwedeng ibigay pa sa kanila? Okay. All right, sige, medyo. Sige po, go ahead po, Sec. Ay nako. Nako. Sige. Okay. All right. Sige, medyo hirap na yung signal ni Secretary. All right. So, maraming salamat po Secretary Hans Leo Kakdak ng ating Department of Migrant Workers and Development. Okay, thank you so much, Sec, sa oras na pinagkaloob mo sa aming programa. Although nagkakaroon talaga ng fluctuation sa signal. Alright, sige. At naku, napakaganda na simula ng ating unang bahagi ng ating programa ha? Ngayong araw na ito. Una, nakausap natin ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso na masayang-masaya na sa piling ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija. And of course, after that, ang ating panayam kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami para sa isa pang magandang panayam. Ang tabayanan niyan, makakapanayam natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague Isabela. Sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. Kanina, ayan, talaga namang kausap natin si Mary Jane Beloso sa Maybay Siha. Tapos sinundan ni Secretary Hans Leo Cagda ng Department of Migrant Workers. Ngayon, tututok naman tayo sa mismong ikang basic unit ng public service at ng basic unit ng government. Ang barangay. Yan. Kasapagkat makakasama po natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at punong barangay ng San Fabian Etxague Isabela. Walang iba kundi si Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, National President, Punong Barangay o Kapitana Jessica D. Ayan, maganda umaga po, Kapitan o Chairman o sabi na natin Punong Barangay D, magandang umaga po.
8: Magandang araw po, Mr. Ray, at sa lahat po ng sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service po.
1: Ayan, thank you very much po, Kapitana o National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Okay, pinirmahan na po ni Pangulo Marcos Jr. ang Republic Act 12326 na nagtatakda ng 5 taong termino ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Kasabay po nito, hinikayat ng Pangulo ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay na gamitin ang karagdagang panahon upang higit na mapabuti ang serbisyo. Tapusin yung mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad, pamilya at kabataan. Unang-una, ano po muna ang reaksyon ninyo bilang presidente, National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas sa desisyong ito sa pagpirma ng Pangulo sa Republic Act No. 123-326 na nag-extend ng termino sa 5 taon ng mga barangay at sangguniang kabataan elections. Reaction po muna ninyo.
8: Of course, first and foremost, kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo sa kanyang tiwala. Ganun na rin po sa ating mga mambabatas, sa kanilang tiwala sa ating mga barangay. Dahil sa pag-extend po ng term ng mga barangay officials, so pag-adjust ng term into a longer term, nagpapakita po na ito na talagang nagtitiwala po sila sa ating mga barangay, lalo na sa mga kasalukuyan po. Especially that they move the elections to 2028. So kasi naman po, kung hindi po sila masaya, siguro sa performance ng ating mga barangay, at hindi po nila nakikita ang importansya at contribution ng mga barangay po natin, hindi naman po nila sigurong i-adjust into a longer term ang ating mga barangay officials.
1: Alright. Pero matanong ko lamang po, President D, ilan ba lahat ang bilang ng mga barangay officials at sangguniang kabataan na ma-extend ang term sa ilalim ng bagong batas?
8: Sa barangay officials alone, nasa 336,080. So, multiply it by 2, nasa 672,160 po na elected barangay officials.
1: Wow, malaki-laking bilang din po pala yun. Ano po, President D? Alright. Ngayon, ito pa eh. Kasi pwede po bang pakipaliwanag yung 5-year, tama ba, 5-year term or extension sa ilalim ng nasabing batas? Kasi maraming nagtatanong, applicable na ba yan kagad ngayon sa mga concurrent barangay at sangguniang kabataan election officials?
8: Apo, dito po sa bagong batas na ito, yung 12326, ina-adjust po ang termino ng ating mga barangay. Kung natatandaan po natin, for a long time, 3 years po ang term ng barangay. Naging 4 years po last year, and then ngayon po naging 5 years po ang termino, na 2 terms po ito. So lahat po ng kasalukuyan na barangay officials on their second and third term, dahil since they adjusted the date of the election to 2028, considered one full term na po ito, itong kasalukuyan. So pag second and last termer ka po, second and third termer, ito na rin po ang huling termino mo at hindi ka na makakatakbo for the same position sa 2028 elections.
1: Pero kasi itong naging pagpirma ng Pangulo dito sa Republic Act 12326, matagal na hinintay. Kasi 'di ba, magsisimula na sana yung pagpapail ng mga COC para doon sa barangay at sangguniang kabataan elections kung hindi ito nasuspinde. So, anong naging feeling ninyo nung lalo na nung mga barangay officials natin na magpapile na sana ng COC para sa another term, tapos malalaman nila extended pala. May mga reaction ba kayo nakuha mula sa mga constituente sa barangay level, President D?
8: Of course, mixed reactions din po, kasi may marami din pong mga gustong tumakbo na mga barangay officials and SKA officials din po natin. So, may mga natuwa, meron din naman pong mga nalungkot dito sa nangyaring ito. Pero kasi po, sir, I think sa Liga po talaga, we've always been supportive of the term adjustment for the barangays. Kasi historically po talaga, kung titingnan po natin, ang termino ng barangay, hindi na po bago ang 6 years, 5 years. For a time, it was 6 years, naging 5 years. And even originally, wala po talagang term limit ang ating mga barangays. But this is where we can see na kung gaano ka crucial yung trabaho at contribution ng mga barangays po natin sa ating bansa. Bago pa tayo nagkaroon ng centralized government, nandiyan na po ang barangay po natin. Sila po talaga ang grassroots na gumagalaw po talaga sa ating bansa. And ito pong pag-adjust po to 5 years, it's really much more beneficial sa ating mga barangay, sa kanilang performance, kasi alam niyo po, mahigit sa 70% sa ating mga barangay ay may annual budget na 5 milyon pababa. Yung iba pa dyan, 2 milyon sa isang taon. So ito po yung kaliit-liit na pondong pinagkakasya nila. If you have a 3-year term, para makagawa sila ng isang magandang proyekto, kulang na kulang ang 3 taon kasi iipunin po nila yon. So if they have 5 years with a very little funding, they can come up with higher impact, longer term projects. So doon din po nakaayon sa strategic plan ng DILG kasi meron pong pinapagawang 5-year strategic plan ang DILG. So nakaayon po doon sa 5 years din po na yun. At the same time, malaki rin po ang ititipid ng ating national government with lesser elections. Alam nyo, pag barangay elections po talaga, it's very, very personal sa ating mga communities dahil ang mga naglalaban-laban po dyan, mga hindi lang po mga magkakapitbahay, kundi magpapamilya, magkakaanak. So yung 3 years po, hindi po yun, kumbaga, matindi pa yung lamat ng mga galit ng bawat isa no, sa paglalaban. Tapos, election na naman po. So, nagkakaroon din po ng disunity sa ating mga komunidad. So, yun po, marami pong benefits into a longer term so that the barangays can actually focus, instead of politics, can focus on work. Yung totoong trabahong kailangan pong gawin.
1: Alright. You mentioned, President D, na ang barangay, napakahalaga ng barangay, especially sa grassroots level. Plus, ang liit ng poon. Tama ba? 2 million to 3 million lang? O 5 million?
8: More than 70% po ng barangay natin, 5 million pababa ang pondo annually.
1: Annually. Annually.
8: Opo.
1: So, okay. So, ito kasing usapin na palagi ko nakarating na rin po sa inyo ito at sa ating mga barangay officials na yun nga, isa sa mga kumu-question sa term extension. Dahil marami naman daw mga barangay officials na hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho or nagtatrabaho man, hindi sapat o kaya nagiging pabaya sa kanilang tungkulin pero mabibigyan pa ng term extension. So ano po ang pananaw nyo dito? How would you answer this point of view mula naman sa ibang mga nagki-criticize dito sa term extension na ito.
8: Apo. Alam nyo, minsan po, meron tayo mga misconceptions na walang progreso yung barangay natin kasi wala naman nangyayari, ganun. Pero minsan, kailangan din po natin tignan kung ano po ba talaga ang sitwasyon ng ating mga barangay. So halimbawa po yung barangay nyo, 2 million lang ang pondo sa isang taon. Napakaliit lang po doon ng budget para mapunta sa development ng barangay. Lalo na po kung hindi yung barangay captain nyo o barangay officials nyo, hindi naman po talagang marunong maglobby ng mga pondo sa mga mataas na opisyalis, lalong walang papasok po na mga programa sa barangay. So minsan akala natin walang progress, pero sa totoo wala naman pong pera to work with. Lalo na kung mahirap pa yung kapitan, mahirap mga kagawad po natin. Wala po silang mailabas na pera from their own pockets. Which in other barangays, ganun pong ginagawa ng ibang barangay officials. Tandaan din po natin, ang mga barangay officials po natin, wala naman pong salary. They only receive an honorarium. Wala rin pong benefits. Walang health benefit. Walang social security o kung ano man na natatanggap from the government. So lahat po yan, talagang service ang ginagawa. So we have to find out. And at the same time, kung talaga pong mapuprove natin na itong mga barangay officials natin ay hindi naman po ginagampanan ang kanilang tungkulin. Meron naman po tayong mga channels para i-complain. Diyan po pumapasok yung participation nating mga citizens. So, hindi po tayo dapat na nagrereklamo na nagrereklamo verbally. Kailangan po umaksyon din tayo para mapawasan din po yung mga ganyang barangay officials po natin. At mapilitan po lahat na magtrabaho ng mabuti. Maari po silang mag-file sa sanggunian bayan o sanggunian panglungsod. Maari din po silang mag-file sa ombudsman, sa RTC. Depende po kung ano pong kaso yan. Kung may mga ginagawang anomalya yung barangay officials po natin, kailangan po actionan natin. And meron din, nandyan din po ang DILG, nandyan din po ang citizens hotline number, yung 8888, para tulungan din po tayo at mag-assist po sa atin. So there are avenues that we can take. Meron din po ang tinatawag na recall, ang COMELEC. Kung nawala na po talaga ng confidence yung mga constituents natin sa buong barangay, doon sa barangay official, maaari din po silang mag-file din po doon sa COMELEC. So, yun po. Yun sinasabi ko lang po, sir. Alam niyo, ang dami pong barangay officials, given the situation that they have, na walang sweldo, walang benefits, walang protection, they still perform their duties. At marami po sa kanila, masasabi ko na talagang maganda ang ginagawa sa mga barangay. Pero meron at meron din pong itong mga hindi. Kaya gamitin po natin yung mga channels natin sa gobyerno para magbigyan ng aksyon tong mga sitwasyon na to ng ating mga barangay para hindi na po sila madagdagan pa.
1: Now, samantalayin ko na rin to, President D, ha? Itong pagkakataon na ito na makapanayam kayo. Ito raw kasing term extension can also serve the interest of political parties or political candidates sa susunod na election. Dahil dito kumukuha ng suporta ng boto sa grassroots, meaning sa barangay. Any reaction on this?
8: Pwede naman po sir, pero nasa sa ano naman po yan, nasa sa mga leaders naman din po natin yan. Ito naman po ay na-apply sa lahat ng barangay officials po nationwide. So we can't really apply that situation to all. So yun lamang po ang reaction ko po dyan, sir.
1: Okay. Anyways, thank you very much for that candid answer, ano po, President D. Pero ito na, this is my last question for today. Paano po titiyakin ng Liga ng mga barangay sa pangunguna po ninyo ang panawagan ng pamahalaan para sa isang tunay na serbisyo sa inyong mga nasasakupan ngayong batas na po itong Republic Act na ito?
8: Alam niyo po, ang Liga ng mga barangay, we are at a good vantage point in supervising our barangays kasi meron po tayong municipal, provincial, and national Liga chapters. So, isa pong magandang tungkulin po ng ating Liga ay magbigay ng gabay sa ating mga barangay officials and to unify and strengthen our league para i-steer po sila sa tamang direksyon. And that's what we've been trying to do for the past 2 years na nandito po tayo sa posisyong itong sa Liga. Sinusubukan po talaga, kasi alam niyo po na abutan ko rin po ang Liga na medyo watak-watak po. And ngayon we've been trying to strengthen the organization para ma-influence po namin ang lahat ng barangay na talagang mag-perform. And I think so far, marami naman po tayo mga developments na gagawa. Ito lang pong challenge for the next 2 years na nabigyan po tayo ng extra is how to maintain yung quality, quality ng service po natin. So, dyan po pumapasok ang mga local Liga chapters din po natin in terms of supervising our barangay officials. Katuwang din po natin and we work directly with the DILG and BOO office para tulungan din po at gabayan ng ating mga barangay officials nationwide.
1: Okay, huli na lamang to, President D. Ano naman ang mensahe mo sa iyong mga constituente, sa iyong nasasakupan, lalong-lalo na dyan sa Barangay San Fabian, Etiague, Isabela?
8: Sa aking mga constituents, so ako'y nagpapasalamat sa tuloy-tuloy na suporta niyo po sa administrasyon po natin sa ating barangay. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang magandang serbisyong binibigay po natin. Itong pagsasama po natin, ang inyong tiwala, hindi po namin sisirain kahit kailan. Kami po ay magsiservisyo lagi sa inyo ng may malasakit at tapat. At ganun din po sa aking mga kasamahan na mga barangay officials. Ang panawagan ko po talaga lagi sa lahat na paulit-ulit ko pong sinasabi sa lahat, no? Lagi ko pong aasahan ang inyong pagtatrabaho ng maigi. Itong binigay po sa atin ito, hindi lang po ito dagdag ng panahon para tayo may upo sa mga posisyon na ito. Ito po ay nangangahulugan ng mas mataas na responsibilidad sa atin at sana hindi po natin sisirain ang tiwala hindi lang ng ating national government kundi pati na rin ng ating mga kababayan, ating mga kabarangay. Gamitin po natin ang oras na ito na natitira sa ating termino para talagang magserbisyo ng mararamdaman po ng ating mga constituents, mga pagbabago na kinakailangan po ng ating mga komunidad.
1: Alright, with that, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, President Jessica D. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. More power po sa inyo, President D.
8: Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir.
1: Thank you so much po sa inyong oras at panahon. Ayan, ang ating National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian Etiague, Isabela. Ay, dahil po dyan, unti-unti na tayo magpipinid ng isa pang edisyon na programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Just a rundown ng ating laman ng ating programa ngayong araw na ito. Kanina nakasama natin on the first part of our program ang ating kababayan na si Miss Mary Jane Beloso. Through phone patch, nakausap natin siya from Nueva Ecija kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang at nandoon din ang kanyang mga anak. And of course, ang kanyang mga kabarangay. Kamusta kayo dyan? Huh? And of course, masayang-masaya si Mary Jane. Of course, we could understand that. And we also feel the same na nakauwi na siya sa Pilipinas at ngayon tuluyan na niya nakamit ang tunay na kalayaan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. And of course, nakasama din natin, nakapanayam din natin right after ng ating panayam kay Miss Mary Jane Beloso, ang ating namang kalihim ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Cacdac. Siyempre, napakalaki ng gampanin, naging gampanin at napakalaki ng naging role ng Department of Migrant Workers sa pagpapalaya kay Miss Mary Jane Beloso mula sa Indonesia, pabalik ng Pilipinas hanggang sa makalaya siya at mabigyan siya ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At bukas, magtutungo nga po, bukas, Martes, oras at araw sa Pilipinas, magtutungo si Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija upang personal na makipag-usap at makita si Mary Jane Beloso kabilang ng kanyang mga mahal sa buhay. At kanina po, nakasama naman natin ang National President ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Kapitan ng Barangay San Fabian at Tiyaga Isabela, walang iba kundi si Barangay Captain Barangay o Punong Barangay Jessica D. All right. At hinggil naman po ito dito sa term extension ng ating mga barangay officials at sanggunian kabataan officials sa pamamagitan ng pinirmahan na batas na Republic Act number 12326. Ngayon po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Siyempre nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakatuwang sa production side ng ating executive producer Miss Jam Season, sa ating master control of course nandiyan si Miss Susan Aison at sa ating wirecast, ang ating wirecast operator si Mr. JP Lumuntad. Mukhang may magandang balita, JP, kahapon na. Ay, nung isang araw, nung isang linggo, parang dumating na yung mga papel last week. Ewan ko, wala ko totoo. Sana nga, cross our fingers, di ba? Sana nga. Anyway, sige po. And of course, ulitin ko lamang po, aking panyaya. Please, like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. So, dun po sa inyong mga Facebook browser, pag tinype nyo po yung aming Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, paki-like na rin po at follow yung ating Facebook page. And of course, sa ating YouTube channel, ayan din, paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na lamang edisyon ng programa Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Lagi po nagpapaalala, stay safe. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
7: Ayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babae, nga lang ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tangi.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. 3 pisong rollback kada kilo ng LPG. Ipatutupad din bukas ng Regasco.
4: Headlines. Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at mga pasahero.
3: Headlines. Dagdag sweldo sa National Capital Region dapat kasama na sa September 30 payroll ayon sa Department of Labor and Employment.
4: Headlines. Sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany, pinatututukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines. Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nadamay sa malawakang pagbaha sa Thailand.
4: Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte nakasala ngayon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines. At Malacañang tiniyak na walang cover-up sa iniimbestigahang proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na sabay-sabay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay opensyal na ring naputol ang serye ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Base sa inilabas na price guideline ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng tumataginting na 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. 24 centimos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 85 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing pangalaw ay bunsod ng naging pronouncement ng Saudi Arabia na pagdadeliver nito ng supply ng langis at ang pagsasaayo sa petrol lines nito sa Red Sea.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magro-rollback din ng 3 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco. Ayon sa Regasco, epektibo ang rollback sa LPG bukas, Martes, Setyembre at 30. Katumbas ito ng 30 pisong bawas presyo sa karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang na 11 kilo. Kasunod ito ng suspensyon ay pinatupad noong September 25 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene ng hanggang 3 buwan.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ipinaliwanag ng Malacañang na binabalanse ng gobyerno ang pangangailangan ng mga transport worker at commuter sa pag-aprubahan ng taas pasahe sa gitna ng global oil prices. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan ang dagdag pamasahe para matulungan ng mga driver at operator sa pagtaas ng presyo ng langis habang kinokonsidera rin ang kapakanan ng mga commuter. Asahan aniya ang magpapatuloy ang tulong ng gobyerno katulad ng fuel subsidy at fare discounts.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo ng makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at commuters. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tao kung ilarawan ng palasyo ang napagpasyahang pisong dagdag pasahe sa mga PUV kasunod ng approval ng DOTR ang rekomendasyon ng LTFRB. Ayon kay Paul Space Officer Undersecretary Clay Castro, dumaan sa kaukulang pagbabalanse ang ipinatupad na fare hike na kung saan ay patas kapwa sa hanay ng transport sector at maning ng mga commuters. Sinabi ni Castro na batid nilang maaaring maraming mabigatan sa pagtasang pasahe. Subalit, hindi naman niya uubrang isang grupo lang ang panalo. Sa kabilang banda ay kinikilala niya ng Pangulo at ng administrasyon ng nararamdaman ng mga tsuper at operators kaya nagkaroon ng approval sa hirit na fare hike. Maaaring hindi sa halagang nais nila. Gayon dapat din naman tingnan sa kabilang banda ang mga kababayan nating namamasahe at mas sigurong hindi rin naman mabigat sa kanilang hanay ang fare hike. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao. Para hindi naman din po mabigatan ng ibang mga nating mga kababayan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kaugnay po niyan, tiniyak ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. sa programang Boses na nananatiling sapat ang pondo para sa fuel subsidy program at sinisikap nilang madagdagan ang pondo para rito.
7: Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
3: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat kasama na sa September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13th month pay na tatanggapin ng mga empleyado. May 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Gate ng kalihim, may 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy isinusulong ang mga patakaran para sa unang nuclear power tender. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang mga panuntunan para sa unang bidding ng nuclear power capacity sa Pilipinas. Target kasi ng gobyerno, John, na mapasok ang nuclear energy sa power mix ng bansa. Pagsapit ng 2032 na may unang target na 1,200 megawatts. Plano namang madagdagan ito ng 2,400 megawatts pagsapit ng 2035 at 4,800 megawatts pagsapit ng 2050. Sa ikalawang public consultation ng DOE noong Setyembre 25, tinalakay ang mga pagbabago sa proposed rules para sa unang nuclear power plant at mga susunod pang mga proyekto. Tinitignan din ang kapasidad ng mga transmission lines, substation at connection points para matiyak na may kokonekta ng maayos ang nuclear power sa grid. Pero nilinaw ng DOE na ang pagkapanalo sa bidding ay hindi pa permiso para magtayo o magpatakbo ng nuclear power plant. Kailangan pa rin makuha mga kinakailangang permit at approval mula sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom na siyang mga ngasiwa sa nuclear safety at iba pang regulatory requirements. Patuloy naman ang konsultasyon ng DOE at pag-aaralan muna ang mga suggestion ng mga stakeholder bago tuluyang aprobahan ng final rules para sa unang nuclear power tender ng bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang balita, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany. Makaraang maaksidente ang sinasakyang bus sa southern na Germany habang patungo sa October Beer Festival nitong September 27. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DM DMW, Secretary Hans Leo Kakdak, na may augmentation team na ipinadala doon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ito ang suporta sa mga apektado nating mga kababayan, gayon din ang pag-asikaso sa pagpapauwi sa dalawang nasawi.
9: May augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, halingain, ayanda ang pagpapauwi no, sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin. Nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin na ating pinag-utos na ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
4: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Na-discharge na at pinayagang makabalik sa Milan sa Italy ang karamihan sa mga Pilipinong sakay ng naaksidenteng bus sa Germany. Nasa Munich, Germany ang mga opisyal ng Philippine Consulate General in Frankfurt kasama ang OWA Rapid Response Team at Philippine Honorary Consul in Munich para makipag-ugnayan sa ipagkakaloob na tulong sa mga naturang Pilipino. Kasalukuyan pa namang nagpapagamot ang ilang Pilipino matapos na lubhang masugatan. Nagpasalamat naman ang PCG Frankfurt sa German first responders at care workers sa mabilis na pagtugon at patuloy na pag-aalaga sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa anumang impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan sa 24/7 hotline ng Consulate General sa numerong 49151-535-46841.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Walang Pilipino na napaulat na nananatili sa temporary shelters kasunod ng malakas na ulan at malawakang pagbaha sa Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, patuloy nilang binabantayan ang kalagay ng mga Pilipino, lalo't inaasahang magpapatuloy ang pagulan. Nagbigay din ng embahada ng tubig at iba pang pangangailangan ng Filipino community sa gitna ng napaulat na panic buying at food hoarding. Anya, hindi naman ganon kalala ang sitwasyon. Samantala, nananawagan ng opisyal sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling naka-alerto at ipagbigay alam ang kanilang pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kaugnay niyan, mahigpit na tinututukan ng embahada ng Pilipinas sa Thailand ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon bunsod ng malakas na pagulan at mga pagbaha. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes, sinabi niyang wala pa namang naiulat na sa kanila na Filipino casualty sa pagbaha. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino ay nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community para agad na maipadala ang relief assistance tulad ng tubig at pagkain. Minomonitor na rin niya ng embahada kung may mga Pilipino nang lumikas sa mga shelter dahil sa pagbaha.
10: We are still monitoring kasi ang weather forecast ay heavy rains will continue. So, ganun din ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong. At indeed, marami na kaming natanggap na from our fellow Filipinos na hindi sila yung nangangailangan pero may mga kakilala sila na nangangailangan. Patuloy kaming nag-reach out sa ating mga fellow Filipinos sa nangangailangan ng tulong.
3: Yan po ang pahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Social Protection Services ng DSWD inilapit sa mga OFW sa Croatia. Si Marian Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilapit ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial at social protection services nito sa mga overseas Filipino workers sa Croatia sa pamamagitan ng serbisyo caravan na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan ito ng OWA at ito'y apat na araw na caravan na ginanap sa Split noong September 23 to 24 at sa Zagreb noong September 26 at 27. Dito nagbigay mga social worker ng DSWD ng psychological first aid. Gayun din ang individual assessment at consultation para matukoy ang pangailangan ng mga OFW at may ugnay sila sa mga angkop na serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong hilapit ang solo parent assistance, sustainable livelihood program, minors traveling abroad o MTA at ang assistance to individuals in crisis situation o AIX. Isinagawa rin ang pilot implementation ng solo parent unified ID system para mapadali ang paghatid ng serbisyo sa mga OFW na may mga pamilyang pinamumunuan ng solo parents sa Pilipinas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
9: ko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Umaasa ang Malacañang na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, posibleng mabago ang mga tagumpay ng administrasyon sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas kapag ang papalit na leader ay hindi tunay na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Iginiti Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na magpapatuloy ng mga inumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananalig umano ang palasyo na magkakaroon ng susunod na leader na may puso at malasakit para sa mga Pilipino at hindi po proteksyonan ang kapakanan ng ibang bansa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: 2027 National Budget sisiguruhing El Nino ready, si Katin Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Iniyak ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansin na gagawin ng Kongreso ang lahat upang maging El Nino ready ang 2027 National Budget. Ito matapos mausisa ni Akbayang Portales Representative Percy Sendanya ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang matinding El Nino hanggang 2027. Inukuli Sendanya ang posibleng epekto nito sa agrikultura, kabilang ang tinatayang 700,000 metric tons na maaring mabawas sa produksyon ng palay. Binahagi rin niya na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsala sa agrikultura noong El Nino noong 2023 hanggang 2024. Sa ilalim ng panukan ng 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan para sa Calamity Fund na ayon kay Swansin ay nakabatay sa inaasahang climate at disaster-related shocks. Kung kakapusin ang pondo kabilang sa maaning hakbang ang paggamit ng convention funds, tiniyak din ni Swansin palalakasin yung budgetary support kabilang ang mga programa ng Department of Agriculture tulad ng fertilizer assistance upang matugunan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Samantala, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 21.09 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng El Nino. Kabilang po rito ang mga Cagayan, ang mga taga Cagayan Valley Region, Mimaropa at Bicol Region. Sa Caraga naman, namahagi ang DSWD Field Office ng 7,780 na bote ng ting 10 litro ng inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan ng tubig. Habang sa Libyo, Dinagat Islands, 6,200 family food packs o FFPs naman ang pinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang food assistance dahil sa El Nino.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Philippine National Police o PNP may panawagan sa labi sa pag-imbak ng supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod na rin ng banta na matinding na tagtuyot bunsod ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Natates sa publiko manatiling mahinahon at magpagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Nanawagan din ang PNP Chief na iwasan din ang maagang pag-iimbak ng labi sa supply sa mga panahong ito. Batay sa ulat ng Pag-asa, nakararanas na matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Posible pa ito maramdaman hanggang sa kalahatian ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Fourth ASEAN Women Leaders Summit formal nang sinimulan. Pakikilahok ng kababaihan sa pagpapalakas ng rehiyon isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Si Quincy Kahilig para sa balita.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
14: Bilang ASEAN 2026 Chair, pinangunahan ng Pilipinas ang 4th ASEAN Women Leaders Summit na formal nang binuksan ngayong araw sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyan diin ni Philippine Commission Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbi ring chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pagpapatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
15: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
14: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La, EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Queens Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinabalaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahalaman.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Diretsahang hinamon ng dating police na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliteng pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
2: Ay, Ma'am Sara po, kay Sir Alan Velasco, kung hindi siya magpaya na detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa akin ng tukot, hindi.
1: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating police na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos na kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
4: report. Iniharap ngayong day 31 na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa GenCorp Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Siya, dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Theodore T, ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklarang hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chase Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon, bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOPE ng lungsod ng Davao na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata. Inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya, sa kanyang SanEn ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanya na ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng paglilitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bitbit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsusumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng sampina na inisyo sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Idineklara nga bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan na nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sales. Hiniling ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Mayor Baste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga naulan niyang pahayag na wala siyang alam sa IRS ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa naulan niyang pahayag, sinabi ni Mayor Baste na may 19 na transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado na

0: ng city government na may interes si VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga allegasyon ng unexplained wealth, hindi gustong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest sa Binance. Si Mayor Reste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang na lunch break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Baste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong uupo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng Vice sa panlilitis na si Attorney Michael Poa, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na i-cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Poa, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala, ayon naman sa defense team, handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniurutay sa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at diretsahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
5: She had to be validated and authenticated. So what we'll do is to invite the Vice President. Invite, I'd like to say the invite in this arena for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented. Tsaka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong investigan, there's the allegation, so it should be treated the same way. Ito yung meet natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
4: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iniugnay ni Rodolfo Ping Gracioso Jr. si ngayon Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Gracioso si Kimbo bilang isa sa mga personalidad na pinagmulan ng mga cash delivery at idinetalye ang ilang pagkakataon na aniya ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng mambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga kontraktor ng flood control. Ayon kay Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron Katipunan kung saan sinabi niyang nakita niya si Nooy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Walang cover-up sa inimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questionee ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover up kanino man.
6: Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
4: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwang ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Taguig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Taguig na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Taguig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Taguig.
7: Tinanong ako, ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project dun sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ay pinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
2: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Walang patid ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga itinuturong ghost at substandard flood control projects sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maigting na ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, AMLAC at iba pa. Pagdating naman sa kahongkong ebidensya patungkol sa Davao Flood Control Projects, isinailalim na ito ngayon sa pagpoproseso. Kinumpirma rin ni Matibag ang pag-i-issue ng NBI ng subpoena duces tecum sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng nasabing investigasyon.
8: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There is a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing a subpoena duces tecum to Commission on Audit.
4: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagawang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
9: Yung online gaming shooting, satanistic ang nangyayari ng influencer. Pinadala sa satanism, nasis na yan, pihilis, tapos yung turuan na inibigay mo, pinatanggalan ng pag-asa yung mga kabataan na panghihila nila. Kaya may order sa Presidente na nationwide issues program kami para sa mga magulang para kung sakit sila para bigyan kami ng election kung anong nangyayari.
2: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktiboan niyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, nais ding tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ang kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karasan.
10: Pag-iring mo ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling. No? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
4: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang mga issue ng cyberbullying. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo, sinabi nitong noon pa mang PISA 2022 result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
11: Inalakay na po yan ng EDCOM 2, ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2, nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun, ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
2: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena target ang kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
12: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang kanyang korona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapat din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Patsapong Amsamang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumobra ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8-15-4-15 kaninang umaga. Pumasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang Sisi Rondina at Bernadette Pons ang Japan 21-17 at 21-15 sa round of 16 habang tinakasa ng pares ni Kailen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila ang nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon!
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Balita dito sa Luzon, Maritime and Archaeologic Awareness Month o Manamo 2026 isinagawa sa Paway National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
27: Radyo Pilipinas Report. Isinagawa sa Paway National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisali dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawani ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay Nika Region 1 Director Flor Olet, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach programs sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asakat mangingisda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
25: Radyo Pilipinas Report.
28: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasakat mangingisda hinggil sa Financial Literacy Caravan pero sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa sa San Isidro Covered Gourd, katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at mangingisda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet, habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ang basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online Landline Scams. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarena Sur.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8 pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahin ng mga bangka at barko sa buong Silangang Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fare adjustment at kailangan sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DNR Region 9 pinangunahan ng bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwo ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 ang bamboo planting activity sa Bamboo Setong Demo Area sa Kanukutan, Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwan ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment and Natural Resources Office of San Luis Umaga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hinggil sa tamang paghawak at pagtatanim ng mga sidling ng Kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo sidlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni San Luis Umaga City Officer Dennis Catalab ang mabilisang paglago at ang potensyal ng Kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasilang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang Kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas Kawayan tungo sa lunti ang kinabukasan ay kasabay din ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Samantala, mga miyembro ng Baybay Lunaw Sardine Fishers Association nakiisa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Baybay Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fish Corps Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanilang natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng Iljo Hingog, World Bank Mission at Hingog Bay Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Governor Cecilia Araneta Marcos sa Department of Trade and Industry planong palakasin ang fiber industry sa Ilocos Norte. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: plano ni Governor Cecilia Araneta Marcos a papigsahan dagiti lokal na negosyo baban iti panakikamayat na iti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Office. Nagsaritaan ti DTI ken ni Governor Marcos ket dagiti banag a makatulong tapno mapaduraas dagiti lokal na negosyo. Sekon iti biyang ti DTI Ilocos Norte, karaman a nadiskutir tinalawlaw a koneksyon kadagiti daduma nga agnegnegosyo, designers, producers ken iti opisina ti gobyerno. Kunapa iti DTI agagam tinagsaritaan da iti opisina ti gobernador ket may lako iti nalawlaw a merkado masuportaran dagiti overseas Filipino workers baben ti maited a pagsapulan ken may tandudo dagiti Innabel products baben iti talento dagiti agdadait ken designers. May palgip nga inbatad ni President Ferdinand R. Marcos Jr. asaan laeng a mga trakar kadagiti agpupunan ngem ket di dagiti punan ket mangpaiget iti ekonomiya ken kapabilidad dagiti Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Randy Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Lalawigan ng La Union, paigtingin ang implementasyon ng Plastic Code. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Itantandudo ti Provincial Government of La Union ti naingingat a panakaipatungpal ti 2023 Plastic Code tapno mapatibkar ti kampanya kontra iti plastic pollution iti probinsya. Nangisayangka ti deputation seminar ti Provincial Government Environment and Natural Resources Office uno PGNRO, ijay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Training Hall, ijay siyudad ti San Fernando. Tinabunuan da ito iti upatapulukitalo a panakabagi manipod iti nadumaduma local government unit ken barangay council sales iti provincia. Kang runana na pagsasaritaan iti seminar ti Provincial Ordinance No. 426-2023 uno ti 2023 Plastic Code of La Union. Panggap ti aktividad nga ipaay kadagiti panakabagi ti umdas a panakaamo ken legal a batayan para ti adada nga epektibo a panakaipatungpal dagiti provision ti Plastic Code iti bukod da a lugar. Babaan iti daytoy manamnama a mapadibker ti koordinasyon dagiti lokal a gobyerno ken barangay iti panakaipatungpal dagiti adang tapno maksayan ti panakausar ken panagado dagiti basura plastic iti probinsya ti La Union. Manipo DRP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Albert. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Social preparation activities ng Tara Basa program ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sinimulan na. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
7: Ginti ka nga nga ang Tara Basa Regional Program Management Office and GSWD Field Office 8 ang social preparation activities para hamas pinahugot ng implementasyon ng programa hamasunod ng tuig 2027. Ipinaagin consultation dialogue kaupad ng mga school heads sa iba-ibang participating elementary schools sa Tara Basa or Magsite Leyteng and Katbalogan City Samar malungpuson nga ginerestoryahan ang ira mga naging eksperyensya sa ilaramahan programa. Din kintagan doon na doon mga ayat nga ginkatubang mga best practices nga amo naging instrumento han malang puso nga implementasyon hiniya na nga tuig. Igin padangat gihapon han mga school heads an ira mga pananaw nga direkta magiging basihanan han mga masunod nga giis agud mas papakasog nga mapaupay pa iton programa ha maabot nga tuig. Kataliwan hini ginbuhat naman ang kaparehong aktibidad ha mga bungtuhan baybay ng Tacloban Halite ngan sugad man Kalbayog has Samar. Tikang Didiya Siyudad Han Borongan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Blood donation drive isinagawa sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ang kabuuan ng balita ihatid sa atin ni Ria Mikate ni Ria Mikate mula Radyo Pilipinas Sugod.
8: Bitabang ang dugang mga lublupyo sa lungsod sa St. Bernard Southern Leyte sa pagtubag sa panginahanglan ug dugo sa rehiyon. Kini pinaagi sa pag-donate ug dugo atol sa blood donation drive sa Rural Health Unit and Family Planning Center Katambayayong
9: ang Eastern Visayas Medical Center kun EVMC Blood Bank kagahapong adlaw, Setyembre 28. Gibutiyag ni Archer Staff Club Joseph Cinco sa Radyo Pilipinas nga dili bubos sa 11 kabag sa dugo ang natigom sa mga kalihukan nga aktwal gipaykayon sa ABC Hall di nakadawat usab ug bugas ang mga donor. Sa kasamtangan, padayon ang pag-awhag sa RHU sa mga katawhan nga mo-donate ug dugo aron masulbad ug makatabang sa panginahanglan ug dugo diin ni kataho nga naa sa tulupat ka individual ang matabangan sa usa ka bag sa dugo nga matigom. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Ria mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Higit 25 milyong piso na tulong pangkabuhayan ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 1,000 benepisyaryo sa Lanao del Norte. Para sa detalye, narito si Theza Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
10: Opisyal nga gipang apod-apod sa DSWD Field Office 10 Baguhay pa lamang ang kinatibuk ang 25.145 million isip tabang sa panginabuhian sa mga katawhan. Mukabat sa 1,198 kamiyembro gikan sa 66 ka grupo sa Sustainable Livelihood Program ang nakabenepisyo sa Siam Kalungsod sa Lanao del Norte. Lakip na niini ang Tubod, Kulambugan, Kapatagan, Baruy, Lala, Sapad, Sultanaga, Dimapuro, Tangkal o Magsaysay. Gamiton ang pondo sa pagpananom, pagbuhi o hayop, pangisda, paghimo o pagkaon, pagnegosyo o uban pang kalihukan. Lakip niini ang 24.145 million ang pampasugod sa puhunan, samtang 1 million ang dugang tabang alang sa lima ka grupo aron mapalapad ang ilang proyekto. Magpadayon ng DSWD 10 sa paggiya o pagmonitor sa matag proyekto aron masiguro ang paglambo sa panginabuhian sa katawhan. Gikan din sa Cagayan de Oro City, kina sa Tessa Oralyada Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Theza. Balita pa rin sa Lanao, Parada de San Miguel. Nagbuklod sa mga Iliganon mula sa makulay na pagdiriwang ng Diandi Festival 2026. Para sa detalye, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
11: Gipuno sa nagkalaing-laing contingents ang kadalanan gikan sa local government offices ug national government agencies angtod sa non-government organizations, mga barangay ug local establishments. Matag grupo mipakita sa ilang talento, creativity, kusog o garbo nga naghatag og mas vibrant o magkapadasig na atmosphere sa tibok parada. Dili lamang kiniusa kapag marcha, kiniusa ka selebrasyon sa panagikusa sa mga Iliganon, usa ka pagpasinugog sa lokal nga kultura o tradisyon sa espiritu sa komunidad o sa debusyon ngadto kang Senior San Miguel. Sa matag banderang giwagayway, matagtikang sa mga miapil o matagpahiyom sa kadalanan. Mas klaro nga ang parada di San Miguel na himong simbolo sa panagikusa o garbo sa komunidad. Mula sa Iligan City, ako si Awidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Alwidad. Mula Lanao, dakuhan naman natin ang Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte nakipagpulong sa mga barangay nutrition scholar ng lungsod. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
12: Gipahigayon sa kagaman ng lokal sa Dapitan Zamboanga del Norte, pinaagi sa City Nutrition Division ang Third Quarter Assembly alang sa mga Barangay Nutrition Scholar o BNS gikan sa 50 ka barangay sa syudad. Gihimo ang maong tigom sa Government Center Amphitheater sa Dapitan aron masusi ang kahimtang ug pagpatuman sa mga serbisyo alang sa panglawas ug nutrisyon nga direktang gihatag sa mga barangay. Gipasiugda usab sa kalihukan ang panagtinagbangay sa mga BNS aron mailhan ang mga panginahanglanon ug mga hagit bahin sa panglawas ug nutrisyon sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Gisugdan usab atol sa maong assembly ang pag-andam sa 2027 Local Nutrition Action Plan o LNAP. Kini magsilbing giya sa mga programa o kalihukan alang sa nutrisyon sa sunod tuig base sa mga nakolektang datos o aktual nga kahimtang sa matag komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave o live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: event, kung titignan mo naman lahat naman kine-create natin. So sa 4-day na yon, medyo ano siya, medyo intensive naman siya. This is mostly for people who lost their purpose. So yun yung 4-day naman namin. So yeah, those are the programs that we're currently working on as of the moment. And we also have one-on-one coaching session. And yeah,
1: Okay.
0: those programs for now.
1: Yes. Sa one-on-one healing consultation nyo po, both adult and yung mga kids din po ito, no? Tama po ba?
0: Yes, so I work with the parents and the teens. So, kumbaga parang nagiging medium lang ako ng both sides.
1: Okay.
0: Kasi nowadays, ang hirap, for example, yung mga children na lumaki sa yaya. Yung mga parents, pag yung mga teens, yung anak nila nag-reach na ng 15, mabila sila magsisisi na bakit hindi ako hinagpalaki ng anak ko.
1: Ay,
0: So,
1: oo nga.
0: yung mga ganong ano, ganong pain, ang hirap nilang i-rebuild. So what I do is like, I just, nag-intervene lang ako, and then through that, mas nagkakaintindihan sila dun sa intervention. Because if there's someone guiding you professionally, na hindi emotionally, mas madali yung conversation, mas madali yung gusto sabihin ng bawat isa, and the relationship is getting rebuilt.
1: Sir Ian, sa pagmamoderate nyo po sa mga ganitong klase ng konsultasyon, ano po yung pinaka-challenging? May mga pagkakataon po ba na medyo mahirap po ang dialogue o yung conversation?
0: Hindi naman umaabot sa ganun eh. Because the first thing that I do is to regulate the nervous system. So
1: Okay.
0: if I can see na yung hindi tense, medyo tense sila. So ang gagawin muna namin is we do breathing exercise, we do guided meditation. So that if they have a conversation, they are on their regulated nervous system. Because re issues are being arising from the conversations because ano eh, merong tawag dito. Basta something like that. I'm sorry, I lost track with my thoughts.
1: It's
0: Pero
1: okay po.
0: yun, something like that.
1: Okay. So, basta hindi po naman umaabot sa pagkakaroon ng argumento, no, sa mga konsultasyon kung saan ang involve ay ang parents at ang kanilang kids na medyo mayroong hindi pagkakaunawaan dahil sabi ni Sir Ian, meron po silang pamamaraan kung paano po nire-regulate ang nervous system. Meron palang ganun, no, si Steph?
2: Ito naman po, no, kasi itong Save Your Teens, no, na program, no, ay syempre involve yung mga kabataan, and then may kinalaman ito dun sa pag-iwas dun sa screen time.
1: Yes.
2: Meron po bang mga kumbaga ay bumabalik sa paggamit ng gadgets, at ito po ay ipinaalam sa inyo ng mga parents, and paano po kaya sila kumbaga mahahatak ulit, no, na
1: Less screen
2: less
1: time.
2: screen time.
0: Okay, yeah, so you were saying na parang after ng retreat, baka bumalik pagkabalik, something like that.
1: Parang ano ba to? Relapse ba ang
2: Parang
1: tawag doon?
2: nag-relapse.
0: Okay, so what we do kasi here is like to really avoid relapse. And paano natin magagawa yung ma-avoid yung relapse? First is we have to acknowledge that the best therapist a teen could ever have is their parents. And the parents are not equipped to read these behaviors from their teens, because of course not all people study psychology. So what we do is we teach the parents what are the behaviors that is on the red flag and what are the behaviors that are normal for teens. Because if you're a teen, like you've became a teen at some point, you were the most chaotic person when you were a teen, right? Chaos is like your normal thing when you were a teen. You just want to rebel against your parents. So what we do is like we teach these parents, we teach on what are the behaviors that is red flag and what
1: Okay.
0: are just normal. And through that, nagkakaroon ng understanding from both of them sides. So to answer the question, how can we avoid the relapse? We also train the parents on how to be the best therapist for their child. So that's how we do it.
1: Ayun, napakaganda nun, ano? Kasi yun nga, sabi ni Sir Ian, hindi naman po lahat ng mga magulang ay alam kung paano pangasiwaan yung mga ganito. Ano po, may naaalala na naman ako topic natin previously, no? Yung Ate Paksa sa pinaka, hindi actually, recently lang na ating episode sa Warm Heart kung saan tinalakay po natin na yung ganito rin, ano? In line with trigger warning lang po yung suicide ng mga teenagers dahil po sa kanilang mga childhood trauma, no? Especially sa mga absent na parents, no? So medyo relate yung program na inaalok ng Talyaro Healing Center sa mga ganitong klaseng cases, no, Steph?
2: Mm-mm. At kanina nabanggit nyo, no, nung inisa-isa natin yung inyong mga team members, no, diyan sa Talyaro Healing Center, yung Sound Alchemy.
1: Mm-mm.
2: No, so sa mga program na ito, saan po ba papasok ito nga Sound Alchemy?
0: Sa lahat. So ang Sound Alchemy kasi is one way of regulating the nervous system.
1: Mm-hmm.
0: And without a regulated nervous system, there cannot be healing. Walang healing na mangyayari. So, itong sound healing namin, nasa lahat ng programs to, incorporated siya sa lahat ng programs namin. If you do one-on-one, if you want to do one-on-one, yeah, it's possible din eh. So, yeah.
1: Mm-mm, talaga, pinakakalma muna, no?
2: Mm-mm.
1: Kailangan kumalma muna bago tayo mag-start doon sa healing, ano? Tama yun, mahirap nga naman na mag-start ka doon sa proseso ng pag-heal kung medyo murky pa yung emotions mo. Okay, so eto naman po ang next question namin, Sir Ian. Ano po ba yung mga feedback ng inyong mga clients dito po sa mga program na ito? At gaano po ka-effective ang inyong mga pamamaraan para po ma-facilitate ang safe space para sa healing po ng mga taong dumudulog sa inyo na may mga struggles emotionally?
0: Okay, so one of our client, si Alma George, they came there because infidelity happened in the relationship. Let's not just discuss the details of it, but may infidelity na nangyari. And gusto nila i-rebuild pero hindi nila alam paano. So, okay. Ang nangyari is, tinatry nila magsama pa rin pero may duda pa rin lagi yung isa and all this stuff.
1: Mm-mm.
0: So, they joined the retreat as a last chance. Sabi nila, last chance na lang to. If hindi pa tayo magkaintindihan, wala na, bahala. Natapos na tayo. And then after the retreat for just three days, they have managed to rebuild the relationship. And ngayon, you can see them months from now. Masaya sila, mas strong sila, mas malapit sila kay Lord, mas strong yung relationships nila. So, how much would that cost? How much would you give price on that, diba? Na parang it's priceless. So, that's one other program pala na meron kami, Saving Your Marriage. So, Save Your Marriage healing program din. And yung iba, like a single mother, sabi nila, sila na lang habang buhay, ayaw na nila magmahal, and then after, they're being open to dating again. Na, diba? How sweet is that? So, yun yung mga, aside from that, yung mga people who are depressed, there's one student na nag-join sa amin for like 12 hours. Sabi niya, 12 hours lang natanggal lahat ng nararamdaman niyang emotional baggages. Because it's really possible to let go of that emotional baggages. Hindi lang natin chino-choose to let go of it. And wala lang safe space para i-let go siya. So, yes, if you want more testimonials, you can go to talyaro-retreats.com/testimonials, something like that, or our page Talyaro.
1: Ayun, so nakakatuwa naman po ang ating mga yung sabi ni Sir clients na ito pong mga programs na ito ay na nag-work sa kanila. Sir, we're running out of material time, so hingiin na lang po namin sa inyo kung ano po yung final message ninyo sa ating mga tagapakinig at tagapanood, at para po sa mga ka-warm heart natin na gusto pong siguro itry ang Talyaro Healing Center, pwede nyo pong ibahagi din kung saan kayo pwedeng ma-reach.
0: Okay. If you are dealing with mental health struggles, relationship problems, self-worth issues, you can check our page, Beacons of Light, you know, team ko kasi ako nagpapasilitate, and Talyaro Healing Center as their marketing branch.
1: Okay.
0: If you're dealing with any types of mental health struggles, there's another way of solving it, not just through therapy and medication alone, mm-hmm. but also there's something that we call mindfulness, being in the present moment, belongingness, finding yourself in a community, and vulnerability, the feeling of being able to just vulnerable and not hide anything. So yun yung other ways of like solving this. We also have healing exposure, nature exposure, because sometimes we're just so isolated with in our condos, in our bahay, na parang wala nang buhay outside. So my final message to everyone is to seek for help, and the help that you have right now is not just only limited to medication and therapy. There's mm-hmm. an alternative way of healing, not the primary way, but we would love to welcome you all the time here.
1: Ayun. Maraming salamat po, Sir Ian, sa inyong pong oras. At mabuhay po kayo. Thank you po.
0: Thank you so much.
1: Yan po si Sir Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center. Ibinahagi po sa atin ang mga programa po kung paano makatulong sa ating pong mga ka-warm hearts na may pinagdadaanan. Katulad po ng yung sabi niya, may mga programs nila, Saving Your Teens, Healing from Infidelity. Meron din silang 4-day retreat. Pero bago po kayo pwedeng sali sa mga ganito, syempre may assessment muna, i-evaluate kayo kung ano yung mga pangangailangan ninyo, and then from there i-match nila kayo sa mga programs na kung saan kayo po ay best na matutulungan, no? So napakagandang programa po, at kung gusto niyo po silang kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila, meron po silang Facebook page, yung Talyaro Healing Center. Okay, so bago tayo magpaalala, Steph, no? Meron kasi ako nakita dito.
2: Ah.
1: Gusto kong basahin ito kasi si Steph ay totoo-totoo to.
2: Ayun.
1: Ayan, so hello po kay Sir Aris ng CFO, yes. Di ba? Si Sir Aris. Ang sabi niya, ang sipag ni Anne Stephanie Vicente. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, Sir Aris. Masipag po talaga yan. Yeah, so, naninood siya at nag-comment sa ating FB Live. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Warm Heart. Sana po ay manatili po kayo nakatutok. Magbabalik po ang Warm Heart. Narito po muna ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
8: Ari Attitude of gratitude.
9: Attitude of gratitude.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude. Gratefulness.
12: Gratefulness. Gratefulness.
11: Joy.
12: Joy. Joy.
11: Appreciation.
12: Appreciation. Appreciation.
11: Attitude.
12: Attitude
11: of gratitude.
12: Of gratitude.
1: Muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. At sa puntong ito, narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa online radio sa Evox PBS Receiver app. So, para sa ating Attitude of Gratitude, Steph?
2: Ayun. So, medyo i-refresh muna natin, no, ang ating mga tagapakinig kung ano-ano nga ba yung mga bagay na maaari nating ipagpasalamat. Ayan. Syempre may walo tayong katanungan, no? Unang-una dyan yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? At kasunod dyan, yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, at yung ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Ayan, so mukhang ako ata ang mauuna dito.
1: Yes, ikaw
2: no?
1: Ang taya, Steph.
2: Kasi meron talaga akong something na ano. Kasi kahapon, oo, nung dahil nasa off kami, no.
1: Mm-mm.
2: Actually, matagal na itong pinaplano pero laging napopostpone due to several reasons, no.
1: Yes.
2: Ayan, so finally, natuloy kami ng aking sister ko na mag-Binondo food crawl.
1: Ay, oo, masaya yan.
2: Oo. Siguro yung aking ipagpapasalamat, syempre, no, I'm grateful for the good food, no? Kasi
1: yes,
2: talagang talagang masarap ang Chinese cuisine.
1: Ay, sige nga, mag-food review ka nga, Steph. Gusto ko marinig.
2: Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan kasi baka maano tayo, no? Pero syempre, no, the usuals, no, yung bicho-bicho, yung siopao, yung hopia, no, ang dami, yung hopia nga lang, ang dami namin nabili. Iba-ibang klase pa. Ewan ko na lang kung paano namin uubusin yun. Yun, no? And yung sikat din na yung sugarcane juice, natikman din namin. And then, yung tinapay, no, dun sa isang sikat na bakery na hanggang ngayon inuubos ko pa.
1: Yes.
2: No, kasi busog na busog talaga kami. And of course, yung egg tart din, no? Hindi ako magbabanggit ng mga specifics, no? Kasi tiyak makikita naman ng ating mga tagapakinig yan,
1: yes,
2: no? Sa ating doon sa kumbaga yung mga vloggers na nag ano noon eh nag-feature no ng mga food crawl kasi ang dami nang gumawa noon eh ng food crawl kaya lalo kami ano pero di naman kami vlogger no gusto lang namin na i-enjoy yung experience.
1: Yes.
2: And kahit nakakapagod siya no
1: naglakad kayo, Steph.
2: May time na naglakad kami pero hindi na talaga kinaya ng mga paa namin tapos ang dami pang dala kaya nag-special trip na lang kami. Oo. And then, siguro ito yung isa kong makukwento talaga, no? Kasi may, at one point, pumunta kami sa Binondo Church. Ayun, pwede ko nang banggitin, no? Kasi church naman siya.
1: Oo, church naman.
2: Oo. Tapos, meron doon yung mga wishing candles, di ba?
1: Ay, opo.
2: Oo. So, tigisa kami ni sister sa studies.
1: Yes.
2: Oo, kasi tinatapos ko pa rin yung thesis ko. Tapos, kumuha din ako ng health and yung health, red yung candle.
1: Ay, oo, iba-iba pa yung kulay ng candle.
2: Yung studies ay pink.
1: Mm.
2: Tapos, yung white yata piece, no? Pero hindi ako bumili nun, no? Kasi hindi naman yun yung talagang
1: pinagpa-pray mo.
2: Pinagpa-pray ko.
1: Okay.
2: Tapos, green is for prosperity. So, red, green, and pink yung sa akin lang, no? For me, no? Ang medyo nakakatawa lang kasi nung di ba syempre ititirik no? Yung mga kandila
1: yes
2: doon no? Nung nagpray ako pag dilat ko nawala yung nitsa nung sa studies Oo, nawala.
1: Ang bigyan ng ibig sabihin. Ikaw naman.
2: Oo, medyo nagpanik ako doon. Oo, kaya...
1: Sinindihan muli. Laban tayo, Steph.
2: Oo, sinindihan ko. Kahinanap ko. Nahulog doon sa ilalim yung ano, yung nitsa. Tapos binalik ko. Oo, doon nangarag kami nung kapatid ko. Dahil kailangan ibalik yun kasi kailangan na may good sign tayo dito. So, yun naman yung ano, medyo nakakatawang ano, part nung... nung trip namin. Pero kasi, syempre, kaya talaga ako nagpunta ng church noon. And actually, magpupunta din ako ng church again.
1: Mm-mm.
2: Oo, kasi syempre, malapit na yung aking ano, birthday.
1: Ay, oo. Na may birthday.
2: Oo. Maraming dapat ipagpasalamat for the year. No? Syempre, more opportunities, more blessings. Syempre, may naihahain tayo sa hapagkainan.
1: Amen.
2: Oo. Nakakain more than 3 times a day pa nga.
1: Totoo yan.
2: Diba? Mm-hmm. So, kahit papaano ay nakaka... Kumbaga, mayroon kaming sort of ginhawa kaming family, no? And, syempre, hindi lang naman para sa akin yung mga wish ko, no? Mm-hmm. O mga pinagdasal ko gamit yung wishing candles.
1: Yes.
2: Syempre, lalo na sa health and prosperity, syempre, pinagdasal ko yung family, friends, and colleagues na, of course, syempre, maambunan tayong lahat no, ng pagkakaroon ng good health and prosperity. Kasi napakahalaga yan para makatuloy-tuloy tayo, makamove forward tayo sa ating mga buhay-buhay. So, yun ang aking may babahagi mula sa aming trip kahapon sa Binondo.
1: Ayan, maraming salamat, Steph. Nako, sa kwento mo pa lang, para ako ay nag-enjoy na rin. Sa Binondo Food Crawl, no? Talagang masaya ang mag-ano. At ang Binondo ay oldest Chinatown sa mundo, no? Dito sa Pilipinas pala yung oldest na Chinatown. Nakakatuwa. So, culture, good food, and good company, no? I'm happy for you, Steph. Ayan. At, kaugnay niyan, sabi ni Steph, pinag-pray niya rin ang prosperity and good health. So, ang akin naman pong isha-share ay aking ipinagpapasalamat, good health din. Kasi, wala nang sabihan ng edad, pero sa mga trentahing katulad ko, meron na daw kami mga likod na may edad na 70, mga bewang na may edad na 80, tsaka yung tuhod na ang edad ay malapit nang mag-100, no? Parang pag trentahin na daw, masakit na kung ano-ano sa katawan, at totoo yan. Recently, ang dami ko nararamdaman hindi ko gusto. Pero yun, ang pinagpapasalamat ko, thank God for good health, no? So, ayan. Maraming salamat sa ating mga... simple joys in life. Uh-oh. At saka yung mga blessings and miracles natin. Okay, so huwag po kayong bibitaw. Antabayan po ating mga public service announcements. So pagbabalik po iyan ng Warm Heart, narito po muna ang ilang mga paalala.
13: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
18: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
16: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
15: Warm heart.
19: Warm heart.
15: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
19: Warm heart.
1: Okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang Warm Heart. At syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako si Steph Vicente.
1: Yes, at syempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa Evox PBS receiver app, sa mga nakikinig naman sa online radio. At sa pagkakataong ito, syempre, ibibigay ko na kay Steph ang mikropono para po sa ating mga public service announcement.
2: Ayun, so unang-una ay inihahandog ng Safe Space Community ang webinar for a cause na pinamagatang From Scroll to Soul, Practical Psychology for Managing Screen Time, Comparison Traps, and Digital Burnout, na gaganapin po sa December 7, 2025 via Zoom, kung saan ang resource person po ay si Ma'am Ana Marie Jennifer N. Demetilio. Ayan, yan po ang From Safe Space Community. At sabi nga nila, no, ay merong special rate, no, para sa ano na ito. Kasi for a cause, no. So, syempre, may ano tayo dyan. May kahit papano ay meron tayong konting fees. Pero, very mura lang, no. Kasi ang registration fee para dun sa mga bagong mag-register ay 50 pesos lang. So, para sa more learnings and all, para doon sa mga gusto na makapakinig nyo o makasubaybay nitong webinar for a cause na ito ay maaari lamang po, no, magbayad ng 50 pesos. At para doon sa mga nakabayad na, no, ng 100 pesos na registration fee from the previous na to, no, previous webinar, ay hindi na kailangan mag-register ulit dahil naka-reserve na ang kanilang mga slots para doon sa next sessions. At ang target nila dito ay another 200 participants, at yung lahat ng payments nga, no, dahil nga for a cause itong webinar na ito, ay mapupunta sa kanilang outreach program. Kumbaga, natuto ka na, nakatulong ka pa. Ayun, yun ang peg nito, no? So yan, yung From Scroll to Soul ay gaganapin po, no, December 7, 2025 via Zoom. Pangalawa naman po, from the Philippine Mental Health Association Batangas chapter, dahil kanilang isasagawa ang kanilang ikalawang biannual lecture na pinamagatang Digital Balance, Staying Wired for Positivity, Connection, and Growth, na sinasabi nga nila, no, na isang dynamic and inspiring half-day event na ang layunin ay makapag-empower, no, dun sa mga lalahok upang sila ay makalikha, no, ng healthier, more meaningful, and more mindful digital habits. No, at sa pamagitan ng mga conversations na pangungunahan ng mga eksperto, no, ekspertong speakers, ay makapag-offer itong lecture na ito ng practical guidelines o guidance na makatutulong sa ating lahat na manavigate ang online world with clarity, confidence, and compassion. Gaganapin naman po yan sa December 5, 2025, 8 a.m. to 12 noon, ayan, sa La Force St. Francis de Sales Major Seminary Compound sa Lipa City. Kasi nga, Batangas chapter ito, no? At ang speakers po nila dyan ay si Dr. Michelle S. Alignay, no, ng Raising Digitally, para dun sa topic na Raising Digitally Resilient Kids, at makakasama din dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilla para naman sa topic na Enhancing Digital Wellbeing with Positive Psychology. Ang registration fee po para dun sa mga members po ng Philippine Mental Health Association ay 800 pesos, at para dun sa mga non-members ay 1,000 pesos. Yung pangatlo naman natin, no, na PSA ay galing sa Positive Workplaces, no, na ang webinar po nila ay pinamagatang Work in Every World, Building Resilient Minds Across Industries. Dalawang araw po yan, no? November 26 at November 28. Doon sa November 26 ay makakasama si Ma'am Jocelle Miolata para sa topic na The Mindful Hustle, Sustainable Mental Health Habits for Virtual Work. At sa November 28 ay makakasama naman na doon sa webinar si Sir JV Villazor para sa topic na Holding Space, Caring for the Carers. Ayan, so pwedeng mag-register gamit yung link na kanilang provide dun sa mismong posting nga, no, nitong PSA na ito. At pang-apat ay From Positive Psychology dahil meron silang workshop na nagaganapin naman sa November 29, 2025 via Zoom. Ayan, so meron silang mga key updates, syempre, dahil kung hindi ako nagkakamali ay live nit kumbaga ay on-site, no, nila ginagawa to last time. Pero syempre para dun sa mga malalayo, 'di ba? Paano ba sila makaka-participate? Edi via Zoom. So yan yung mga key updates nila, digital convenience, revised inclusions, magkakaroon sila ng e-certificate, a reduced investment, only 500 pesos lamang, including digital toolkit. Ayan. So, sino ba ang mga makakasama dyan? Sa November 29, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilla din. Ayan. Ang topic niya ay contextualizing well-being models for the workplace. Doon naman sa second part ay makakasama naman dyan, no, si Ma'am Gabriel Jade B. Liamzon para naman sa topic na Purpose in Action, Engaging Teams Through Aligned Vision, Mission, and Values. Paano makaka-register? Siyempre, meron silang yung QR code, no, na pwedeng iscan na pinapakita sa ating mga screens. Meron silang email address para dun sa mga gustong mag-inquire. Siguro, no, yung positivepsychph.sig@gmail.com. Yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, no, registration fee of 500 pesos at may kasama na dyan, no, na e-certificate. At para dun sa huli natin, no, panghuling PSA sa araw na ito, ay magagaling sa Dr. Armand Fabella Psychosocial Services. Ayan, open to all with certificates na po. Online isasagawa itong training series, Mental Health First Aider. Ayan, ano-ano ba yung mga topics dyan, no? Kasama dyan yung sa mga pag-uusapan, yung psychological first aider training na gaganapin sa December 17, 2025 mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. No, araw ng Wednesday po yan, no, araw ng Miyerkules. May ano, sunod-sunod to kasi parang 3 days to, lalaktawan lang yung December 19. So para doon sa December 18, 7 PM to 9 PM pa rin, Mental Health First Aider Training. Ayan, December 18 po yan. At doon sa December 2025, 7 PM to 9 PM pa rin, araw ng Sabado ay Suicide First Aider Training. So ano ba ang mga lalamanin nito, no? Kasama po pala diyan ang resource person po diyan ay si Miss Arian Alvarez Fahutag. Ayan, doon para po doon sa mga pa-training na 'yan. So para doon sa psychological first aider training, sabi nga nila, become a certified psychological first aider and make a difference when it matters most. This hands-on training combines theory and practice to help participants recognize signs of distress, offer appropriate support, and connect individuals to the help they need. Para naman doon sa mental health first aider training, sabi nga nila, equip yourself with the skills to recognize, respond to, and support individuals facing mental health challenges. This seminar workshop provides practical tools and strategies to become an effective mental health first aider in your workplace, school, or community. At para doon naman sa webinar, no, for suicide first aider training, ganito yung kanilang description: develop the confidence and compassion to support individuals experiencing suicidal thoughts or behaviors. This seminar workshop provides participants with essential knowledge and intervention skills to offer life-saving support and connect people to the help they need. Merong mga fees po yan, 200 pesos each training for undergrad and professionals, 500 pesos naman all three trainings for undergrad and professionals po yan. At tulad ng nabanggit natin kanina, may e-certificates at maaring i-contact para doon sa mga may inquiries ay pumunta lamang doon sa messenger, no? Messenger ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. So yun lamang ang ating mga PSAs for today.
1: Thank you, Steph, sa ating mga public service announcement. Naway sa ating mga ka-warm heart dyan na nakikinig at nanonood at interesado, ay makilahok po kayo, no? Kasi yung mga ganitong mga bagay ay napaka fruitful, no? Marami tayong natututunan. So, bago tayo magpaalam, no? Steph, ay syempre gusto muna nating magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating producer na nagsilbing master control na rin po kay Sir Leo Magpayo, at sa ating pong Warcast operator si Justin Osias. Maraming maraming salamat din syempre muli sa ating guest na si Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center, at syempre sa ating mga ka-warm heart na nakikinig at nanonood ngayon dito sa ating Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel. Maraming maraming salamat din po sa ating management, no? And also, syempre, naway sa susunod naming episode ay makanatili rin po kayong nakaantabay, nakasubaybay. At muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ayan eh, pwede mo ba magtanong?
1: Pwede, pero isa lang.
0: Kasi nag-break ko kami ng panganib kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
1: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: Wala na, wala rin tayong as emission activity for 10 days now straight. And right now, similar to Mayon Volcano, ang Kalaon Volcano ay nasa alert level 2. Yung apat na vulkan na may alert level would be yung Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, anim na volcanic earthquakes yung ating naitala. And yung last measurement natin ng sulfur dioxide was September 17 pa. Masyadong mababa, nasa 12 tons per day lamang. So similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano natin ay nasa alert level 1.
1: Opo, at to clarify lamang po, Director Bacolcol, sir, itong 6-kilometer danger zone natin, ito po ay wala pang pagbabago. At ito po ba sa lahat po ng mga aktibong bulkan natin, nakatalaga ito na bawal lapitan yung, bawal pasukin yung 6-kilometer danger zone natin?
0: Okay, so the 6-kilometer permanent danger zone, that is only for Mayon. Again, hindi ko pala nabanggit. Yung for Canlaon and Bulusan Volcano, it's a 4-kilometer permanent danger zone. For Taal Volcano naman, it's the whole of Taal Volcano Island. Dapat walang tao. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption, wala pong warning yan. It can happen any time for as long as you have the right ingredients. May hot volcanic materials ka, could be hot volcanic gases or hot volcanic rocks. Coming into contact with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So, kaya po, again, yung pahinan sa mga kumbayan, huwag pumasok doon sa mga nakatalagang permanent danger zones.
1: Po. And with that, maraming salamat po sa inyong magandang paalala sa atin po mga kababayan. Baka po kasi dahil wala tayong masyadong nararanasan na malalaking activities dito sa ating mga active volcanoes, baka nagiging kampante na po yung ating mga kababayan. But again, maraming salamat po sa muling pagpapaalala po sa ating mga kababayan at sa oras nyo po na ibinigay sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, sir. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, sir.
0: Yes, magandang umaga din po.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Ito po ang ating panayam kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST VVOX. Samantala, tunguhin naman natin ang ating kasamang si AJ Ignacio, Department of Energy, siniyasat ang 2 MW BAW Hydroelectric Power Project sa Leyte. Nagapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kinakapatid na yan, isinigawangan ng Department of Energy ang inspeksyon sa isang hydroelectric power project sa Leyte bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing proyekto sa enerhiya sa bansa. Personal na sinuri ng DOE Visayas Field Office sa pamamagitan ng Electric Power Industry Management Division ang nasa 2 MW BAW Hydroelectric Power Project ng Leyte 5 Electric Cooperative sa Ormoc City. Layunin ng programa na mas mapabilis ang pagkumpleto at ang pagsisimula ng operasyon ng mga pangunahing proyekto sa power generation sa bansa. Batay sa pinakuling datos nitong September 15, nasa 80.04% na ang physical completion ng naturang hydroelectric power project. Target naman makompleto ito, kinakapatid na yan, na magsimula ang commercial operation sa unang quarter ng 2027. Ayon po sa DOE, mahalaga ang patuloy na field monitoring upang matukoy agad ang mga posibleng problema at pagkaantala at mapabdili ang koordinasyon ng mga project developer at makatulong na ang mga electric power plant na ito sa Visayas grid. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula sa NCRPO. Kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST VVOX. Siyempre sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side. Ang Joma Rireferia, El Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Kaya mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. And keep safe, everyone.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.